0: pwede ka pa mag-option ng additional 5 years. Oh, maximum of 65. Pwede pa. Pero ang sabi kang SSS, ang sabi kang GSIS, the moment you age 60, pwede ka nang mag-retire. Hulitaan ang sa imong hawak. The logic behind that, the science behind that, tells the people, tells you, na pag sa 60 anyos ka na, medyo akuon mo man sa dai, paruro ka na.
1: Magagawa upang bantayan ang kalikasan.
0: Bata, nagbabalak man kuta ako manoy tupi.
2: Oh no!
0: Kundi, bayain na lugod. Ang sabi kan iba, oh, sa kangaya, bala ka ngayon dyan, Noel. Oh, ngayon nga, ma-asumir na bilang secretary or liaison officer si Joey. Oh, mamamaransiwal ka na nga yan. Pwede, pwede, pwede mangyari yan. Ta, siyempre, magkakapangaran na liwat si Joey.
1: Karaniwang tao, anong magagawa upang bantayan?
0: Bala man sindakaan manoy tupi. Basta ang importante, dinindo pag-asahan.
1: Karaniwang tao
0: na magkakaigwanin pagbabago. Sa haluy ang halawig kong pag-adal mga tugang, ako kaya pulsay major ako manoy tupi. Kung napansin mo manoy tupi, pag ang sarong politiko, sarong leader, siya asin siya lang permi ang namamayo. May pagbabago? Di ba mayo? Why? Siyempre, siya man sa nangani. Garo mas nabagaan, simpleng luhoy ka manoy tupi. Baluon mo na sa sarong karinderya, magkakan ka. Pag ang sarong paraluto, permihan. Gabos na putahi ka an normally, kung ika regular na nagkakaon sa karinderyang yan, aram ta aram mo na ang lasa parareho. Baluon mo na ang karinderyang pinagkakakanan mo. Sumaga permihan. Masalidahan ang kusinero. Ano ang napagriparo mo manoy tupi? Ay, halat ka. Natatagaro iba na ang lasa. Oh, natatagaro iba na ang lasa. Pag iba na ang lasa manoy tupi, anbud sa bihong kan duang bagay, either na napasiram o napakaraot. Pero at least, sabi kan mga pilosopo, oh, bako natanaan mo, naikumpara mo, sisay bagaan mas masiram, sudati o subago. Duang bagay iyan. Sa pangarap po ni Manoy Tupi dyan sa ibong na kwarto, inilimatan sa inyong amigo si Papa Rod Perez. Salamat tunon, marina pag-aaga.

0: kanya kasangga. Handang-handa na ba kayo?
1: Dahil heto na
0: ang mas pinahaba,
1: mas pinabongga
0: na J. Marto de Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo! Tamang narinig din nyo.
0: Extended na!
1: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo.
0: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
1: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
0: At a grand prize,
1: isang maswerteng manalo ng 500,000 pesos.
0: Pero teka, hindi lang yan.
1: Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
0: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
1: Itodo lang inyong pagsali.
0: Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
0: todo ang papremyo.
1: Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
0: tutok lang sa inyong paboritong radio station
1: sa programang Kasangga at Kalusugan.
0: At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page,
1: J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

now, right here on Urakon Retro Morning.

0: Sorry, huwag ang laro mag-gripon ka. Ang sukat pa eh, sukat pigmahay ko. Alas dos na may mag-umaga ko, nagkakaranta pa sa karaoke. O kaya man palang baro ka pipiruton. Iyon na nalik, kaya dahil na ako nakapugol ka sa banggi. O saka ang gribo mo. Di naman kumaga, mahala pag-abot ko naman. Tinautulos ako sa mikropono. Ha? At iyo, mahala ito talaga doon kantaman ako. May nakata na bad-trip ka. O pinugulan na baga ako magkanta kang pantulo.
1: Pasarikulado Uragon!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng Artricin araw-araw. Magbibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba,
4: hindi pa!
6: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo!
6: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba, mas pinabongga, mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At siyempre, ang grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mart, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
7: Reliving your memories.
8: I can see the pain living in your eyes.
7: And the songs that made you smile.
8: No one can.
7: And the feelings you won't let go.
8: Will only just be gone.
7: Uragon Retro Morning.

99.7, ora ko na niya sa 4 minutes before sumapit ang alas 9 ng pagka-morning. And hello, hello pa rin ang hi sa lahat ng ating mga certified listeners. Uy, mag-gasolina na kayo guys dahil magtataas na naman ang presyo ng petrolyo. Rollback naman pala yung iba mga kaurangan. So, ang gasoline, mag-i-increase siya ng 50 centavos to 1 peso per liter. So, mababa lang naman pala mga kaurangan. So, sana naman huwag nang tumaas pa ng bongga. And diesel naman, magkakaroon ng rollback. In all fairness, akala ko magtataasan ngayong week. Yan, mag-rollback ang diesel ng 3 pesos and 50 cents up to 4 pesos per liter. And ang kerosene naman, expected to see a slight increase. Yan, matataas din. So yes, mga ka-Oragon, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya sa programa Oragon Retro Morning. Kaya here's the Rio Speedwagon. I can't fight this feeling anymore. Hindi mo na kaya, kayanin mo. Girls, keep it right here on BIGII 90.7 Oragon.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Liverade, Silimarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liverade. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
5: Aba,
4: hindi pa!
5: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo!
5: Tamang narinig ninyo!
4: Mas pinahaba!
5: Mas pinabongga!
4: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
5: 20 winners ng tag 20,000 pesos.
4: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
5: At siyempre, ang grand prize.
4: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: At hindi lang yan,
4: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't huwag palampasin
4: dahil extended na.
5: Mas marami pang araw.
4: Mas marami pang entries.
5: Mas marami pang chances
4: para maging winner.
5: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
4: tutok lang
5: sa inyong paboritong radio station,
4: sa programang Kasangga at Kalusugan,
5: at sa Mark Cafe official Facebook page.
4: J-Mar,
5: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.

FM The Line 90.7. Oragon and Yalza, talagang tutok na tutok. Yalza, batiin natin ang ating mga board of listeners. Hello dyan sa Rosales Itri. Most especially kay Ma'am Doris Rosales and kay Sir Nelson. Nabubulol pa tayo ha. Kay Sir Nelson Rosales, of course, sa kanilang staffs na sina Arian, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. At talaga namang nakikinig din, talaga namang everyday. Hello dyan sa Pacifica Agrivet. Hello kina Claro, Reynard, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Aileen. Magandang morning! Uy, batiin din natin dyan sa, Dita, Legazpi City. Hello dyan sa Lorna Lagrimas Carinderia. And of course, hello sa Salcedo Lagrimas, Perez, Dino, and Thea Boras family. Magandang morning dyan sa Dita, Legazpi City. Uy, congratulations sa panganay ni Kuya, Christopher Aydali. Yan, flying with the Latin honor. Yan, Latin honor. Saan ba? Basta yun, nagmamagaling eh. Ayan, basta cum laude. Grabe, apakagaling ni Chriselle Aydalia. Nagmana ka talaga sa mama mo. May pinagmanahan ka. O, di ba Kuya Tope, huwag ka nang kumontra. Nagmana yan sa nanay. Yes, mga ka-uragon, congratulations sa lahat na mga gagraduate ng may Latin honors, lalong-lalo sa mga cum laude, magna cum laude, and of course sa mga summa cum laude. Grabe, apakagaling sa aming mga former OJTs na lahat, cum laude, kay Erica, kay Nadine, and kay Mary. Congratulations sa inyo. Grabe, apakagaling talaga. Sabi na nga ba, hindi kami nagsisisi na kayo yung OJT namin. Congratulations once again sa lahat ng gagraduate ngayong 15 and 16 sa Bicol University. So yes, mga kauragon, dyan lamang kayo. Just sit back, relax, and hear Someone You Loved by Luis Capaldi. Stay tuned in all year on Big Double I 90.7 Oragon.

0: tama po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Naaalala.

0: sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Oracon Retro Morning.

0: 99.7. Umaga na niya. It's exactly 9:34 in the morning. At kasama niyo pa rin walang iba kung si Ligaya sa programang Oragon Retro Morning. Magandang umaga sa lahat ng ating mga certified listeners dyan sa Legazpi Port and dyan sa Victory Village. Hello sa inyong lahat. Magandang umaga. Hey, happy Yippie birthday sa lahat na mo nagsiselebrate yung kanilang birthdays today.
1: Happy birthday! Happy birthday!
0: So, para pa din sa inyong mga greetings and messages, you better send it now sa aming number na 0961355-6393. Yeah, so, tutok lang because more great songs are coming your way. Diyan lamang kayo, just sit back, relax, and here's Heaven by Bryan Adams. Keep it right here only on Big Double Line 90.7. Orang!

0: Marites ka ng Marites.
1: Eh, ano ba yun?
0: Ikilala mo ba si Marilo?
1: Sino ba yan?
0: Siya lang naman ang kabit ng Mr. Bo.
2: Luwas sa Bicolano, Oragon!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
4: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Hi Kim! Tumatin po ko ngayon, 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano, dugo. Tapos yung po, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
7: Wala na yung
6: bukol.
7: Bukol, tapos yung kate.
6: Opo.
7: So ano nakatulong sa'yo, yung Nins Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
8: Ang Nins Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Nins Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Nins Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Tiduran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
11: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Ano pong pangalan mo?
13: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
13: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
13: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
13: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
15: The most

KQIN 97.7, ora ganun niya, it's 5 minutes before sumapit ang alas 10 ng pagka-morning. Uy, magandang umaga pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners. Thank you guys and we love you from the bottom of our hearts. Thank you sa mga certified listeners natin dyan sa Daraga Public Market, Albay Public Market and Legazpi Public Market. Hello and hi po sa inyong lahat mga ka-Oragon. Thank you sa laging pagtutok dito sa aming mga programa. And syempre guys, shout out sa lahat ng mga Baskareños, lalong-lalo na sa ating mga masisipag na mga barangay tanod na talaga namang gumigising ng maaga para gabayan at tulungan ng mga estudyante na tumawid ng kalsada dahil napakadelikado naman. And yes, shout out din sa ating mga BHWs na of course sa ating mga barangay officials, sa ating SK officials, hello po and hi sa inyong lahat. Siyempre sa Matamorosa family na laging nakatutok ka talaga namang napakalakas ng monitor. Hello po and magandang morning. And siyempre batiin ko rin ang ating certified listeners dyan sa Anislag relocation site. Hello sa Rodriguez family and of course sa Conde family. Hello dyan sa Anislag, most especially kay Momshi Arlene. Magandang morning. Uy, tutok lang ha, because more great songs are coming your way. So here's Rico Blanco, You'll Be Safe Here. Uy, maganda to ha. Paboritong kanta namin to nung sa mga batang 90s. Mga naaalalang palabas nito. Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: Tita, kaditabing inis na rin aki mo.
1: Aw, yata, kaya mo siya buhayon?
2: Ay, hala, condolence po, Tita. Dahi ko man kaya aram na gada na pala siya.
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
4: Pagbatang lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil heto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangkad Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe Official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
8: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-8761. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping

90.7. Orado na ni Alz. It's exactly 10:16 in the morning. And kasama nyo pa rin, walang iba kundi si Ligaya sa programang Retro Morning. May magandang umaga pa rin sa inyong lahat mga ka-uragwan. Para sa inyo mga greetings and messages, you better send it now sa aming number na 0913-55-6393. Of course, marami pang mga magagandang tugtugin ang nakaabang para sa inyong mga ka-uragwan. Kaya dyan lamang kayo. Here's Madonna, Crazy For You. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Uragwan.

99.7 Bago na nails. It's 33 minutes makalipas ang alas 10 ng pagka-morning. At eto guys, chika pa rin tayo. Hindi pa makapag-move on ang buong sambayanan. Inirekomenda ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanez na ikonsidera ng pamilya ng mga nasawing Ateneo basketball players na sina Rene Clert Bartibonya at Divine Adili ang pagsasampa ng kasong sibil laban sa mga responsable sa insidenteng ikinasawi ng dalawa. So, ayon pa yan kay Ordanez, maaaring maging isa sa mga unang hakbang ng mga pamilya ang paghahain ng civil case laban sa pamunuan ng Ateneo de Manila University or ADMU, Ateneo Blue Eagles head coach na si Tab Baldwin at iba pang posibleng may pananagutan sa nangyari. So, magugunitang nasawi si na Bartibonya, 19 years old, at Adili sa edad na 21 years old matapos tangayin ng malalakas na alon habang isinasagawa ang team building activity ng Ateneo Blue Eagles sa isang pribadong beach resort sa Dipakulaw, Aurora noong June 8. So, mga kauragon, yan ang ating latest about dyan. So yes, condolences pa rin sa bereaved family. So here's Ibong Ligaw by Juana Cosme. Stay tuned only here on Bigger Line 90.7.

0: alam. Doon ka na mas minadal yung kanyang mga babae habang nagugurang?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso mo, hindi ka man nagugurang.
2: Sa Bicolano, Oragon!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: patotoo mo kay mama mo kang nagpa-detox siya sa kuya. Pero ang beses na yun, inatake.
1: Oh, no.
0: Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
1: Yes.
0: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero nasa na sa BP niya after 1 month?
2: 30 over 80.
0: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
2: Yes.
3: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!

Kami na walay 9.7, oraga na niyang 5 minutes before sumapit ang alas 11 ng pagka-morning. Oya, tanghali na pala mga ka-oragon. Happy, happy lunchtime sa lahat ng mga nananghalian na or nanananghalian na sa mga oras na to. Enjoy your meals mga ka-oragon at abangan niyo na ang programa ni Manages Magallanes, ang programang New Normal. Yan guys, 11 till 12 niyan. At samahan niyo kami hanggang, sign off. Because more great songs are coming your way, of course. Dito rin yan sa nag-iisang 90.7 Oragon. And here's a song, Sabihin Mo Na by Tapa Zuzara. Stay tuned only here on Bigawalay 90.7 Oragon.

0: the time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Mga kasangga,
4: akala nyo tapos na?
3: Aba,
4: hindi pa!
3: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
4: Oo! Tamang narinig ninyo!
3: Mas pinahaba!
4: Mas pinabongga!
3: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
5: 20 winners! Nang tag 20,000 pesos.
6: 100 consolation prize winners nang tag 1,000 pesos.
5: At siyempre, ang grand prize.
6: Isang maswerteng mananalo nang 500,000 pesos.
5: At hindi lang yan,
6: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't huwag palampasin
6: dahil extended na.
5: Mas marami pang araw.
6: Mas marami pang entries.
5: Mas marami pang chances
6: para maging winner.
5: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
6: tutok lang
5: sa inyong paboritong radio stations,
6: sa programang Kasangga at Kalusugan,
5: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
6: J-Mar,
5: Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
7: Our

0: honest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 9.7.
1: 9.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Ang oras po mga tugang sa Radyo Uragon, eksakto na pong sa is, makalisan 11 ng pag.
3: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerid Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Sama pa ang Liveraid, it's Liver Lover, boys!
4: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco. Asin kansang buniang panlalawigan kanalbar.
5: Unida ang programang Kompletos Ricados. Putukaron, mga isyong napapanahon. Ididitalye, mga preskong bareta. Kakaulayon, mga tao sa likod kan istorya. Asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Inian Bakbago Normal na
6: New Normal.
5: Kuya na ang sa indong perming kaiba. Kuya
6: Yes
5: Magallanes.
2: Oh! Napaano? Alasun si napaano mga tugang. Oh, sige na baga.

sarbay-sarbay ng isang programa ng bagong normal. Aldaw kita ngunyan mga tugang ni Lones Kinsey Kanbulo na Hunyo 2020-26. Sa lubat po marinaw ito na sa mga parantaba niya, tuligli sa bilog na 70 ang barangay Kansyonan ng Ligas. Pagyan po sa Manuanin Daraga. Uy, maragit nito ng init ngunyan. Baka tabi mga tugang na kamukay ni Makatapong. Sabi nga inuwing itutok ng marhay. Paano po kung nakatutok lang may niton biglang nag-run out? Diyos ko siya, sulamit yung gibumukan, di magabot. Magabot mga tugang kanpalo.

Jadi semua kalian sebenarnya kesampai konselor teknikal si mana orang yang selesai dari masa tahun si mana jual sebal diorama. Kau ni kau kamu tim kemencar reaction switch down. Pedi kau kamu mengapa dah sin magtek sesama yang text line 0963556920. Asin mengatukan sebelum 0977743355. Tangan di pengser bayi sabai kita kunya na pagkau tulik di seprograma. Sabi ko nga ni medyo mainitirit ang kamugtakan kan panahon kaya sumang amiga kong balok. Irakman, paano kami, paano kamu kayo ningo niyan? Dahil tabi kamu mawawaraan kisarong muro. Pwedeng madagdagan. Pwedeng magkua kamu kayo ki abaniko. Pwede kamong magtuko kan mga tugang sa gilid kan tinampo. Tuloy man tabi sumasangawan takon mag-ubag. Ang baduya baga amigang pangs dapat pirming mainit. Ano amigang pangs? Ang baduya mga tugang kinakaipan pirming mainit ang aning pagkinaputan dako lamang ang mapasokan baduya. Ay, makaupo pag-ilingan mga estudyante ko niya na yun, mga tugang sumanga aki, nakasunod sumagurang pigya sa bat. Samantalang sabi ko nga yung mga tugang kayto po tabi kami kan mga estudyante. Dahil lamang kami nakamati mga tugang kipagsabat sa baton kan magurang basang taramon kan lulahon mi kayto magsabay niya lang sa mga kaklase. Basa sa gilis niya kamu kan tinampo tila niya kamu maligis. Arog sa nakan kayto ang advice kan magurang mangyani ba na pa mga tugang ang sitwasyon na no? Paglaog pag-ulik ang klase sumagurang nakatambay na mga tugang sa laog kan eskwil nila kalaog kan may mga kurukyus man yan na pigigibo. Duman man yan mga tugang nagtuturo tarambay. Tapos duwa na po tabay nakakuaning bata si Manay. Asin si Manoy nag-uron-uron. Ano nga yung number mo? Yata nga tayo kang nag-atunay nga si Agum mo. Yawon nga si Agum sa abroad. Yawon nga si Agum sa Manila. Apo niyo ko daw nga yung maagad ang number.

Number mo, ito na mga ito kaginagad sa number. Ano ngayon Facebook mo? Oo, ito na, duma na mga ito kung nagka-developan. Batan mga kabit mo niyan mga tugang masuripot. Pero congratulations mga tugang kay Arnel Ignacio. Iguana mga tugang kay bagong kakampi ko niyan si Arnel Ignacio. Kaya mag-ibo ka na kan kabuhan mo na dapat mong gibuhon. Gumibo ka na kan mga kabuhan na dapat mong gibuhon. Tamay kakampi ka naman tabi Arnel Ignacio. Marapot naman sa mo. Kamusta ko? Si singa si Arnel Ignacio. Sequence. Taga secondary sake mga tugang si Arnel Ignacio. So dati baga po yan ano kang kuwa. Dati baga po yan ano kan uwa. Kampanahon mga tugang ni PRRD.

0: Sabi mga tugan ni Kagawad ayon makasina ko ni kasarong government official di man kinakay po natawan ka kayong magkakanigong onra. Kung ano man ang pigigibo mo partiyan kasi among trabaho bilang government employee bilang saro ko sa mga government employee yung pigitawan yung sweldo. Alang kabon mga tugan na sweldo kaya di ka naman tinakay po ang pangtawan kayong magkakanigong award.
1: Sometimes the world was on our side.
0: Nyata nga ito tatawin yung award. Ano sana? Paano sa nga sa mga kapalpakan na komiter? Ano nga yan ang trabaho niya mag-record sana? Paano man nga tatawin kayo magagani kong award? Irak man mga tugang ni Kagawad, Warren Sorsogon. Tulod-tulod pa man ang depensa kan bila sa mga tugang ni Kagawad ayon makasinag sentil na rules kan sanggun ng bayan kan daraga. Deda niya aram. Ano? Gusto mong sabihin, nagpipirma ka na, dahil mo aram ko ng klaseng pipipirma mo sa Albatana. Yan mga tugang pinag-apod mo niya na dakilang syunga.
1: Someone who understands me, knows me inside out.
0: Si Mayor Isham Ismael, baguhan alkalde kan legasi pero mga tugang nailing po nino ang performance. Dahil pasaway na department head. Out. Sabi nga ni mga tuan, mga pasaway na department head, piparundum kan sa trabaho ninda. Bako na mas maurag ka pa sa imong amo. Depende yan siguro mga tugang sa amo. Bako tabi Arnel Ignacio.
1: If

0: Tawan da mga tugang kionra ang municipal accountant kan daraga dalan ta awardi. Hali mga tugang sa national government. Ano? Nyat ang trabaho mo. Magtrabaho ka sana. Tapos so kapalpakan na ginibo mo dahil. Maski na, aram ko man, sabi kan professor ko, sabi ko ngayon, accounting major man ako, kaso lang di ako nanood lang sa sakyang mga professor, ang debit credit copit. Marasa pa. Kung ka mo nga ni mabasa kan mga dapat tinong basahon, magbasa ka mo yung. So, congratulations ngayon kay Congressman Joey Salceda bilang yung mga ito ang presidential liaison officer. So baka magsilip-sipan naman ka mo kay Kong Joey, sa ngayagwan ng ikimaray na posisyon. Oh, by the way, mga tukang, happy birthday palang tabi kay Giovanni Placer sa aga, June 16.
1: Happy birthday!
0: Ano naman nangyari sa ginibong hearing, mga tukang, na investigasyon niyo? Sa committee hearing na ipinapod ni Kagawad, ayan, makasinag kang nakagi, mga tukang, na Webes. Garantigwa, mga tukang, kay mga occupants dyan, mga tukang, sa Laogkan na mga relocation site. Napigmakal mga tugang kan lokal na gobyerno kan talaga. Pigpabarakal pa lang mga tugang suluga na naistara. Maray si Lowin sa Paldo, si Maray si Lowin sa Paldo na iniki MVP.
1: Happy birthday! Good morning!
2: Always felt that we were blessed.
0: Duman tabi sa mga politiko, di tabi ka makigwaning amnesia. Dapat tabi padabaw ninyo ang mga taong nagtabang sa'yo mo dalang ta after 3 years. Liwat ka mong mabalik sa'yo, liwat ka mong magading tabang. Baka tabi pagabot ka ng oras, malingawan naman ka mo ah. Ang mga taong nakapalibot sa'yo din ang gandindo pagpapasalihon. Din ang gandindo pagpaunrahon.

0: Paguna ko, kasabay ka naman duman. Kaya makatakot na ba ganoy? Makatakot na baga magsabay duman sa ano? Makatakot na baga magsabay duman sa mga politikong may amnesia? Paguna ko, kasabay ka na duman. Kamunan mga padaba duman ko niyan. Basa ako no wins, maparam na. Ako may sarong taramon, dati po na ako. Pero ngunyan mga tugang pag-arog kanyang sitwasyon, dati po, ano ako, blue. Baka mga tugang maglipat naman ako sa ano. Ako tabi. Eh, yung man sana, masusuka kan sa diri mo. Kaya pag minsan mga tugang makairakman. Makairakman mga tugang kan mga taga-media, sabi nga ni 40 State of the Government. Pagkatapos mga tugang ning oras, papakinabangan ka. Pagkatapos kan oras na ginamit ka, nalingaw ka na. Arog kang sarong adaw, yan kami mga tuyo, yan ako sa sesyon. Bata din na lamang sa mga kajaming ko duman. Mga tugang kahit sa grupo mi duman pag nakukover kami ng sesyon. Maringani kang sarong adaw, nag-abot sa pinakapalabang yinong ni Lowing, si Manu Edwin Peralta. Di lamang sa kajaming-jaming ko duman. Sabi bata na, pag-abot mga tugang kanya, una si Kinatawan Arandia, Diyos ko na sana. Gari na mga tugang nang imo kimo na ano daw. Bata sa sarong duman, eh, pa kami nag-timingan. Ara mo nang bako ka man taga Radyo Ragon, magpa-post ka pa sa among social media, nakabuktak duman, ikat taga Radyo Ragon ka, tapos madigdi ka na sa estasyon, pigahanap mga kumat, madangagunon ka. Kung madigdi ka, no, dapat suyaw na ko, tangaring nagkumprontaran kita. Ara mo nang bako ka man taga Radyo Ragon, ma-post ka taga Radyo Ragon ka, salbatara. Di ka lamang nasupog ka na sa diri mo.
1: I always thought you were the best, I guess I always will.
0: Nyata nga yan, Diyos, sa pag naglalakaw ka nga dyan sa SM, makaskason ka. Sa mga pagiriba mong ipag nailing kami, binagin niya kipang kape. Ano? Kung ako niya kumalog sa SM, kung ako makapig, akong sadiring pangbayad.
1: Kaya
0: sa mga kape-kape ka, nag-apretend ka layong ka dyan sa Starbucks, sa kapitin ka sa rong coffee station. Dyan mga tugang sa ligid, dyan mga tugang sa loob kang SM. Ito pala mga tugang, inagaran mo man sana sa pangbayad, ay na sana, ay inda.
1: Sometimes the world was on our side. Sometimes it wasn't fair. Sometimes it gave.
0: Iba man kami sa roo mga barkada. Sige nga ya, papasok na kami ng ano namin sa wedyo. Magsubmit na niya kayo ng proposal. Dapat ganito lang yung amount, uniform lang. Pagabot mga tulang ng oras nga naingoragan barang kaming kagibugibo. Naingoragan kaming paburubago kan contract. Ito pala mga tulang nga nga man sana. O tapos ngunyan, ano na naman ang gigibuhon mo? Anong klaseng drama ang gigibuhon?

Oiso, kabarangay ko pa lang di ako nasabihin ng sa iyong pangaran. Okay na tabi, supigagad mo sa kuyang tabang. Pigay sa kaso mo niya na pag-aaga. Itaw mo na lang sa kuya, schedule kang dialysis. Nangaling matawangan tama si kaso na ito. Pigla ko ako, sabi ko, pag ako niya ako, ang schedule ko pa naman yung mga tugang mag-duty sa barangay hall every Monday. Now, sabi ko, magpapalaro ko ba ko naman sa barangay hall, yan man ako may tatabang. Now, sa kabarangay ko, ang supago niya, bumigyan mag-ilingan kaming kabuha niya, ang kasukdan niyang kasusukdan sa jury niya. Aram niya na pala na bako mo sa taga Radio Ragon, pigkuhan na, pig-upload na, pig-post na sa Facebook, na pa siya mag-react, kung bako siya ano, kung bako siya opportunista. Apunan takatawto tabi after my program, tanganin yung mga schedule duman, tamay kabarangay paano kami mga tugang na sabi nga ni kay po ng tabang para sa dialysis. Ina si kaso kung unya na pag-erak man ni pag-arog ang mga tugang naman nag-iilang mamundo, makamurumundo mga tugang isipon na may mga kabarangay kang arog kayan. Although, kasi ako na matian ko ang mga tugang, sabi ko nga ni one time, kaya ako niya ako kay tupig CT scan sa abdomen, garipiglaog ako mga tugang sa pugon, tapos kada laog sa kuya duman sa garipugon, pagkakagal mga tugang kitulong kulo, sabi ko makulugon.

Aram lang gay man ako, hanapon niya. O sige, mag at piganap ko siya. Ang mga congressman ka na kabikol sa Panginoon, mga tugang ni Congressman Pido at ni Congressman John Chan. Nagkaigwa, mga tugang kipag-flag raising ceremony ka na kaging 12 para mga tugang sa Philippine Independence Day. Nakabuktak naman mga tugang nabaliktad. So po na mga tugang nasa atas. Talagang gaya naman sa'yo, kaya makakaadigli sa Legazpi. Kaya naman makikisundo sa'yo dahil aram ng ugali mo, manggagamit ka eh. Ha? Manggagamit ka, yun na ha? Ano ang ginibo mga tugang kidating Alcalde Mel Rosas? Ano ang ginibo mga tugang kidating Congressman, kidating Governor Francis Bichara? Ano ang ginibo mo kay Congressman Papay Imperial? Ano ang ginibo mo sa mga taga Acobicol? Ano ang ginibo mo kay Governor Jovi Salceda? Tapos mga tugang maki, sabi magkaiguan ng unity sa Legazpi. Hindi naman kinakaipon, hindi naman kita mong matiwala sa imo. Dahil ko lang aram kung paano mo napatiwala ang Congressman Kankon. Ang Congressman kan Segundo Luis Vito Conalbay na sabi nga ni mga tugang saru sa mga priority yung mga tugang na ilipat ang Bulkan Mayon para din na makaiguan yung problema kung yung kaso nakakaiguan yung pag-alboroto. Simbag mga tugang kan mga tawong sunga. Simbag mga tugang kan mga tawong kulangan pag-iisip. Bako tabi ang

Nahiling ko mga tugang, garde niya maako na nagtungtong siya duman mga tugang sa City Hall kasi every to June 12, ang estatwa mga tugang ni Osipi Niranda o si Miguel Lopez de Legazpi, yan mga tugang sa Laugan City Hall compound, pigbubugta kanyan talaga mga tugang kiburak, pigaalaya niyan mga tugang kiburak. Siguro, pigiling ko, sigan turutaan niya mga tugang, kahit itong yan, ngayang City Hall na ini, grabing niya nalang si Kudigdi. Kaya ang ngayon niya, makasupo ngayang matungtong ako, Kudigdi, ano? Ano nga yung pinakamaray na solusyon para matapos ang problema ko ng kaso na kakaigwanin pagtuga ang Bulkan Mayon? Sa ampangan mga tugang ni Secretary Rex Gatoyan ng Department of Social Welfare and Development, magpasada ang mga tugang kay resolusyon na ilipat sa ibang lugar ang Bulkan Mayon. Ano? Simbag yan mga tugang kansarong congressman? Tapos mga tugang ayudan mapili kan mga kandidato sa daraga? Sabi kansarong dating kapitanyat, anabuan solamente ang simbag komando man sa mga pagiriba ko. Ano man ang kikatakutan nito? Ang solamente ang apot kunyakunyat at nagbubuti ang sa barangay ng Dorda Iman. Kaya mga tugang mga barangays, kundi ang mga tugang papakiaraman ka nagkapil ang politiko at mga yaon sa barangay, makakapili mga tugang kitultol na leader. Ang problema mga tugang, pag pinakiaraman ka nagkapil ang politiko, maski mga tugang mukoy-mukoy, magana, tamagana, tanatawon kinakulang kantidad, pagabot mga tugang ning oras, dahil man yan, yun. Ako ngayon mga kandidatong kapitan, takapamilya ko ngayon si Poncio Pilato. Ako ngayon mga kandidatong kapitan, takapamilya ko ngayon si Kaipan. Ako ngayon mga kandidatong kapitan, takapamilya ko si Baramas. Pagabot mga tugang ng oras, pagabot sa barangay sa pagpapadalagan kang barangay, imbis mga tugang namapagkaray, nagkakirilas. Arugon po ninyo ang kapitan kan barangay isang sa Kaligaspi si Kapitan Danilo Agripa. First time niya mga tugang na barangay captain na iling mga tugang mga programang pinag-implementan niya sa barangay niya. Pati mga tugang mga tanod ni Kap Danilo Agripa talagang mga makaugma. Iguang sarong na tanod si Kap na si classmate na aram-aram niya mga tugang gamit na pigaan sabon na pigataw mga tugang sa laugan mga lodging house.

Ako tabi miyembro man kan albay PPO Press Corps. Sana de ko lab de ko mabasa ang pangaran ko duman na. Bata mga tugang igwa kipik padalang letra sa muyang president mga tugang si Remy duman mga tugang ki Junior ki Colonel Nunez. Ang provincial director campaign pa sa albay ta igwa man ki mga kusuro shooting competition. Arog kay ni arog kayan. Ang problema mga tugang ah, ang pigahanap mi paano ka? Sabi mo nagbilog ka ng media para makatabang sa pagpapadalagan campaign pa. Ba't ikaw mismo de mo aram ko na lusisa ang media ang naranihan mo? Bako? Kaya sabi ko sana niya ako magkandidato. Ano mo na lang tabi, ano i-send mo na lang tabi ang sakmaan sa mong request kasi po tabi diyan sa Messenger kasi may program di ko naman po yan mababasa. Siguro tabi kung may concern ka ani, isurat mo na lang ta. Ano? I-send mo na lang tabi ta nganing mapakarin pagtao ko sa mo ki ano. Matawan ta ka kita mga kung paano send mo tabi na hulugan gamit mo sa na hulugan plastic mong envelope.

Ninyes, ang nagtamata biso talaga ka sa Bangis, this is 22. Yung tabi no, Wins, pakinfo mo na lang nagtama ka sa Bangis talaga, this is 22. Kaya makahadit. Makahadit mga mga tugang, ano na? Araw kayo, member kita ka na Albay PPO Press Corps. Tapos mga tugang maramon, iguaman. Mataram ka, gusto mong magkaiguanin, maray na araw kayo deliver. Ang mga taga-media, mga tugang tultol. Imagine na, 40 state of the government. Tapos kami mga tugang, hindi, magiubun yung katultulan. Yun nila, mga inambuho ko mga tugang. Iuban ako sa media. Makatakot mga tugang magiubun yung kalukuan. Bako tabi Arnel Ignacio? Si Arnel Ignacio nga ni mga tugang. Hindi man ako kaya nga ni Pusen party sa daraga. Ano ang mga daog kasi among plastic envelope? Tanganing maaraman ta. Ano ang mga daog kasi among envelope? Saru-saron mo tabi ta. Mare mo, iguaman kinaulog na envelope. Ito na overdig din sa kuya. Di ako maaraman ko na rin duman. May pangalan nito. Anong identity kasi among envelope? Tanganing maaraman ta. This is Ice 22 ang nagtama mga tugang ah, sa daraga ini. Ini so amiga ko nagpadala na sa kuya kay tama. Ayun na initabi mo na yung feel ang nagtama sa daraga mo yan. This is Ice 22. Ano aram ini kang PNP? Ha? Ang sanggol ang panalabigan ka na ba? Yata palang pinghanap ka mo sa kuya aram. Ang demon ako duman hanapon. Sige, mag-ilingan kita. Ayun. Ang pinakamagayong kong amiga, good morning, tabi ka ati, we like, ayo, we like, ay, kocho, asibang, good morning, kipri mong rapa, rikamunda. Maroon niya, so, tapos kimanay magi, magaluna, good morning. Agnes Novino Lomirio, good morning. Maricel Mirandiga Oliveros, good morning. Ang lokal ni gobyerno kan ligaspi sa Panginoon at mga tugang ni Mayor Isham, kasabay na po tayo ay nakapilang miyembro kang sanggunian. Lalo so, mayata, may base mayor ang ligaspi? Ay, si Kuya Luis nindo. Kanday nga yan, medyo rin niya kumamang midbidan, away ho. Di magpili ka man ka mga tagibiyang pwedeng makamidbid sa imo, ta kami, ako, nagtatanaw bilang sarong ta kami dyan. Bako sa ano pa manabagan, bako tabi kagawad Marlon Espinas, ang masunod na kagawad kan barangay Pandan kan daraga. Kaya yan yung ano tabi manay, Ophel, so kagabi yan yung dosage, 17, ano?

Inyo po tabi, nakaano ka baga sa kuya? Nakaprinta ka baga sa Facebook? Itara mo na lang tabi kung ano ang nawara mong gamit ang aning matabangan taka. Takong digdi mo yan sa ano kang Radyo Ragon, after my program, reko naman tabi yan mababasa iyo po. Kaichat mo sa kuya ang aning matabangan taka kung ano ang pwedeng maitabang ko sa imo. As in kung paano tamahanap ang siya mong namawarang ano, ang nabawara mong envelope na may mga laog sabi mo nawara sa daraga, sa ina party sa daraga. Kasi kung yung kaso magpagibo kita kan ki affidavit, ang panos dyan sa ina portion kang daraga, sa ina party kang daraga. Tanganin matabangan ka, ano ang mga nakalaog naman sa mong envelope.

Ah, ang nagtama pala ng kagabi, Louis, 34-30. Yan pala nagtama kagabi. Diyan yung Carnel Nunez, yan tabi ng nagtama, 34-30. Ano yung itabi, illegal? Ano ini tabi Ma'am Nelly Loyola kang PCSO? Aram bang tabi inindo ini mataram na mga tugang sa PCSO? Bako man nga kami ang nagdadakupan, karami man sa nangyay magpalwas kang mga

Bata na GT pun mga tugang nagkakaiguan yung fundraising. Ang nagtama kasubang di mga tugang sa STL. 3430. Bata dipisino na mga tugang sabi kang nagkapirang kabuta alabao ng papel na pigagamit ninda. Nakabugtak na duman mga tugang sa mga numero. Kaya ka na lamang napiling makapansot. Pero sabi kang mga amigo ko mga tugang nagpupunan sinang mag-implementar mga tugang kambukis. Takon maasa na yung sinda mga tugang sa waiting logi sinda.

yung magano, mapabilog ka kay press core, tapos arugan iguaman ng pig entertain mo. Now, dapat ko tanay kabilang pamayo kang PNP di Gisalbay. Kung sisay mo na media ang kaka-appel mo, de ka magkaigwan ng division duman sa mga taga-media, dapat maging pantay ka. Takon, ilimbawa, mataram ka mo pag may mga negative na report ko, kontak ko man mga tugang sa mga puroy-puroy, pagkatapos yung oras, sumarita, amitama, pinalo sa mga tugang kami na ansala, ano kami sunga? Samantalang kayto mga tugang kan baguan pa ako sa broadcast eh, ko aram kun maaluya ko pag dugo pa sa nakibarita aputon ka kayto ni Sir Ariel, aputon ka kayto ni Sir Joronan, hain nga support WC in 1H. Ngun yan ay inda. Uyo mas siya ko luwi sa mungkong sa mga pro-press core na yan. Kaya ko man maghanap kibarita na ba ako miyembro kang press core. Baga? Narog kayo ito, bataan, uyan nga ng presidente mga tugang kan ligas pa siya press core. Paguna mo ang presidente yan, galing nakarag kadago na turumpo, tapos mga tugang sarong miyembro man kan Philippine National Police, sabi ko, ining group chat na ini, pigbilog ko taana, para makatao ka ki-information para sa mga miyembro kan Philippine National Police, pati na sa mga tugang so problema na sa tinampo, problema mga tugang kan ano-ano pa man, pipakiarmana. Sabi ko, wow, dapat halik ka na baga sa pagiging taga-media, mas maray pa niya ako mag-black time ka, magbakal ka ng oras, magprograma ka ginalay, tanganing mailos man sa imong urag bilang sarong taga-media. Ang sa kuyang panaba, ayun sa mga taga-daraga pa noon, maray na odotabi sa indo, sabi po mga tugang ni Kagawad, ayon makasinag, Kagawad Bob, Kagawad Pilo. Asin ang sakuyang padaba, sinamumuto na barangay sa panginginot po ni barangay Captain Nelson Magallano, kasarabay na po ang sakuyang bilog na pagiriba. Alagang tabay na po ngayon paga, good morning tabi, good morning ng Irling. Oy, ang sakuyang pinakamagayon na abing ka mga tulong, live pangunyan sa Vancouver, Canada. Shout out mo tabi, yes mga iriba ko digdi sa Vancouver, here kami now sa Port MC Maui, nag-show ang kaiba ko, wow. Dapat ati yun, nag-show ka man duman. Nasa Vancouver mo niya si Ate Yol ay kotso. Dapat kayo ni Maguli rin ito mga kandidato man rin kagawa dyan sa barangay Tula-Tula. Primong Rafa, good morning. Amigong Eduardo, si Man Stato Pedro Asensina na Gloria Mallorca dyan mga tugang sa barangay San Vicente Grande Candaraga. Nang Mila Lorilla, good morning. Dapat nang Mila ang suman pirming matagas. Ang sa kuyang kapamilya si Marlon Espina sa wago mga tugang ikasal. Duman mga tugang sa palatindang nga pay na taga-Bujaw. Ang mag-amakon mo, nasi ibang dako, lawayan na niya sutiyan ko, isalbatana, no? Kagawad din, kagawad RJ, kagawad Rola. Asin, masunod na kagawad kan barangay kinako. Good morning, kay Kevin Soto. Good morning, kay Agnes Bermudio. Bring you up when you're feeling down. Si Mamila Lara, good morning Mamila. And of course si Giovanni Placer. Oy, saluwat ano, condolence kay Freddy. Freddy Boy, adyan niya ako sa inyo tabi, Freddy Boy. Saluwat po, condolence sa mga kapamilya ni Freddy Galayo. Nagadaan po ang samuyang pinakamaigus sa saro sa pinakamaigus na Beach W ang samuyang barangay. Condolence po sa pamilya ni Freddy Galayo, kay Ivan. Sabi nga niya, ano lang ka mo niya, relax lang ka mo. Kasabi nga niya, baga kay Puan, may mission na natapos na ni mama mo sa mission niya doon. Sa mission niya, kaya kamo nila na magpalagos kang mission ni mama mo. Manay Susan Lucilo Guesa, good morning. Kaya sabi ko, ano, magkaigwa na mga tugang ki-unity. Magkaigwa pa ki-unity ang legas. Hindi naman po mga tugang mangyayari, hindi naman kitabong matiwala sa iya. Ako naman ako kayo interesado. Hindi ako naman sabutan ang mga yaon duman, Louie. Tama na nga rin kayong buhay taga-media. Hindi ako naman kinakaipan na magparasabay-sabay sa kadakol-dakol na organisasyon na pag-una mo mag-matibay lang iribanan nindo in return. Kamu-kamu man sana mismo nagurudasan. Maski may kasabihan kita mga tugang na naman is an island, you cannot live alone. But sometimes mga tugang you must be know how to discipline yourself. As in aram mo man mga tugang pagmisan kung paano mo disiplina lang sa diri mo. As in kung paano man iangat ang sa diri mo. Inyo po, tatod ka na po magpara-PM. Tadi ko pa man tabi mababasaan sa mga picture-chat. Nakaprograma pa po tabi ako, ano? Dahil ko pa tabi mababasa, dahil ko pa na-open lang sa kuyang messenger. After may program, saka ko pa lang tabi yan mababasa. Iyo po. Maski di mo na po ako i-inform, pag-open ko kang messenger ko, mailin ko na tabi yan, ayo?
Nga ibinog ta buhay yung tangi team unity sa Legazpi. Diyan naman yung mga tugang mangyari kasi ang tawong Judas. Maski anong gibon yung mga tugang Judas yan. Sa primero, pakikinabangan ka. Pagkatapos mga tugang napapakinabangan ka, iiwalon ka na. Magibon ang mga tugang kipanglay na istorya. Yun. Kaya ang matibay ngunyan mga tugang si Congressman Joey Salceda, tinawan mga tugang kipanibagong posisyon sa Palasyo Malacañang. O baka tabi magsiripsipan naman kamo kay Congressman Salceda. Tangayaw na sa Malacañang. O di naman kamo makakaambog, marahayan Congressman Joey. Kung anong nailig mo, kaya pag-abot mga tugang kan 2020, sana tabi magbalik bilang Congressman o bilang Gobernador Canalbay si Congressman Joey Salceda. At least mga tugang makik, wala man kipagbabago ang probinsya kang Albay. At least mga tugang inquiry na yung problema. Sabi nga ni mga tugang ni kinatawan Brian Arandia, inisaro ini sa pinakamatibay na kinatawan kang sanggunyang panalawigan kang Albay. Saro ini mga tugang sa mga kinatawan na ding amnesia. Sabi niya mga tugang sa dikit na panahon, kan magtukaw si Glenda Bongga bilang Governor kan Albay, na implemented kay ni mga tugang koleksyon sa quarry. Albay para, bye-bye para sa hanap buhay. Graba para sa pag-eskwela. Basud para sa saluda. Boulder para sa older. Ngunyan mga tugang bye-bye para sa bulsa. Basod para sa bulsa. Kung ano-ano po mga tugang tapos mataram ka mo ng araw kan. Sigan ngayon, sigan inaugurasyon, sigan groundbreaking kan mga hospital na pigpagibo mga tugang ni Congressman o ni Governor Bichara. Alagad mga tugang niyan, di man kimagakanigong gamit. Ano nang nangyari? Iyo? Marilaw tuman tabi kima na bilin makinya na bilin. Good morning, good afternoon, good morning. Sabi mga tugang ni 4311, dapat tabi sir, as ikaso ni Mayor Bekan, mga tawong nakapalibot sa iya. Baka tabi pagabot kan oras, iyo man sanang mapaula sa iya. Iyon baga po, sige na baga po, antaram mo kayan, ano? Ayaw dyan mga tugang si Kay Abad. Yun dyan mga tugang si Kay, hindi pangilina. Yun dyan mga tugang si, ano? Igwa pa dyan mga tugang, kaya ako pagminsan, kapag minsan pigapot ako, may job order ka man tabi dyan sa daraga dahi. Tama tama recommendar ko ng job order. Basta ako tapos ang trabaho ko. Kaya ngunya may mga nagirimitar sa kuya. Ano doon yung tabi Diyos kumakasabay mo niya ka? Diyan man po tabi niyong problema. Pero sabi ko ang salaminting kagadan ko sa imo. Sana niya ako pagabuting oras. Dahil katabi kilang namin siya. Sana tabi sabi ko kung ano mo nang pigis sa Diyos mo sa imo para sa karahayan mo. Dangugun mo man kami.

0: ang importante ngunyan mga tugang na ibugtak na po tabi sa website kan ICC. Na sabi nga ni mga tugang dere sa big possibility na baka mga tugang pawaaraning kaso, pawaaraning saysay ang kasong isa ng pa mga tugang kidating Presidente Rodrigo Duterte because sabi po kansaro sa mga judges kang ICC nali mga tugang sa Great Butina din ang jurisdiction na ICC sa kaso sa Pilipinas because mga tugang naghali na po ang Pilipinas sa ICC. Kaya sabi po kansarong political analyst si Malotikia, makaluwas man si Duterte magadan ang automatic mga tugang antabo map simpatiya sa pamilya Duterte. Kaya nagabugtak na mga tugang sa ano sa website kang ICC kang inut mga tugang din nakakaluwas. Kaya tama siguro sa tinaramkan 18 Marines na nagtataosin na mga tugang Kimaleta kay Laila de Lima, kay Trillanes, para sa mga tugang ipakulong si Presidente Duterte. O nga niya nagluluwas sa mga tugang dikit na katotohanan. Kaya si Conte, pumundo ka na kanimot mo, batang nimot mo, garin na planggana. Sige pa ngawa, ngawa mo kan pan lain-lain. Oy, Kapmaro Mirandila kan Balinad, good morning, Tabi Kapmaro! Baka na mga tugang maakwita. Now, ang pinaka-latest po sa mabot na November 2026, patakigwan ng mga tugang Kipri Trial kan kaso mga tugang ni Duterte. Pero nakabugtak na po niya sa website kan ICC na sabi nga mga tugang pigagadan kung magkakanyag ng paliwanag ang kampo kan Duterte para mga tugang mapawalan siya ng sala. Kaso mga tao din na sobrang kaugmahan, amak-ama kung makanus na nga niya ako, si Kevin De Los Santos mga tugang, gigibun mong santo, ilingan na. Pika-glorify mo sa mga santo, sa mga nagkagaran mga tugang sa kampanya kan gobyerno kontra sa droga. Paano man sa mga taong nagkagaran kan mga salbatanang inyo? Ha? Sabi ko nga ni mga tugang, ako kayo against Duterte ako because aram taman sana na okay, at least mga tugang pagiging prangka mo nagluluwas ang katotohanan. Imagine ha, gibuon mong santo si Kian De Los Santos, pabugtakan mo ng museum duman sa Laogan Senado, tapos mga tugang so mga nagkagadan kan adik ila ka ito so 5 anyos mga tugang naginadan linupigan inataman kan magurang so suspek alagad mga tugang kan so akin na ilong yung sulo na ilong yung nagagayo na mga tugang so akin nagdadakula na ang ginibo kayo ni mga tugang sinugo magbakal kasi garilyo. Pagkatapos mga tugang na mailing sa maliklom na party, ginadan linupigan pa. Tapos sa payo kayo, inipit pa mga tugang kigapo. Tapos mga matindog yung sumaraan di lima. Matindog mga tugang si Father Flavio Villanueva na nag-receive ng dakulao ng maleta. Ayun mo na mga konsensya nindo. Kaya mas maray po tabing magpakatutuo kita. Oh, good morning tabi kikigabad lumili dyan sa barangay Matnog. Kaya sana tabi mamuklat naman ang isip na ngunyan na no? Ngunyan na daw ma-resume ang sesyon kan Senado June 15. Sabi mga tugang ni Sherwin Gatchalian, mapapod ang mga tugang kisesyon ang Senado para na pag-uroy ang nakapiring importanteng bagay na dapat nagibuhon para mga tugang sa karahayan kan mga Pilipino. Sabi mga tugang ni Senador Erwin Tulfo, ang lalaki mga tugang nakapig-insulto ang kargador, pig-insulto mga tugang ano, siya pala mailig sa kargador. Imagine mga tugang kadakol-dakol na tios ilinga ngunyan. Supig kasi kaso ko mga tugang nagaagad ding tabang kung paano madayali si suagom niya. Iyo? Pigka si kaso ko mga tugang linakaw ko. Samantalang ininagkwa mga tugang kibabaye, ang pigbabayad mo duman sa mga babaye, minataw ka 250 to 300,000. Samantalang sumanagatios, paano matawan ki magkakanigong tabang? Ilingan nindo mga tugang sa mga oras na ini. Ilinga po nindo ang nakapila dyan mga tugang sa CSW, sa DSW dyan sa, may, dyan sa Gaysano. Mailing mo mga tugang nakapila, nag-aragan ding tabang, hali pa sa rarayong lugar. Nagpasiring din mga tugang para sa napo tabi magagading tabang. Samantalang ining mga salbatanang ini, matindog mga tugang mataramnan silang kamawutan para man sila makatabang sa mga Pilipino. Imagine ha, nagkuha ka kan Biba Max o Biba Babes, tapos mataw ka 300, 250 to 300,000, para niyas man sa nangamit ka iyan. Makakuha ka mo kigali na rusdo sa daplap, nakakuha mo kigali na ulog duman sa Palomaria, tapos nakakuha ka mo kimagayon, para niyas man sa lang itsura ka iyan. Makuha pa ka munin kartiyan. Ngayon baga po, kaya ito nga yung isang babaeng nagdidigdi, mara kayo ito tanahali na. Ngayon, sir, igwa ako naman kay bago. Ano niya akong bago? Bagong uli? Bagong karigos? Bagong basa? O ano? Dahil mo niya ako kapagpartang runte, kanya ako ang gusto ko mo? Gusto ko? Mas, ay di naman nga sir, tagurang na ako. Ikan iurag-uragan, mas ikagurang na, magatol ka pa. Ikan gusto ko, nagludulag ka. Bako? Dito Tony Yaguno, good morning. Asin good morning, mantabi kay Maling Rin, si Mandarang Ding. grabe po ilingon nindo, makamugtakan, magdyan ka mo sa BRTTH, magdyan ka mo sa nagkapirang hospital, may maagal siya mo ning tabang na kung pwede makakuasin niya mga tugang ki-assistance. Tapos, aram ko, namatian ko yan mga tugang, kung paano po tabi nakakamati ining pagsakit ang sarong persona na may nagihilang. Iyo? Pag nagihilang mga tugang, maski sa in, maski mga tugang dekang kwarta, ang iba po dyan mga tugang nangungutang. Ah? Para sana po tabi maulian, marahay, ang sayang kapamilya. But sad to say, ang iba mga tugang nagsasayang kakipilak. Imagine ha, so aki ni Erwin Tul, ni Rafi Tulpo, nagkaon man, nag-inom mga tugang sa sarong hotel, ang binayadan mo, 1.2 million something. Nasamantalang pagmadyan ka sa opisina ni ama mo, papapilahon ka pa. Nyata po nakakataram si Jess Magallanes, halin ako naman for several times. Nakakuha pa naman mga isap kay mga matarayon ay inda. Marasa pag nagkaroon mo ko ka na pala. Bata ang kunyan mga tugan, mga kabiti, yun ang mga maurag. At ama agad ka mga tugang ng tabang, anong tabang, balik-balik. Ako po, maski pigasabi nila mga tugang na inutil, dahing kamugtaki mga tugang si Lito Lapid ay nagtataram, at least mga tugang kan ako nagpadala ng surat kay Lito Lapid, at least mga tugang si Lito Lapid, nagtao ako ng letter September. Pag-October mga tugang or November na ito, nagagal ako mga tugang ki TV para niya ako sa Decker Center. May automatic mga tugang, dinara po ni Lito Lapid. Kan magpasiring siya mga tugang dyan sa Banwan kan Kamalig, sabi ni Mayor Caloy Baldo, masurte ka Diyos na nakakuha ka ng TV alik kay Lito Lapid. Well, automatic mga tugang 42 inches. Inagad ko lang yan mga tugang kilito lapin. Siya pa mismo nag-witness. Igawa pa ako mga tugang kipicture ka yan. Kasabay kong nag-glim kang TV kan mga tugang duman sa Salugan Kamalig. Ang Samuyang Barangay Treasurer. Tapos mga tugang si Kagawa Dimanyon. Igawa pa kaming picture kan duman mga tugang sa Barangay Salugan. Kan resibihin ko mga tugang kilito lapin. Naungunyan. Yung mga at least mga tugang senador na may senador lamang na igawa ki ka maski din nagpapararibo. Magpararibo ka man nga ni konsalto. O ilang nga nindong mga tugang si Escudero. Grabe ang tinara mo, grabe ang giniwal-diwal mo. Ito pala, dakila kang hudas. Ha? Dakilang hudas ka. Bata nga ni mga tugang, grabe na ninanakit sa imo. Maurag ka lang magtaram, maurag ka lang magpaliwanag. Pero ang kapal pa ka na ginibo mo, pighudas mang pagiriba mo. Ano solamente yung itataram ko kan sa imo, ipako ka sa krus. Mabalik ako mga tugang pakalis po niya, nagkapirang hanap buhay.
1: Basta Bicolano.
2: Anong pangalan mo?
3: Maria Inutis Mangampo. So, sa puso ko, Claudia Tuso, Kukulong.
2: Pero na pang blood sugar mo, sabi kang doktor?
3: 160.
2: Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
3: Na beses.
2: Anong makulog? Tulak?
3: Trapo na.
2: Very ano?
3: Mag-auson.
2: Mag-auson. O nga niya na, nag-inom ka nag-isarong bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
3: Nadali na managpanakulog.
4: Ang Mims Mola Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Mims Mola Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binagwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Mims Mola Center Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
6: Kita-kits po tayo!
7: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukurang Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukurang Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukurang Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, rebalancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang iyong baterya at gulong sa Tukurang Tire Sales and General Merchandise. Located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukurang Tire Sales and General Merchandise.
8: Yolo Pascual po, sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Tegundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta Lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
10: Hello po! Ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 month na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diperya, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
11: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office. Mula pa noong taong 1996, ang Jera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Jera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Jera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946 8787 691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager si Sir Eric Platon sa 0919 626 9790. Or sa Naga, ang Jera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Jera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Jera D. Balon Travel and Tours in Jera D. Balon Travel and Tours. Keeping

0: Patigaw sa Interong Kabicola. Ini ang istasyon kan mga Bicolano. 90.7 Radyo Urago.
1: At oras po mga tugang sa Radyo Urago, eksakto na pong 3 bago mag-12.
2: This time check is brought to you by Liverade Silimarid Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade, it's Liver Lover, boys!
1: Balik na po kita mga tugang sa... Oy, Bill, di na pala ako si Mobile ng kachat kang ina, Bill. Tamay pigasikaso naman ako, Bill. Pigtabangan ko, Bill. Sabi ko, dito man niya to si Bill. Oy, good morning, tabi, kay Maribel Homo. Pading Rocky Montecaso, good morning. Marlene Clemente Mundihar, lalong nagagayon. Ano pa rin siya mo diyan pa rin? Sa lahat po, happy birthday kay Giovanni Placer. Giovanni, happy birthday tabi sa inyo.
3: Happy birthday! Yeah. Happy birthday!
1: Sabi ni Giovanni, permino siya lang yung birthday. Marino to tabi, sir. Just watching from Baskaran, Daragalbay. Oh, good morning tabi sa mga taga-Baskaran. Yes, Mihiliano family. God bless po. And good morning man tabi kay Amelin na. Mihiliano ang pinakamagayon na staff ni Kagawad. Ayan, makasinag kan baluan. Ang kabit ko niyan, yun ang mga tugangan mga Oregon. Kung kamo man sa nalalaking makuha ka mo kikabit, so may itsura na lamang. Kung siya may nakuha ka mo ng kabit, gari mo sa narusto sa dapdap, magparatsaga ka mo kan. Kung malibong ang payo mo, nagilingan ka mo, ay inda. Asa ko lang kapamilya, good morning tabi kay Edgar Dulos na nasa abroad pangutsyango niya. Ate yun, kumusta ang ano, ate yun? Kumusta ate yun ang buhay dyan sa Vancouver? Hoy, Maring Suleng, good morning kay Maring Suleng. Kinang Mila Lorilla, good morning. Kita tamay tapos kinanday Mayoris, good morning. Asi Marino tumantabi kay Padong John tapos kay Maring Erna. Good morning, salamatunong tabi ha, sararuan tulog ni Nookan Radyo pagkaaga. Nagantabay ka mo sa kuya, padabata ka mo. Salamat ning marayos. Maray pa si Padi, may iga daw. Ako pa niyong pading Rocky, kwan sana ako pading Rocky. Gulay sana akong pitcha, kaya gulay na Marigoso. Pero sa totoo lang, takotun ako, pigparataraman ako rin. Nagkukulog na mag-ampiad ko. Sabi kan doktor ko, ipalaser na dahil ni Diyos. Kasi takot ako. Tapos sabi ni Gilo, bako man niya siya Diyos makulog. Kami nga niya ngayang pigsisaryan. Kamu niya ako, tapirming natutusok. Niya kami niya ako, di man kami tatawag pagtusokon. Kami niya ako ang nang tutusok. Kami niya ako ang nang babakuna. Amigong Rafi, amigong Rufino Rodriguez, iguan akong aramon mo tabi amigong Rufino kung si siya, si aramon mo tabi amigong Rufino kung si siya ngunyan ang Arnel Ignacio. Na-discover ko mga tugang si amigong Arnel Ignacio. And good morning man tabi sa mga balik na kapitan kan barangay San Roque Candaraga. Good morning tabi Kapitan Gina Calyada, asin man ang Bea Vice Alcalde ka. Good morning tabi si dating Vice Mayor Junji Aosan. So mga nagabang tabi sa resulta kang STL ang nagtamang niya pagkoto 16-17. Ano tabi, Colonel Nunez, iguan na ining permiso mo niyan. Ano tabi, PCSO, aram na po nindu ining operasyon kang STL mo niyan. 16-17 ang nagtamang niyan sa STL. Pero sa kuyang amigo si Mayong, nakapa-eskwela siya mga tugang kanaki niya dahil sa mga tugang sa pagiging koreador sa Weteng. Saro mga tugang sakat, sarong Divine, sarong STI. Tapos mga tugang duwang masagabos sa akin kani private schools. Nagpakatapos mga tugang mag-eskwela sa pagiging koreador kan mag-agom. Kaya di man po tabi ning maraot, pero sana tabi di naman ini pagamitun pang gatasan ka nagkapirang politiko, di naman ining gatasan pa kang PNP. Yo po! So ano oras mga tugang, eksakto na pong 1 minuto makalis sa alas 12 ning pagkoto. Oras na po para magparam kita sa programa. Advance sa happy wedding pa lang sa kuyang magiging bagong inaanak sa kasal. Sa June 18. Diyan mga tugang San Ramon Donato, si Aki ni Maling Doris, Lustado Mauro. Asin man si ano. Salamatunong tabi sa pagtiwala. And igwa pa ako sa 30. Igwa pa ako sa makaugma. Basta di ako na to magsayo. Kasi si Makog mga tugang pagtiwala ang kaning mga tawong araw gani po. So salamat mga tugang sa ngarang po ni Vice Governor Dideco kasabay na po tabi ang gabo sa miyembro kang sangguniang panlalawigan. Sa ngarang po ni Ryan dyan sa lado technical duman sa tawari si George. Sa mga nag-text sa like sa Facebook. Salamat po ng tabi ning Marhay. Ako po si Jess Magallanes. Minawalat kang tataramon. Day bali sa yumahan. Day sa napagtugaan. Basta Bicolano. Basta Bicolano. Adios Moreno to Bicolandia. Happy lunchtime.
4: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco asin kansangguni ang panlalawigan kanalbay
5: Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalangidan. Amang makakamhang ini itaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aang tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo asin yun yan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaning mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipanibig mo kami.
6: Sa Bicolano, Oragon!
7: Tuhod! Siko! Baywang! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. I-check mo na sa Tukurang Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukurang Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukurang Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, balancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang iyong baterya at gulong sa Tukurang Tire Sales and General Merchandise. Located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukurang Tire Sales and General Merchandise.

0: trust and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 9.7.
1: 9.7 FM.
0: Radio Ragun.
2: Kasanga at Kalusugan. Coming up next.
3: Coming up next.
4: Coming up next.
5: Engimar Camonias. Pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Engimar Camonias. Engimar Camonias. Kasangga at Kalusugan. Si Kasanggang Engimar Camonias. Dito sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide. Mga kasangga,
6: akala nyo tapos na?
5: Aba,
6: hindi pa.
5: Dahil ang Jmar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended.
6: Oo, tamang narinig ninyo.
5: Mas pinahaba,
6: mas pinabongga,
5: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre ang grand prize,
6: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos.
5: At hindi lang yan,
6: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
5: Kaya't huwag palampasin, dahil extended na,
6: mas marami pang araw,
5: mas marami pang entries,
6: mas marami pang chances
5: para maging winner.
6: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
5: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
6: sa programang Kasangga at Kalusugan,
5: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
6: Jmar
5: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
0: Sumasahing papawi ang programang Kasangga at Kalusugan.
5: Kasangga at Kalusugan.
0: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
5: Kasangga at Kalusugan.
0: Kasangga at Kalusugan. Kasama si Kasanggang Engimar Camonias, isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa Kasangga at Kalusugan.
5: Kasangga at Kalusugan,
0: tungo sa isang malusog at responsableng

0: pangin yung kasangka at kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Enjimar Camonias.
2: Yes, good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig, saan mang sulok ng ating mga lugar. Siyempre, good morning sa ating mga minamahal na mga suki na talaga namang patuloy ang pagpapalusog ng kanilang pangatawan. Good morning! Sa pamamagitan naman ng mga produktong di kalidad at mabibisa, ito pong produkto ng Jemar Herbs Incorporated. Yan. Good morning sa lahat. At good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal. Good morning! Kumusta na ang ating mga nanay? Kumusta na ang ating mga tatay? Malusog na umaga po. Welcome sa ating programa. Ito pong programa ito ay para sa inyo. At gusto po namin lahat kayo ay maging malusog. Huwag lang po natin kalilimutan na may mga produkto po tayong kasangga, mga parents kong minamahal. Talagang ang bilis ng panahon. Ngayon po ay buwan po ng Hunyo. Ano po mga parents kong minamahal at talagang ang bilis ha, sadyang mabilis. Parang tumulog lang tayo ng ilang gabi, kinabukasan iba na po yung month ha, iba na po yung buwan. So June 2026 mga parents ko. So yan po at wala po tayong magagawa kundi maging mabilis din ang pagkilos, mabilis din ang paghahanap buhay. Walang sinasayang na oras, walang tambay-tambayhan eh. Ang napapansin po natin, ang malaking kumuha ng oras sa atin ay yung pong paggamit ng gadget ha. Lalo po yung cellphone ng parents ko. Maraming oras ang nasasayang kapag nahawakan natin ang ating dipahir na cellphone sa umaga or sa maghapon. Mahirap gawing libangan sapagkat napapasubra ang paglilibang mga parents ko. Ano? Kaya dapat hinay-hinay lamang, kumbaga bigyan ng oras, bigyan ng time. I-divide ang ating oras, ano po, mga parents kang minamahal, para naman mas marami po tayong magawa sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Correct! Kaya kumusta po tayong lahat, mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga lolo, yung ating mga lola na palaging nakasubaybay sa ating programa, marami pong salamat sa inyo. At yung pagtitiwala po natin sa ating mga produkto, yan po ay hindi nasasayang sapagkat ang inyong lingkod ay patuloy na nagsisikap na maging mahusay ang ating mga produkto. Inaalagaan po namin yan para na rin kayong inaalagaan ni Kasanggang Enjimar Camonias. Ano po? Yun naman po talaga yung mission natin sa buhay ay matagal na ha. Matagal na po yan mga kasangga. Kung bakit nga po itong mga produkto natin ay pinag-aagawan sa merkado, sapagkat ang hangarin po ng management ay makapagpalusog sa ating mga minamahal na mga tagapakinig, mga minamahal na mga parents, mga minamahal na mga kasangga.

0: to, kumbaga sana yan ay second choice na lamang po at saka talaga namang dumarating yung ating pera para maibalik naman sa company para makapag-create pa rin or makabili po ng ating mga herbs, yung mga mabibisang herbs para po naman sa ating iniinom na masarap na produktong Mark Cafe at ito po namang Mark Choco. Yan. Yan po yung mga mahuhusay din natin produkto sa umaga na palagi po nating kinakape at hindi po malimutan. Laging hinahanap, ika nga ano?
1: Mark Choco. Choco yun yan lang. Healthy sa katawan.
0: Kaya thank you sa ating mga parents. Saan masulok ng ating bansang Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po mga parents kong minamahal.
2: Maraming maraming salamat po.
0: Ito pong ating mga produkto ay available po yan sa mga drugstore, pharmacy, sa mga grocery malapit po sa ating mga lugar. Talaga namang since 2011,

0: kumukonsumo ng ating mga mabibisang produkto. Maganda po ang hangarin ng management, mga kasanggahan eh. Talaga namang iyon ang pinagmula niyan eh. Yung po bagang produkto na nilikha ay pinasubok sa ating mga parents na before na magawa yun ay nagkaroon na po ng matinding pagsusuri ang Food and Drug Administration para po makatiyak po tayo na safe at effective ang ating mga produkto. Kaya safe po lahat, mga kasangga, no? Kaya maganda po ang naging result ng ating produkto, sapagkat hanggang ngayon ito pa rin po ang numero unong kape sa merkado na may kasamang herbal extract na pinag-aagawan at talagang tinatangkilik ng mga parents nating gustong magpalusog ng kanilang pangatawan. Kumusta po tayong lahat? At good morning everyone! Kumusta na? Ha? Kumusta na ang ating mga tagapakinig? May mga mensahe po dito maya ko basahin. Ano? At marami pong salamat sa inyo at good morning. Ha? Sa lahat po ng bumabiyahe, mag-ingat po palagi tayo. Lahat po ng nakikinig, good morning. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay at tayo po ituloy-tuloy sa program Kasanggat Kalusugan. Ito po naman ay para sa inyo. Yun pong ating numero nga pala, ha. Hindi po nagbabago. Ito po yung ating pansamantalang gamitin. Ang 0933-214-5288. 0933-214-5288. Ano po? Yan po yung pwede nating gamitin pansamantala para sa ating mga parents. So yun po, Luzon, Visayas at Mindanao, good morning. Maayong buntag sa inyong atanan, sa mga taga-Visayas region, sa mga taga-Bicol. Maayong aga sa inyo dyan, mga Bicolano at Bicolana. So sa lahat po, at ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si kasanggang Injumar Camonas. Sa hayaan po ninyong kayo aking paglingkuran.
1: Kasangga at Kalusugan Nationwide.

Balik po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki, sa ating mga tagapakinig sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Ayun, kumusta na po tayong lahat? Welcome sa ating programa. At alam naman ninyo, si Kasanggang Jimar Camuñas laging busy. Maraming events na sabi nga ay kinalalahukan, ano? Busy tayo palagi eh. Hindi na po natin maiwasan yung organizations natin, asosasyon, yan. Eh tayo po talaga ay isa po sa kasali po dyan, mga parents kong minamahal, ano? So katatapos lang po natin ng event natin sa Ugat, Lucena. Kaya yun po, tayo ay muling narito sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Pahipahinga rin mga parents kong minamahal, ano? Ito pong ating pag-broadcast. Ito po ay isang uri po ng pamamahinga, pag-relax mga parents kong minamahal, ano? At magbigay ng mga impormasyon na kaugnayan naman dito sa ating mga produkto na dapat ay tangkilikin po natin araw-araw, sapagkat ito po ay matagal na rin po, ha? Ilang taon na po tayo since 2011 hanggang ngayon ay namamayagpag pa rin po ang ating produkto para po sa ating mga suki, sa mga sulok ng ating bansang Pilipinas. Kaya ang lubos po nating pasasalamat sa ating mga suki, yan po ay mula sa ating management ng Gemma Herbs Incorporated. Patuloy po nating pinaghuhusay ang mga naunang produkto at yun pong mga parating pang mga produkto natin. Yung pong mga produkto natin, mga parents kong minamahal, baka minsan mayroong baguhan pong nakikinig. Ano nga ba yung ating mga produkto? Yan po yung mga products na vitalidad at mabisa, at yan po ay paborito nitong ating mga parents, ha? Lalo na po yung mga nauna pang kumukonsumo po nito. Nariyan po yung ating produktong mahusay sa mga drugstore, sa mga pharmacy, sa mga grocery. Ang produktong marami, yan pong produktong Marcafe, yan pong produktong Marchoco, yung ating March Juice, ha? Ang masustansyang inumin natin, mga parents ko, March Juice. Then meron tayong produktong Mark Capsule Herbal Food Supplement. Meron tayong Mark C Vitamin C Plus Zinc, ano? Napakagandang vitamin C natin, sapagkat alam naman natin ang gumawa niyan, hindi naman ordinaryong pagawaan lamang. Yan po ay kanilang ibinigay sa atin para po maipamahagi sa ating mga parents na naghahanap po ng vitamin C na sodium ascorbate, mga parents kong minamahal, ano? So hindi lamang po yan ang ating produkto, meron din po tayong produktong gandang natural herbal soap, mga parents kong minamahal, ano? At yan po ay talaga namang naku, ang ganda po ng sabon natin, mga kasangga, sapagkat yung ating mga sabong na patunayang napakahusay, yan po ay mas in-improve na naman, mga parents ko. Abangan po natin. At tanong ko dun sa pharmacist kung okay na po, sapagkat yung pong ating produkto ay one color na lang po, mga parents kong minamahal, ano? One color na lamang para po mas ma-maintain po natin yung effectivity ng ating product. So maganda po yung produkto, mga kasangga. Itong produktong germ fighting action, ano, yung pong gandang natural, guava with neem plant extract, yung po bagang
Pauri yan ng bayabas-bayabasan na nandyan sa ating parang. Kaya lamang siyempre ito mas effective sapagkat ito po yung aprobado ng Food and Drug Administration. Ano? Mayroon tayong isa pang sabon ay di yung pong skin whitening soap na hinog na papaya na sinamahan po naman ng tawas at turmeric. Ano? Magandang klaseng mga sabon to, ha? At mabilis sa merkado ito, nagkakaubusan po nito eh. Kaya yung isang sabon natin na green papaya, ang pagka-green po talaga niya ay ano na po ito, kumbagay nakapuro na rin po ito. At ito po ay skin whitening soap na sinamahan naman po ng kalamansi. Yung pong orange papaya, no? Yung papaya with tawas in turmeric, talagang maganda po yung sabon mga kasangga, promise ha. Kaya yung ating mga gumagamit niyan, eh maswerte po kayo sapagkat unang-una yung pong produkto pang export. Pero hindi po natin ginawa na mag-export sapagkat unang-una po mga kasangga, inuna po muna itong ating bansang Pilipinas na magtamo ng mahusay na sabon na sariling atin. Dito gawa sa ating bansang Pilipinas. Pero yung pong mga sangkap, siyempre galing naman ibang bansa yan. Mas mura ang paggagawa ng sabon dito sapagkat yung mga ating magagawa ay kumbagay nasa minimum wage. Ano? Yung ating mga tumatrabaho po nito mga kasangga. Kaya mas mura pa rin kung kukumpara sa ibang bansa.

0: Kaya sa ating lahat, good morning. Nabanggit ko na ba ang mga produkto nating lahat? Kasanggang Arvin.
1: Correct.
0: So yun po. At nakakatuwa naman po sapagkat unang-una maganda ang feedback ng ating mga produkto. Yung mga kumukonsumo po natin, maganda po ang kanilang ipinararating sa atin. Sila po ay talagang tunay na kumukonsumo nito sapagkat yung mga epektong maganda sa kanila ay naibabahagi po dito sa ating programa Kasangkat Kalusugan. Ano po? Kaya ang daming bumibili ng ating produkto lalo na nung magkaroon tayo ng papromo ha, itong J-Mart Todo Panalo at magka-premio raffle promo. At lagi po nating pakinggan yung ating programa. Tapos Kasanggang Arvin, pakilimitan nga ng plugging natin para dun sa ating J-Mart Todo Panalo at magka-premio raffle promo. Ano? Nang sa ganun po ay maging maliwanag naman sa ating mga tagapakinig.
2: J-Mart Todo Panalo at magka-premio raffle promo season 4.
0: Sabi po ni Lelebet Ogalisco, mapagpalang araw sa iyo Kasanggang Jimar. Itatanong ko po kung pwede po ba nasa maliit na sobre ilagay yung mga entries ng Mark Cafe with brown rice extract. Marami pong salamat sa inyo at napakahusay po ng inyong mga produkto, kaya patuloy po akong bumibili. At nang magkaroon kayo ng promo, natuwa po ako sapagkat may pagkakataon po akong manalo ng inyong mga milyong-milyong papromo. Ha? Salamat kay Nanay Lilibet Ogalisco. Tagasan nga ba ito si Nanay Lilibet? Ha? Hindi ko po nakita yung kanyang address. Ah. Di bale? Ay, alam ko na. Si Nanay Lilibet Ogalisco ay taga Batangas sapagkat yung binibilhan niyang drugstore, alam ko'y taga Lipa ito, Rydell's Pharmacy. Hindi ko sure ha. Parang ang Rydell's Pharmacy ay sa bahagi po ng Lipa City, Batangas. Yan, maraming salamat po Nanay Lilibet ha. Salamat po sa inyong pagtangkilik. Thank you po. At hayaan po ninyo at lagi namang ipi-play ni Kasanggang Arvin yung ating J-Mart Todo Panalo at magka-premio raffle promo. Ano po? Yun lang po mga kasangga ang konting paliwanag ko po sa inyo at patuloy po tayo nagre-research at maipaliwanag naman sa inyo ang mga kahusayan, ang mga produkto po natin na ipinamamahagi po sa iba't ibang lugar dito sa ating bansang Pilipinas. Ano? So tayo po ay magbabalik mga kasangga at bigyan lang natin ng pagkakataon na maiplay yung ating mga patutuo na hawak po ng ating kasanggang Arvin Enriquez. Arvin, paki-play nga ng ating mga bagong patutuo na iyong nakausap mula dun sa iba't ibang lugar ng ating bansang Pilipinas. Malusog na umaga po sa ating lahat at maraming salamat sa ating mga tagapakinig.
3: Maraming salamat Kasanggang Injimar Camonias. At yan ang po mga kasangga, makakapanayan po natin ngayon ang ating suki mula naman po sa probinsya ng Bicol kung saan po natulungan din ng produkto ng J-Mart Herbs Incorporated. At alamin po natin kung anong produkto po ng J-Mart Herbs Incorporated ito. Ma'am, sige po, magpakilala po tayo.
4: Ako po si Elizabeth Prato. Ang nanay ko po si Aurora Prato. Siya ang kumukonsumo ng My Cafe 5-in-1.
3: Ah, si nanay po pala ang kumukonsumo ng ating produkto. Ilan taon na po si nanay?
4: 78. Namarid po kasi nanay ko.
3: Sige ma'am, ikwento po natin kung ano po yung magandang naranasan po ni nanay sa pagkonsumo ng ating produktong Marka Pay 5-in-1.
4: Ang nanay ko pong si Aurora. Anak ko makonsumo ng Marka Pay. Ay kasi po na nangangasin ang sikmura niya pag umiinom ng ibang kape. Bagay sa kanya yung Marka Pay 5-in-1 coffee. Ngayon po sa loob ng 10 taon siya, nag-take pa rin siya hanggang ngayon. Pag umiinom ng Marka Pay, pakatulong po sa high blood. Ngayon lang hindi nag-take ng gamot. Marka Pay lang ang inaarin niya. Basta may like up lang daw
3: siya. Ma'am, sa mga katulad naman po ni nanay na mild stroke din na hindi pa nakakasubok ng ating produkto, ano pong nais niyo pong sabihin sa kanila?
4: Sa mga tulad ni nanay na stroke na or na mild stroke. Na mild stroke kasi nanay ko. Simula nun, nanginang ng mild kape. Kasi minsan sinusipura si nanay, ayaw niya ng ibang kape. Nung pinatikman niya ang mild kape, humiyang sa kanya. Mas maganda yung sa kanya.
3: At ayan po mga kasangga ang kwento ng ating kasanggang si Aurora Suazo na kung saan nakaranas din po ng kaginawa ng katawan sa pamamagitan po ng ating produktong Marka Pay 5-in-1 plus 1 coffee mix na isa rin po sa mga naggabay kay nanay sa kalusugan niya upang maging malakas sa likod nga po ng kanyang naranasan. Ngunit ayan po mga kasangga, nagpatotoo ang kanyang anak upang makinig po natin kung gaano po kaganda ang produkto ng JMAR Herbs Incorporated. Ito nga po, Marka Pay 5-in-1 plus 1 Coffee Mix. At muli po, ito po muli ang inyong nakasangga, kasanggang Arvin Enriquez. Balik sa iyo, kasanggang Injimar Camonias.
2: Isa na namang masayang balitaktakan, kasama si kasanggang Injimar Camonias.
0: Natin ng happy birthday ang mga kasangga natin nagbe-birthday sa araw na ito.
1: Happy birthday!
0: Yeah! At sa mga nagdaraos naman ng anibersaryo na kasal, happy anniversary. Sa mga nagtataglay ng karamdaman, idinadalangin po namin ang inyong maagang pagaling. Idalangin po natin sa pung lumika ang ating karamdaman na sana po kayo agad ay gumaling. Maraming salamat po at nakasama natin sa bahaging technical, lalo na po sa FB Live, si kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa kasanggang news update, si kasanggang Arvin Enriquez. At dito naman sa research, nariyan naman si kasanggang James Banyaga. Ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si kasanggang Injimar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang kasangga at kalusugan ay love you all.
5: Ng kasangga at kalusugan.
2: Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Basta bigulado o hago.

0: James, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no? Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun.
2: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City, malapit mismo sa Kalayaan Park.
3: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko, kasabay sa mga supplement ko, sa loob kiperambulan.
4: Karambulan ito.
3: Tapos nagpa-blood chem ka?
4: Hmm.
3: Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
4: Lim, nag-abus.
5: Ang names mo nga sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang names mo nga sa Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang names mo nga sa Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
2: Serving Beagle with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7
7: FM.
2: Radio Urago.

0: Basta regulado o ragon!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
4: Dahil eto na
3: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo!
4: Tamang narinig din nyo.
3: Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
4: At a grand prize,
3: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
4: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
3: Itodo na ang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
4: todo ang saya,
3: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
4: tutok lang sa inyong paboritong radio station
3: sa programang Kasangkad Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe Official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.

0: itong panto mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Eh po, ito yung maestra po kung ang ito.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, dahil na lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, ngunya, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala ng bukol? Oo, grabe po, salamat sa imo.
2: Ang Mims Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mims Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Miliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Mula Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita-kits po tayo.
5: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.

0: Lolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
4: Magayon ko, nagralang to ang grado. Magayon ko ni Nins Juice.
3: Dati ang grado niya pera?
4: Ano? Ano ma, 90, tapos nag 94, naglockdown, nagbiglang nag-donor.
3: Hindi, nagkaigo siya ng mga ano, o honor.
4: May sa usiyang 89, naging 92. Tapos ngayon, with honor siya.
3: Tapos healthy?
4: Oo, healthy. Pinagtaba man, hindi siya magsusok siya magtakaan.
3: Active.
4: Oh, active. Tsaka,
3: yan ang pagkakaiba kang Nins Juice sa dahil nakaka-Nins Juice, anak.
5: Ang Nins Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Nins Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
6: We're bringing back your favorite OPM love songs.
7: I'm sorry, my love.
6: And we're doing it right now. Right here on Uragun Sa

0: Sabigurado, uragon!
1: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nag-flex for Plemex.
2: Kaya ng lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
6: Aba,
5: hindi pa!
6: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
5: Oo!
6: Tamang narinig ninyo!
5: Mas pinahaba!
6: Mas pinabongga!
5: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo!
6: 20 winners ng tag 20,000 pesos!
5: 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos!
6: At siyempre, ang grand prize!
5: Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos!
6: At hindi lang yan,
5: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't huwag palampasin
5: dahil extended na,
6: mas marami pang araw,
5: mas marami pang entries,
6: mas marami pang chances
5: para maging winner.
6: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
5: tutok lang
6: sa inyong paboritong radio station,
5: sa programang Kasangga at Kalusugan
6: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
5: J-Mart,
6: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.

0: pangalan mo?
1: Edwin po. Ang kikabulan mo ka, Edwin.
0: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
1: Katarata po.
0: Muya, kaoperahan?
1: Yun po.
0: Hindi ka nagpa-opera?
1: Dati po, Edwin. Manabuho ng parang alapaap.
0: Ay, di mo niya. Naglinaw-linaw. Nanawara na sa alapaap?
1: Nilipis na po ang alapaap.
2: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Mings Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mings Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
5: Kita-kits po tayo.
6: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetanus, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
7: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
8: FM.
7: Radio Urag.

0: po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex!

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs.
4: I'm sorry, my love.
3: And we're doing it right now. Right here on Uragun sa

0: malas niya ang galungan ng mga babae habang naguguran?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso mo, hindi ka man naguguran.
2: Pasabikulado, Dragon!
3: Tuhod! Siko! Baywa!
4: Aray!
3: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nandamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
6: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
7: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
8: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
10: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
11: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
12: Your perfect music choice.
13: Oh no.
12: All coming up.
14: Okay.
12: Right here.
13: Really?
12: Right now.
14: Oh yeah.
12: On Uragon sa Hapon.

0: putuka sa 90.7 Radyo Urakun. Pumanaw ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Luwas sa Bicolano, Urakon!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil eto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
1: Oo!
0: Tama ang narinig ninyo.
1: Extended na!
0: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos.
1: At ang grand prize,
0: isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
0: Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
0: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
0: sa programang Kasangkat Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe Official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Premio Season 4.

89.7 Oragon and Nails. It's exactly 3:15 in the afternoon. At welcome sa programang Oragon Express. Yes, para sa inyo mga greetings and messages, you better send it now sa aming number na 0916-355-6393. Go na mga ka-Oragon at samahan niyo ako till 5 p.m. So here is buksan mo. Alin ang bubuksan mo? Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa 3 dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: The most wanted love song.

90.7. Orago na nails, it's exactly 3:34 in the afternoon. At naku guys, eto latest update. Umaba na sa pwesto si Coach Tab Baldwin. Tama, Baldwin? Kasi yan, bumaba na siya guys as the coach of the Ateneo Blue Eagles. Yan yung mga hinihintay nyo. Grabe naman kayo. Grabe siguro yung mental health ngayon ni Coach Tab, no? Talagang kahit alam mo naman sa sarili mo na hindi mo sinadya yung hindi mo ginusto yung nangyari, aksidente yung nangyari, pero hindi mo maipaliwanag yung sarili mo kasi ikaw yung accountable, ikaw yung coach nung mga panahon na yon, ikaw yung kasama nila, kaya syempre ikaw pa rin yung mapapagbuntungan ng sisi ng mga netizens pati ng pamilya, mga kauragon. Bakit wala kang nagawa? Bakit hindi na rescue agad? Ganun, 'di ba? Parang siguro yung mind, peace of mind ni Coach Tab talaga namang alam naman natin na apektado. Yung nagsasabi siya na nalulungkot siya, sabi nung iba, hindi naman totoo. Pero alam nyo naman guys, hindi nyo naman masasabi kung hindi nyo talaga kilalang buo yung taong yun. Siyempre, talagang maaapektuhan at maaapektuhan ka kasi may dalawang tao, may dalawang magagaling na players ang nawala. So anyways, yan lang ang aking latest update here sa Bakit Nga Ba Mahal Kita, manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: Hello, sir. Sir,
1: pwede po mag-apot?
0: Matano nito.
1: Hindi po tabi ang lugar ka mga gwapo?
2: Sana ako.
1: Kaya ba gano'y nata?
0: Aw, iyo.
1: Ay, hun ako kaya siyang dayo ka.
3: Mas sabigulado, Uragon!
4: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil eto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't ano pang hinihintay ninyo? Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo, todo ang saya, todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw, tutok lang sa inyong paboritong radio station sa programang Kasangga at Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premio Season 4.
5: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekadang paglilingkod. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katalang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping

You're listening to 90.7 Radio Oragun.

99.7. Orahan niya, it's exactly 4:15 in the afternoon. And kasama nyo pa rin walang iba kundi si Ligaya sa programang Oragon Express. Yes, hello, hello pa rin and hi sa lahat ng ating mga certified listeners out there. Kamusta naman ang araw ng guys? Araw ng Lunes. Happy, happy Monday. At eto guys, Brandon Espiritu nag-deactivate ng SOCMED matapos ang backlash. Uy, alam mo na kung ano yung tungkol dyan mga ka-Oragon. At syempre, magandang afternoon din sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanikinilang birthdays ngayong araw ng Lunes. Uy, grabe naman to guys. Syempre, meron naman talaga silang privilege makabili ng ticket ng BTS. So yan, itinanggi ni na Vice Ganda at social media personality na si Zainab Harake ang mga paratang na nakakuha umano sila ng maraming ticket sa BTS sa pamamagitan ng special connections. So, naging usap-usapan ito sa social media platform na X, dating Twitter, matapos akusahan ng ilang netizen ang ilang celebrities at influencers na Manoy nakakuha ng maraming ticket para sa inaabang ang pagbabalik ng K-pop supergroup sa Pilipinas. Eh, ganoon naman talaga guys. Minsan may mga sikat talaga tayong mga artista or celebrities na sila mismo yung ino-offera ng ticket. So, ayun mga ka-Oragon, syempre naman, ganun talaga ang buhay mga ka-Oragon. Tanggapin na lang natin. Sa mundong ibabaw, meron talaga mga talagang malalakas mga ganyang bagay. Pero sabi nga nila na Vice Ganda at Zainab Barake, hindi totoo ang mga paratang. So anyways, dyan lamang kayo. Here's Hawak Mo Ang Beat na natiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: the dime all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Umag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
7: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahiling kuminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
7: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: You want it.

93.7, ora ko na niya sa Good Habit, My Wife by Ed Sheeran. Uy, grabe naman yung kantang yan. And yes, magandang afternoon pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners simula sign on hanggang ngayon. Maraming salamat guys. Talaga namang nakatuto kayo sa amin. At eto na nga guys, talagang nagbitiw si Coach Baldwin bilang head coach ng Ateneo Blue Eagles at agad itong tinanggap ng pamunuan ng Ateneo de Manila University kasunod ito ng trahedya noong June 8, 2026 sa Aurora kung saan nalunod ang dalawang manlalaro. So kakasabi ko lang kanina mga kauragon, si Baldwin ay nagsilbi bilang coach ng Ateneo mula 2016 at nakapagdala ng apat na UAAP championships at anim na finals appearances kabilang ang three-peat mula 2017 hanggang 2019. Kaya naman pala talaga matinik ang kanyang tinatawag dito training. Kasi talaga namang marami siyang nagawa na din naman sa Ateneo. Sa ngayon, nagsasagawa ng investigasyon ng Ateneo at iba't ibang ahensya ng gobyerno upang matukoy ang pananagutan at ang pagkukulang sa safety protocols. Ang pagbibitiw ni Baldwin ay nagmarka ng pagtatapos ng isang matagumpay ngunit kontrobersyal na yugto sa kasaysayan ng Blue Eagles. So, yan talaga naman. Hindi tinanggap ng pamilya ng dalawang kampo yung pagsusori ni Tab Baldwin, mga kauragon. So, yan lang ang aking update, mga kauragon. Yan lamang kayo. Here's Nais Ko. Manatili nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Oragon.

0: pagpapitama po ng inyong mga orasan. Alas 4:40 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
2: Sir, ano pangalan mo?
3: Dr. Royo po.
2: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NIDS?
3: Nagliwala ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
2: Dati, kinakapos ka na?
3: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
4: Ang NIMS Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang NIMS Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang NIMS Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
0: Tuhod! Siko! Baywa!
6: Aray!
0: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: The most wanted love song.

99.7, orago na niyaz. There we have it, Marvin Gaye by Charlie Puth. Yes, hello pa rin yung hi sa lahat ng ating mga certified listeners. Congratulations once again sa lahat ng mga Bicol University graduates. And of course, sa mga graduates with the Latin honors, congratulations sa inyong lahat. Siyempre sa anak ng aming station manager, si Bok. Yun lang ang... Angelo siguro yung pangalan. Yan si Angelo Perez. Yan, congratulations. Cum laude. Grabe talaga naman, napakagaling. Palakpakan natin. At syempre sa anak ni Kuya Tupe na nagmana sa nanay. Yan si Chriselle Aydalia. Cum laude din. Grabe. Napakagaling ha. Anak ko, mag-ready kayo. Gusto ko rin umakyat ng stage tapos tatawagin yung pangalan niya tapos cum laude. Pero kung hindi naman, bakit ko pagpipilitan? Okay lang naman kung hindi, mga kaorayon. Pero kung oo, di ba, why not? Koko na. Tanggapin natin ang kapalaran. Pero wag masyadong ipipressure yung mga bata, mga kauragon, kasi marami ang mga nangyayaring hindi natin inaasahan kapag masyado namang pinipressure yung mga bata. So yes, once again, congratulations sa aming mga OJTs na sina Erica Nadine and Mary Faye. Hey, talaga namang napakagaling din ang aming mga former OJTs. Mga cum laude din. Mga laude. Uy, tawag nila ngayon laude. Grabe, apakasosyal na ngayon ng mga Gen Z. Mga bagong salta. Bagong salta. So yes, babush-babush na muna for now. I love you guys from the bottom of my heart. Abangan nyo na ang programa ni Manuel Nins, ang Nins Wellness Center. Marami kayong mapupulot na mga health tips and of course, mga health, anong tawag dito, mga nawawala sa dulo ng dila. Yun, na mga health tips, mga kauragon, kaya tutok lang kayo dahil makakasama nyo si Madam Nins sa pagkatapos nitong Oragon Express. So here's the slapstick, Nosy Balasi. Stay tuned in only here on WWI 9.7 Oragon.

0: Magbulag na kita! Iyo, Maraiman, basta iwalat mo sa kuya limang aki, ah! Lima? Ano ka, boy? Sarusa na!
1: Huh?
0: Nagtataso apat ngayon sa imo! Natural takay pa di mo ito!
2: Mas sa Bicolano o Ragun?
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
5: This time check is brought to you by Liver Aid, Silimarine Capsule. Liver Aid, it's liver lover, boys.
6: Tatay, anong pangaran mo?
7: Desiderio.
6: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
7: May nagkukulugan pa yung kome. Anong dagang ko nagkukulog?
6: Tatay, dati ka ng pasyente digdig?
7: Yun na.
6: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digdig?
7: Sa puso.
6: Sa ano pa?
7: Sa baga. So, sa kidney ko.
6: Oo, narahay ka po digdig?
7: Iyo po. Narahay ako.
8: Ang Mains Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
9: Ang Mains Mula San Pilar Branch ay matatagpuan sa Miliesa Street, Block 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Mains Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
4: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
10: 90.7 FM.
4: Radyo Uragun.
11: Ito na ang mga tuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips, at sabut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
12: Ano ang nararamdaman mo?
13: Makakupo.
12: Hindi mo maibuka?
13: Hindi po. Nahihilo ko palagi.
12: Pag binubuka mo? Silang buwan ka na nakahiga lang?
13: Ilang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po.
12: Sumusuba ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung nararamdaman mo?
13: Pinawisan na po ako.
12: Tapos, hindi ka na nahilo?
13: Hindi na po. Namulat na po.
12: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
13: Hindi po.
12: O, gagaling ka na in Jesus' name.
13: Salamat, Lord.
8: Ang Mains Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mains Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
14: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nandamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Mains Wellness Center at salamat sa Panginoon.
8: Ang Mains Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
9: Ang Mains Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Miliesa Street, Block 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Mains Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay. Beside
1: beside Gideon West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
10: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
15: Kita kids po tayo.
16: Anong pangalan mo?
17: Silimina Arnato. Nung makulog inintiad po, tapos inimita ako pababa. Saka ang mata po, ano, malabo.
16: Nakailang linis mata ka na dito?
17: Ang apat na niya.
16: Kumusta yung pakatapos maglinis ng mata? Ano naramdaman mo?
17: Luminaw?
16: O dati?
17: Ano ba sinipaparaluwa?
16: Ngayon, hindi na.
17: Ito pa lang may ano na po.
16: Madaming dumi, ano?
8: Ang Means of Law Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandiyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Means of Law Center Pilar branch ay matatagpuan sa Porok Fest, Marifalsky, Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifalsky High School. Nandiyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
16: Hello ma'am! Ano pangalan mo?
18: Opo, si Dolores Lagsa.
16: Nakapirang bulan ka ng detox?
18: Naka-duwang bulan na po ako akong nakadetox.
16: Kumusta ng mga nawara?
18: Ay, napakasarap talaga kay namatian ko po na nawara po ang paghaldatan nula. Tapos po yung gusto po talagang mag-ian na po ang
16: pamati. Mag-ian na ako na magabat. So, kung magkambitis mo na, pigmamati mo, dapiad mo?
18: Tutulang po niyan po talaga. Di ko na po namamati. Nasag ka na po ako simbulod.
16: dati, dahil ka nakasakat?
18: Nakasakat naman po. Kasi
16: pero hingal
18: po ako.
16: Tapos makulugo ng PIAD mo, diabetes mo.
8: Ang Means of Law Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandiyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Means of Law Center Pilar branch ay matatagpuan sa Porok Fest, Marifalsky, Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifalsky High School. Nandiyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
16: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
19: Parang oval.

0: Maliit na baga siya nakita ko.
1: Oo, pulisos na siya.
2: Ang names ng mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita kids po tayo! Tatay, anong pangalan mo?
4: Desiderio.
3: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
4: May natutulungan pa yun ko. Ngayon, tagal ko natutulong.
3: Tatay, dati ka ng pasyente, digde?
4: Yun lang.
3: Ano dati ang mga hilang mo na pinacheck up mo, digde?
4: Sa puso.
3: Sa ano pa?
4: Sa baga. So, sa kidney ko.
3: Oo, narahay ka po, digde?
4: Yun po. Narahay ako.
2: Ang names ng mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang names ng mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang names Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
6: Kapatid ko po si Jiro ang kaparinig. Dati po siya ang pinutirahan, may minigyan niya. Tapos after 6 years, bumalik yung sakit niya. Tapos bumalik ulit kami sa doktor. Ang finding sa kanya, gusto ulit siya ang pinutirahan ulit. Kasi bumalik ko yung bukol. Tapos ang ginawa ko, dinalak siya dito. Pero yung dinalak siya dito, lupay-pay talaga. Halos pag lakad natin, may tulungan ka na halos ng lakad. After 3 months na ng supplements, ngayon, okay na siya. Nagpapasalamat ko sa lahat ng supplements.
2: Ang names ng mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang names ng mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Purok Fest, Marifalsky Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifalsky High School. Nandyan ako every Thursday from 9am to 12 noon. See you there!
3: Anong pangalan mo?
7: Herman Pangulan po, taga Pili. Matagal ako hindi nakakatumin ng ayos.
3: Pero nung ikaw po ay mag-detox sa akin at uminom ka ng kape ko, ano ang good news sa'yo?
7: 3 araw ho, nakita ko na epekto.
3: Maganda? Hindi ka na nahirapan?
7: Ay, hindi lang. Maganda.
3: Pero ano masasabi mo? Magaling ka na?
7: Magaling na ho.
3: Maayos na?
7: Makasaw, hindi na ako hinahapo.
2: Ang names ng mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang names ng mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Purok Fest, Marifalsky Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifalsky High School. Nandyan ako every Thursday from 9am to 12 noon. See you there!
8: Ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Puyang Heart. Nagtiga ko dito sa Means Wellness Center. 2 months pa lang, nakamati lang ang karahayan. Hindi na ko tinatati na para tumikirot ni isa ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako tapusin ko ang format sa binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
2: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24,

0: Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Sa ano pangalan mo?
5: Karuyo po.
4: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa means?
5: Nagbiwala ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
5: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 20.

0: 7, Barangay Binanuangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
4: Hi, Kim.
5: Tumutin po ngayon, 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
4: dugo.
5: Tapos yung po, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sapo.
4: Wala na yung
5: bukol.
4: Bukol. Tapos yung kate.
5: Kumpo.
4: So ano nakatulong sa'yo, yung Nins Cafe?
5: Po at saka Nins.
4: Yan lang ang iniinom mo.
1: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Mings Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanuangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
2: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
6: Love, yes.
2: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
6: Kasi po, yung mata po.
2: Malabo?
6: Malabo.
2: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
6: Medyo malinis na.
2: Malinaw-linaw
6: lang.

0: Ang names ng mga San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
1: Ang names ng mga San Fermin branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang names Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita kids po tayo.
3: Anong pangalan mo?
4: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, Claudia Tuso, ko po noon.
3: Happy na daw pang blood sugar mo, sabi kang doktor.
4: 160.
3: Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
4: Na beses.
3: Anong makulog? Tulak?
4: Tapo na.
3: Very ano?
4: Mag-auson.
3: O nga niya na, nag-inom ka na isang bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
4: Nadal naman ang parakulog.
0: Ang names ng mga San Fermin branch ay matatagpuan

0: 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Maria Exaltacion.
4: May hypertension ka. Nag-iilan po ang BP mo?
5: 180, 170.
4: Pirang taon na po yan.
5: Haloy-haloy na.
4: Nakatry ka na kang kapi ko po. Piranasan na sa BP mo?
5: May 128, 121, over 70.
4: Ngunyan lang po ang nangyari na nagbaba na.
5: Ngunyan.
4: Mami, ano ang karayan kang kapi mo sa mata mo?
5: Naglinaw-linaw ang mata ko.
4: Tapos?
5: Tapos, sikulog kang payo ko, nagbura.
4: Di anong gigimong pag nalulula pa?
5: Hospital.
4: Hospital. Ngunyan po na nakain mo ka kang kapi ko. Ano ang kagayon ng kang kapi na? Day ka na nalulula o day ka na nagsusuka?
5: Mayo na kong lula, mayong suka. Pati pag normal na.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Porok Fest Marifaske Pilar Sorsogon sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifaske High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
4: Ano pong pangalan mo?
6: Maricel.
4: Anong na mga nararamdaman mo?
6: Yung mga masasakit po, minsan parang nagbabaray mga ugat, naninigas ng mga kamay ko, kapitaas. Tapos yung minsan yung pagdina ko, nagpapaltikit. Hindi ako nakakatulog.
4: Ilang oras na lang tulog mo?
6: Minsan dalawa.
4: Ngayon, ano ang unang binili mo?
6: Yung po yung minsan.
4: Ano ang unang na gumaling sa'yo?
6: Pagdumi ko, dati minsan day na agad na isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
4: Yung pagtulog mo?
6: Na maganda na po.
4: Dati ihi ka ng ihi?
6: Opo.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita-kits po tayo. Ano pong pangalan? Ano mo?
6: Maricel. Hindi ako nakakatulog.
4: Ilang oras na lang tulog mo?
6: Minsan dalawa.
4: Ngayon, anong unang binili mo?
6: Minsan.
4: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
6: Pagdumi ko, dati minsan day na agad na isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
4: Wow, yung pagtulog mo?
6: Maganda na po.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan

0: kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
1: Kita-kits po tayo.
2: Nanay, anong pangalan mo?
3: Kailan po streaming video ang tanay ang nalawas ang mga damon, ang bitan, tuhod.
2: Kamusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
3: Maray po.
2: Maray na. Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahay?
3: Maray, ano lawas ko ay garo. Ang pagpagdurog, kumakukin mo lang po.
2: Ayun, sa pag-CR mo?
3: Hindi mo.
2: Maayos na. Maray sukape?
3: Ayun po.
0: Ang names ng mga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang names ng mga center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang names ng center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
1: Kita-kits po tayo.
2: Nanay, anong pangalan mo?
3: Kailan po streaming video, matanday ang nalawas ang mga damon, ganitupod.
2: Simula po pang nag-inom ka kang supplement ko, kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
3: Maray po.
2: Maray na. Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahayan?
3: Maray po. Maray, lawas ko ay garo.
2: Magaan?
3: Magaan.
2: Pagkatulog mo?
3: Pagkatulog, kumakukin mo lang po.
2: Ayun, sa pag-CR mo?
3: Hindi mo.
2: Maayos na? Maray sukape?
3: Ayun po.
0: Ang names ng mga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang names wellness center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
1: Kita-kits po tayo.
2: Mami! Ano ang pika-kape mo?
5: Nescafe. Ang masarap po.
2: Nakatulong ba sa'yo?
5: Ay, naku. Nabis po. Talagang makusunod dun sa lawas, ma'am.
2: Kape lang.
5: Talagang kape po. Talagang nakapapawis po.
2: Ah, talaga. So, maski dahil ka nagpainit, papawisan ka. Kaya minaruluwas talaga sa toxin sa no.
0: Ang names ng mga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang names ng mga center Pilar branch ay matatagpuan sa Purok Fest, Marifalsky, Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifalsky High School. Nandyan ako every Thursday from 9am to 12 noon. See you there!
1: Nanay, dati nakakalakaw ka maayos?
3: Dahil, hindi. Dahil,
1: nag-ibang-kibang ka maglakot. Mga perang taon.
3: Isang taon.
1: Oo, tapos kang nagpa-detox ka digde. Ngayon, naka 3 months ka na. Kumusta na subitis mo?
3: Hindi po, maray
1: na. Maray na, ka na nag-iikay-ikay. Diretso ka na maglakaw. Oo, maski magtindog. Okay.
3: Wala na itong gagawa na
1: iibig. Ah, pero may nagkukulog dyan sa piad mo.
0: Ang names ng mga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang names ng mga center Pilar branch ay matatagpuan sa Purok Fest, Marifalsky, Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifalsky High School. Nandyan ako every Thursday from 9am to 12 noon. See you there!
6: Sino na di pumunta? Tagalong na tumasa. Acidic ako. Tungong high blood. Nalulula. Maluya ang lawas ko. Tapos pipilay-pilay po ako ta mga makukulog ang lawas ko. Pumunta kami dito sa Men's Wellness. Binigyan po ako mga supplement. Yun, gumaling po ako. Isang buwan pa lang ako nag-take ng mga supplement. Ngayon, natsikapan po ako. Kaunti na lang ang natitira na nararamdaman ko sa katawan. Medyo malakas na po ako na blood ang pagtingin ko. Ngayon, malinaw na ang ano po pagbasa.
0: Ang means mo na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. And then dyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang means mo na San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Porofes Marifoski Pilar Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifoski High School. Nandiyan ako every Thursday from 9am to 12 noon. See you there!
7: Ito po si Elena. Ito na kong matian sa lawas. May mga nagtulog sa kuya. Ito tulog ang puso. Tapos alam ka lang ang blood sugar ko. Nagbakal po ako ng kape. Sa umbas pa lang na umbas ko, mamuti ko sa kirahayan. Okay, salamat po.
0: Ang means mo na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang means mo na San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang means mo na Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
8: Kita kids po tayo.
9: Hi Lola Roselinda, ano po ang masishare mo about sa Nens Cafe?
10: Napanakulog ang sakuyang. Kuning mga lawas ko, yung tiag ko. Ito na ang tigang maintenance ko. Sabay pa manakulog ang maintenance ko na high blood for me, normal ang dugo ko. Normal for me, ang pagkapano ko, nanonormal. Okay. Dahil sa kape.
0: Ang means mo na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang means mo na San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang means wellness center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
8: Kita kids po tayo.
9: Sir, hello. Andyan sa mata mo. Ano daw yan?
11: Katarata. Pupurahan na daw niya.
9: Malabo na. Pang-aninaw mo?
11: Oo, malabo.
9: Hindi mo na ako makita dati?
11: Oo.
9: Ano ang nangyari after one month na pag-detox mo sa akin at pagpatak sa mata mo? Ano nangyari dyan sa mata mong malabo na?
11: Nag-medicine yung laman dyan.
9: Ngayon, nakakakita ka na?
11: Nakakita na.
9: Nag-improve?
11: Oo. Effective ka na.
9: Ilang buwan ka po nag-detox?
11: Matami nga sa bulan na.
9: Yung iba kasi dito, detox pa lang, luminaw na ang mata, wala pang ang patak at saka eyes pa. Kaya sabay-sabayan na nakakatulong, ha? Thank you, sir!
0: Ang means mo na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm.
4: Ang means mo na San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Porofes Marifoski Pilar Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifoski High School. Nandyan ako every Thursday from 9am to 12 noon. See you there!
12: Tatay, itong sakit ni mo buday itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa loob kiperambulan.
13: Karambulan ito.
12: Tapos nagpa-blood chem ka?
13: Hmm.
12: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
13: Lim nagabus.
0: Ang means mo na San Fermin Branch ay matatagpuan

0: Tatapuan, Simbiliesa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita kids po tayo.
4: Bibihan na itong kwento mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
5: Eh, pwede si maestra po kung ang ko.
4: Mapabaak na punta.
5: Oh, tapos sabi ko, na lang po ito mapabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
4: mga bukol. Oh, ngunya, nahiling mo siya?
5: Opo. Oh,
4: ano sabi sa imo?
5: Ano niya, ma'am?
4: Wala nang bigon? Oh, grabe po, salamat sa imo.
1: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24,

0: Bulak 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Bulak Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Yung pumila ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-tip na yun. Nawala yung allergy ko. Bumalim. Ngayon, sa pagpunta ko ng Manila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung bangunta ko na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya. Kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalaka, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Bulak Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
5: Ano po pang pangalan mo?
6: Sixth Beatrice.
5: Paano ang masakit mo?
6: Aling tiil ko, aling paa, aling tarutun, aling payo, aling mata.
5: Di ka po nakakatulog sa kulubnaan?
6: Dahil po.
5: Kasi ng bukol mo sa tiyan?
6: Ngayon.
5: Nagpa-check up ka?
6: Nagpa-trasaw.
5: Iy, ang nailing. Pero daan bukol mo?
6: Sorry.
5: Pero ang beses ka na, ihi, mag-aga.
6: Isang po.
5: Bukol mo, gano'n ka dakula?
6: Gahit po daraw.
5: Ay, dakula na.
6: Nag-bukol
5: mo. Ngunyan, pirang bulang ka na po, nag-inom kang supplement mo.
6: Nasa mga na siguro.
5: Kumusta na po sa mga makulog mo? Kulog kang payo? Kulog kang tuhod, bitis?
6: Mayo na.
5: Mayo na. So, bukol mo, nakapa mo pa?
6: Mayo
5: na. Dahil na nagkukulog?
6: Dahil man.
5: Maray sa pag-detox mo?
6: Maray.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Purok Fest, Marifoske, Pilar, Sorsogon. Sa tapat ng Dave Gasoline Station o malapit sa Marifoske High School. Nandyan ako every Thursday from 9 a.m. to 12 noon. See you there!
8: Ako po si ang problema ng mata ko, parang may mga puro-puro sinibugagan na nag-ano, tumutumin ako. May mga blood-blood ako nabuguta.
5: Tagal na yan?
8: Tagal na. Noong una, nilagyan ng eye drops, ang kapi talaga, tapos yun, nabuntisan na.
9: Hatid po sa inyo ni Ma'am Nins Rosal. Kumusta po kayo? Sana naman po ay okay kayo dyan. Sana naman ay picture. Masaya po kayo sa inyong mga ginagawa. Masaya kayo sa inyong buhay. Masaya kayo sa inyong pamilya. Siyempre, masaya po ang may pamilya. And mas masaya pag ang pamilyang yan ay sama-sama sa hirap at kinhawa at wala pong problema. Pero imposible naman po na ang tao walang problema, di ba? Lahat naman po tayo nagkakaproblema. Lahat naman po tayo ay may kanya-kanyang suliranin, may mga dinadala sa buhay. Pero ang importante po mga kaibigan, ang importante sa lahat ay wala po tayong inaapaka na tao, wala po tayong ginagawang masama sa ating kapwa. Yan lang po ha, sana po lahat po ng mga nakikinig sa akin ngayong araw na to ay mayroong peace of mind. Peace of mind na sana kayo po ay nakakatulog ng maayos, kayo ay walang iniintinding mga suliranin na hindi na kayo nakakatulog, ano? Halimbawa, natulog ka ng alas 10, gigising ka ng alas 5, di ba? Ang sarap ng tulog na yan. Ayan, good morning. Ay, good afternoon, Ma'am Nins, Radyo ng Libon, matik na yan, live na po tayo. Ayan ha, sa mga nakikinig ngayon sa Radyo Libon. Hello mga taga Pulanggi, Libon, mga taga Awas, lahat ng inaabot ng ating signal dyan. Mga nakikinig sa Radyo Bandera, naka-hook up na ba, sir? Okay, okay. Mga naka-hook up sa radyo, mga nakikinig at naka-hook up na sa atin ang Radyo EB. mga nakikinig po sa atin sa KMFM, mga nakikinig dyan sa FMR, mga nakikinig sa WOW, WEB, mga nakikinig sa radyo natin, Iriga, sa Thursday, andyan po ako. Ako po ang pupunta. And ako rin po ang pupunta sa Wednesday. Kaya kita-kits po tayo. Ngayong week, ako po muna ang pupunta sa mga wellness ko kasi nagpahinga muna ako sa aking mga outreach. Babalik ako sa outreach sa Friday tsaka sa Sabado dyan sa Kumon and dyan po sa Bagakay. Ayan ha. So, yung mga humihingi pa po ng school supplies, meron pa po akong 600 pieces na siguro uubusin na lang po natin tapos stop na tayo kasi yung iba meron na rin. Na. Nagka-double-double na, ha? So, WOW Smile Media Services, good afternoon, mga nakikinig sa Pilar. Okay FM, sorry Sorsogon, Sigaw, News FM, live na rin po tayo. Okay, mamimigay pa po tayo ng school supplies. Ano ba ang mga kailangan nyo? Ano ba ang mga problema nyo? Ano ba yung pwede nyo naman sa aming i-share? Malay nyo po ay matulungan namin kayo, di ba mga kaibigan? So, wala po tayong lagi nating hinihingi sa Diyos na marami pa pong blessing ang ibigay sa atin para ipamahagi natin sa ating mga listeners. Yan. Ano ba ang kailangan mo? Ano ba ang makakapagpasaya sa'yo? Marami ka bang utang? Paano ba yan mabayaran? Okay. Wala ka bang bigas? Lagi bang nag-aaway ng asawa kasi kulang ang budget? Totoo po mga kaibigan, wala pong sumusobra, laging kulang. Ha, lagi tayong may problema. Pero sa araw-araw na meron po tayong problema, ang lahat naman ng po yan ay nasusob pagdating ng kinagabihan. Di ba? Nakalampas sumaghapon na nagkaon po kita. Yon. Kaninang umaga, wala tayong kakainin. Pero dahil humingi tayo kay Lord, binibigyan tayo. Kanina po pala ay nasa Uwas po ako, Elaor Sur ng hapon. Nabigay po tayo dyan ng 100 school supplies sa mga batang mag-aaral ng Albay. Maraming salamat sa ating ama ng bayan, ang ating gobernador. Kanina naman pong umaga ay nasa Uwas din po tayo, Balogo, Uwas, Albay. Ang ganda ngayon ng sounds. May echo, narinig ko. Ano kaya kumanta ako? Ano? Ayan, so sige po. Mag-share na po ng live para magbigay pa po tayo ng 5 school supplies. Tapos, pick up nyo lang po lagi sa wellness center. Kunin nyo na lang po yung mga nanalo. Pinipost ko naman eh. Yan. Yan ha, so mga kaibigan. Oh. Ayan. Mga kaibigan, ano ba ang problema nyo? May problema po ba kayo sa inyong health? Yung iba po na stroke. I-try nyo po yung Nin's Cafe kasi marami po na mga na-stroke ang nagpatotoo na hindi po sila nakakalakad ng normal lalo na pag naiinitan sa sobrang hilo at sobrang init, natutumba, nadidismayo. Pero nung nakainom na po sila ng Nin's Cafe, straight na po yung kanilang paglakad. Nakakalakad na po sila. So yan ha mga kaibigan, Nin's Cafe, meron naman pong patotoo. Ito, pakinggan nyo po yung patotoo ng isa nating listener, viewer. Siya po ay nanalo, di ba meron po akong ni-launch na challenge na pag mataas ang iyong blood sugar, blood pressure, uric acid, cholesterol, sinasabi ko na yan po ay kayang tulungan ng Nin's Cafe. So, tingnan nyo po, pakinggan nyo po itong buhay natin, patotoo, na talagang natulungan po siya, ha? Natulungan po talaga yung kanyang blood. Ay, yung kanyang anak pala may PCOS. May PCOS yung kanyang anak. Tapos,
10: Hi, Ma'am Beth. Ano yung kwento mo sa anak mo? Nasabi mo may PCOS?
11: Ay, opo. That time po kay to, Ma'am. Nagkaroon na po siyang PCOS. Tapos sabi ko sa kanya, mag-inom siya sa Tonapitan Beauty.
10: Mga asa isang taon, ilang beses lang siya mag-mens?
11: Isang beses lang siya.
10: Ngayon, di sabi ng doktor may PCOS daw. Anong ginawa mo?
11: So sabi ko, i-try natin yung Tonapitan Beauty ni Ma'am Mens. Kasi baka makano sa iyo, makatulong.
10: Then, iyo po. Nakailang box lang siya?
11: Three. One box lang naubos niya. Tapos sabi niya sa akin, parang may naramdaman na. Sabi ko, isige-sige mo lang yung pag-inom mo. Baka nagpabakala naman ako dito.
10: Uh-uh.
11: Parang talaga siya.
10: Lumiit na talaga siya?
11: Opo.
10: Kumusta yung menstruation niya? Bumalik na?
11: Opo, monthly na siya.
10: Naging normal na dahil sa Nins Fit and Beauty.
11: Yes,
10: kaya lagi ka sa akin nakikinig.
11: Opo, nakikinig ako. Tapos, sabi ko, talaga yung mga product ni Mami.
10: Yan, effective.
11: Effective talaga.
10: Oo, sige, pwede ka rin magkapi dyan.
11: Opo.
10: May sobrang isa para sa'yo.
11: Salamat po.
9: Siya po yung nanalo ng pa-challenge natin.
12: Kaya tinin. Okay, medyo mataas. So after 2 months, mabalik ka para
13: i-check ulit ni Ma'am.
12: Oo, pero weekly, ilan ang makukuha mong kape, sabi ko?
13: Kada dalawang
12: months. Every week for 2 months. Wow, thank you. Okay, sige.
9: Ayan po ang pa-challenge natin. Siya ang unang nanalo ng libreng 20 box na Nins Cafe para matulungan bumaba ang inyong mga blood chem. Halimbawa, blood sugar, blood yung inyong uric acid, cholesterol, and SGPT. Marami na po kasi ang mga nagpatotoo na after 4 months ng pag-inom ng Nins Cafe, natulungan ang kanilang mga blood chem result na maging normal, o di ba? Kaya sumali ka na rin. Paano ba ang mechanics? I-send mo lang sa akin ang iyong result, yung latest. Pag ikaw ang napili ko, meron kang makukuhang 20 bucks na kape sa loob ng 2 buwan. After 20 bucks, dapat magpa-check ka na ulit, ha? So pag ikaw ay lahat yan ay nag-normal, meron ka po ulit na makukuhang kape pag nag-normal yan. O diba, nakasobra ka na makakaubos ka ng ilang kape. O ito, pakinggan po natin. Kape to, ha, nag-normal ha, yung kanyang problema.
14: Morning. Si Dub po ako.
10: Okay, Dub, yes. Ano ang patutuo mo sa Nins Cafe?
14: Actually, one time, naghilingan kami ni Ma'am Nins duman sa paluwas yung guys, ano, Palawag man ako. So naka-istorya ko siya, naka-istorya ko siya na constipated ako, di ako nakaka-CR mga 2 days, something around ganyan. Ngunyan, sabi niya sa kuya, i-try ko daw so kape, Nins Cafe. So tinawan niya ako, actually free ah, tinawan niya akong 1 box. So nung ininom ko ito for almost within a week, okay na so pag ano ko, so pag bako na ako constipated, then so pag durog ko, magayuno na. So actually sutula ako talaga actually medyo dakula siya ngunyan.
10: Bloated?
14: Bloated ako din. Nagsali talaga so far. So pasalamat ako maray kay Ma'am Nins because kung bako sa coffee niya, sa Nins Cafe niya, siguro hindi ako magiging okay sa ngunyan.
10: Yes.
14: So ngunyan naman, nagilingan kami ngunyan. So naman ako kay 1 box. So thank you so much, Ma'am Nins. You're the best.
9: Ayan, alam niyo mga kaibigan, hindi lang naman po Nins Cafe ang pinakamagandang product ko. Kung gusto mo talaga ng kagalingan sa loob ng 4 buwan, lahat ng sakit mo ay magiging okay sa tulong mo, syempre. Kasi kung magtitake ka ng mga supplement tapos yung lifestyle mo ay hindi mo naman binabago, wala rin pong mangyayari. Sir, bakit ang init? Oh, walang mangyayari, walang magbabago. Kaya syempre pag nagpa-detox po kayo, walang aircon. Pag nagpa-detox po kayo, dapat ayusin nyo. Ayusin nyo po yung lifestyle nyo. Gawin nyo po, gawin nyo magpalit po kayo ng lifestyle. Baguhin nyo yung buhay nyo. Ano? Kung dati, grabe ka sa sigarilyo, bawasan mo yung sigarilyo mo. Wala, naka-off. Ha? Kung dati naman ay, grabe ka kung kumain ng mga maaalat, huwag na pong kakain kasi nakakapagpataas yan ng blood pressure. Kung dati puro mga may oil, bawasan na kasi pwede kang magkaroon ng baradong ugat sa lahat ng katawan mo. Isarado mo na lang. Iyo, pakinggan niyo po ito si Nanay nung magpa-detox siya. Ang problema niya, malabo ang mata niya. Ilang taon na siyang papalit-palit. Hello? Papalit-palit ng salamin. Pero nung mag-detox siya sa NINS, at nagpapa-ice pa, hindi na po siya nananalamin. Pakinggan niyo po.
15: Good afternoon, madam. Ano pong pangaral at taga-sain?
16: Ako po si Mrs. Pinelda Esmeza, taga-Huyo-Huyo, Tigong Camarines, sir. Ang namatay ko po sa mata ko, dati po pirmi ako nagpapasal, minsan nag-alos kada every, kung every 2 years, every year, kasi nga po dahil malabang mata. Pero po, may nakasabi po, hindi sa ko na, duman ka ngayon po kay Dr. Nims sa Dowa. Kaya, ito po talaga hinahanap po yung organic na mga bulong. Ayoko po kasi ng synthetic, kaya nasabihan po ako, hindi po tulos ako, ayan po talaga ang tigahanap po, haloy na. Kaya po, salamat sa Diyos, dahil po, nakatagpo ako ng hinahanap po na mga healthy ang mga gamot, ang mga supplements. Ngayon po, okay na po ang mata ko. Hindi na po ako gumagamit ng salming. Malaki po ang pasasalamat po kay doktora at sa Diyos po dahil ginagamit po siya para po sa maraming mga pasyente. Ngayon nga po, ang aking mga anak ay kasama ko rin po nagpapagamot para din po sila ay maging healthy.
9: Wow! Congratulations, Nana! Hindi ka na nananalamin. O, diba? Siya po ay okay na. Kayo, kailan po kayo magpapadetox? Kailan nyo tutulungan yung sarili nyo, bibigyan nyo ng regalo yung sarili nyo para gumaling na rin? Hindi ba kayo nasasawa sa katagalan na ng inyong mga iniinom na mga maintenance? Kung gusto nyo na pong kagalingan, pumunta na po kayo. Okay? Ayan. So, mga, hindi mo alam yung opisina ko, Jeneline Bejerano. Ang opisina ko po, dito lang sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Pag ikaw ay galing Bacacay, pwede ka namang mag-jeep or pwede ka namang mag-van. Tapos, mag-tricycle ka papunta rito sa Barangay 24, Rizal Street, sa harapan lang ng Petron. Okay, watching with you, Jerick, Nerick, Joseph. Okay ha, so ano po ba ang ating mga dapat gawin kung tumataas ng ating blood pressure? Matakot po kayo sa stroke, lalong-lalo na ngayon. Ang init-init, Diyos ko Lord, parang nakakatakot lumabas ng bahay. Lalong-lalo na kung wala kang dalang yung electric fan, ano? Pero ang sinasabi ko yung electric fan, yung maliit lang. Alam nyo ba, nung namimigay po ako ng school supplies, tapos walang electric fan, muntik na akong mahimatay. Parang feeling ko talaga, nawawala, nalalagutan ako ng hininga. So, simula noon, hindi po ako pwede mamigay ng mga school supplies na wala akong dalang electric fan. Doon naman sa mga nanay, lolo, lola, pakiramdaman niyo po yung sarili niyo. Pag feeling niyo po mahihimatay kayo, baka makabagok yung ulo niyo, kailangan ingatan niyo po yung sarili niyo. Magdala kayo ng mini electric fan. Hindi po yan kaartehan. Yan ay para hindi po mahirapan, yung blood flow sa ating brain. Ha, kasi pag ganyan, parang mayimatay ka na, kulang na sa oxygen supply yung utak mo. Ha, so kapag ikaw ay nadismayo, o diba, pwedeng diretso ka na niyan, ma-stroke. Alam niyo po, yung mga nai-stroke sa banyo, pag natutumba po yan, ang problema niyan, baka makabagok yung ulo, diretso yan po, madiretsuhan. So, ingat-ingat po, lalo na ngayon na napakainit, El Niño. El Niña ata eh. Ah? Oo. Pero alam niyo po, mga kaibigan, pag sobrang init, magdala po kayo ng tubig. Ako, lagi ako may dalang tubig. Ayun ho, yung tubig ko, inuubos ko siya, 2.5 liters maghapon. Lalong-lalo na doon sa mga tumatanda na katulad ko. O aminin na natin, tatanda talaga tayo. Lalo na doon sa mga hirap na maglakad. Lalong-lalo kayong mahihirapan kung kulang kayo sa tubig. Ilan ngang tubig ang dapat inumin sa maghapon? Oras-oras kalahating baso, 2.5 liters sa mga babae, 3 liters sa mga lalaki. Ang problema, hindi nga kayo makaisang litro. Kaya yan, nahihirapan ang inyong kidney. Kaya naman po, laging tandaan ha, meron pong mga solusyon sa iba't ibang problema. At kung alam niyo na po kung ano ang solusyon, huwag niyo na pong gawin yung mga bagay-bagay na nakakasira sa ating katawan. Diba? Ang importante po sa lahat ay good health po tayo. And sa lahat naman po ng mga may sakit dyan, lagi pong magpa-detox yearly yung mga may sakit. Huwag niyo pong hayaan na lumala ang inyong sakit dahil tinitipid niyo yung sarili niyo. Syempre, ang isang sakit pag hindi po ginamot agad, lalala at lahat ng organs na connected dyan ay pwedeng sumabay na rin. Halimbawa, si nanay may goiter. Hindi niya naman pinapagamot, ayun, nagkaroon na siya ng heart problem. Lagi na siyang inaatake sa puso. Kasi yung may mga goiter, mga kaibigan, ang magiging problema mo pagdating ng panahon, yung sakit na po sa puso. To the extent na magkakaroon na po kayo ng lagi na kayong nahihimatay dahil may sakit na po kayo sa puso. And yung mga bukol na yan, doon sa mga taong mahilig sa matatamis, mahilig sa mga karne, mahilig sa mga acidic foods, sabi daw, ang acidic na katawan ay pinapamahayan ng cancer. So, pag meron po kayong bukol, 3 years, 5 years, baka magkaroon po kayo ng cancer? O di, nakakatakot yan. So, habang wala pa, inuman nyo na po ng guyabano juice. Good afternoon, Ma'am Nins. Good afternoon po. Listening from Abukay, Pilar, Sorsogon. Ay, meron na po talaga pala tayong bagong station dyan sa Pilar. Ang radyo natin, Pilar. Okay, sa mga gusto pong mag-follow sa akin, i-follow nyo lang po ako sa aking Facebook account, Nins Rosal, para makita nyo kung saan ako pupunta. Magkakaroon tayo ng libreng check-up, libreng food supplement. Mamimigay pa po tayo ng mga libreng food packs. Ngayon na po ay nagpapa-book na po tayo. And doon po sa mga schools, yan po talaga ang aking gustong gawin. Magkaroon tayo ng orientation sa mga nanay kung paano nila bibigyan ng masustansyang pagkain ng kanilang mga anak. Ito po mga nanay ha. Mga nanay, may mga tanim ba kayong mga malunggay? Kung wala pa po, magtanim-tanim na po ng malunggay. Sabi ko nga po sa inyo, ako po ang bibili niyan. Magtanim na tapos pumunta kayo dyan sa Apaw, meron po dyan na dryer. Hindi ko alam kung magkano nyo ipapadry. Pag na-dry na po, ibenta nyo na sa akin. Per kilo po yan. So, kung wala po kayong mga, wala pa kayo, mag-umpisa muna tayo sa malunggay ha. Bakit? Kasi gusto ko pong gumawa ng nutritional juice drinks gamit ang malunggay. Yan po ang ipapainom ko sa mga bata, sa mga schools, pag ako po ay nagpunta dyan at nag-offer ng nutritional foods, hot foods. Magpapakain po tayo sa mga bata. Ang kanilang iinumin ay moringa juice na merong Nin's juice. O, diba? Alam niyo mga nanay, pag nagpunta po ako dyan sa mga schools, iimbitahan ko po kayo na mag-attend ng ating orientation para magkaroon po tayo ng magandang topic kung paano ang inyong ang mga anak ay maging matalino at maging healthy at hindi na po sakitin. And at the same time, sila po ay lumaking matangkad, hindi mga bansot. So, wag po magagalit ha. Ganyan talaga ako magsalita. Kasi alam niyo po mga kaibigan, nung ako'y mag-ikot-ikot sa mga schools at ako'y namimigay ng mga sa mga barangay, napakaliit ng grade 4. Yung grade 1 naman, super, ang cute, ang liit-liit. So, baka mamaya hindi na yun tumangkad. 5-footer lang yan hanggang tumanda. Parang ako, 5-footer lang. Gusto ko maging healthy ang mga anak natin. Pag healthy, pag maraming sustansya, matalino ang bata, healthy at walang sakit, pati po yung kanilang asthma ay mawawala. Kasi ang ipapainom ko po sa kanila ay moringa and Nin's juice. Ayan ha, so yan ang ating pinaghahandaan. Sa susunod na mga buwan, pagbalik ko galing Australia, sa ngayon, magpapabook na po ako sa mga schools. Every Friday po, pupunta ako sa mga schools para tayo ay magpakain sa mga batang. Alam niyo po, dapat ang ipapakain natin healthy, hindi po spaghetti ha. Ayun nga, iniisip ko, katulad ng mga giniling na gulay, gagawin natin bola-bola, ihahalo natin sa kanilang hot soup. Hot meals. So yan. Tapos, ang iinumin nila ay mga nutritional drinks na galing sa Nin's Wellness Center. Siyempre, tuturuan natin yung mga nanay kung paano nila yan gawin. Kaya, ang unang ingredients ng ating ipapakain sa mga anak nyo ay ang unang ingredients ng juice na pinapagawa ko na ngayon. Tumawag na po ako sa supplier ko at formulate na po ako ng malunggay juice. Malunggay juice na napakasarap. Yung kanyang sugar ay stevia para hindi po maging diabetico yung mga anak natin. Pero yung malunggay, papalagyan ko ng lemon. Diba? Tapos, bibigyan natin yung mga bata. Katulad ng pagbibigay natin ng mga school supplies, yung mga bata na pupuntahan natin ay papainumin natin, papakainin natin, at bibigyan pa natin ng mga juice. Sige nanay ha? So ngayon po, mga nanay, ganitong gawin nyo. Diba meron po kayong parang panggiling? Gilingin nyo po yung i-dry nyo muna yung malunggay. Ibilad nyo muna, tapos gilingin nyo. Tapos, yung super giling, tapos gawin nyo po siyang panghalo sa mga iniinom ng anak nyo na lemon. So, sinasabi ko po sa inyo, talagang magiging healthy yung mga anak nyo. Tapos, pagpunta ko po dyan, mag-offer po tayo ng mga juices na ipapagawa ng Nin's Wellness. Sana po maka-avail din po ng libreng Nin's Cafe at school supplies. Sabi ni Sabalyero Lanyog Mahestrado Jesus, yes, makaka-avail ka po. Mag-share ka lang po ng aking live. Ayan ha. Sige, ngayon mamimili po ako ng bibigyan ko ng school supplies. Hello po, good afternoon po Ma'am Nin's. Okay, FM Sorsogon, live na po tayo. Belinda, nakakuha ka na? Nakailan ka na bang school supplies? Nakadalawa ka na? Christian, nakalive na po ang Nin's Wellness Center sa Radyo Bandera, Polanggi. Okay, so sige po. Sigaw News FM, live na rin po tayo Citadel, salamat. Josephine Balisario Lozano Racho. Ay, hello sa mga nakikinig sa Radyo Puwersa. Hello, Banzuela. Hello, Jenaline. Nanalo ako pero hindi ko pa po nakukuha. Kunin mo na, Jenaline. Baka mamaya ma-forfeit na yan. Ha, forfeit na yan. Pag hindi mong pakinuha hanggang January or June 30. Yan, kunin mo na. Ana Marie Binasa, hello po Ma'am Nins. Pababati naman po sa mother-in-law ko, si Mape Gran. Bago niyo pong listeners from Iloilo. Wow! Ang layo naman. Salamat, nakarating na tayo sa Iloilo. Ah, sana po mga kaibigan, huwag niyo pong kakalimutan ang inyong Ma'am Nins, ang natural. Ang natural. Ang Ma'am Nins na tumutulong sa mga bata, sa mga may sakit, sa mga senior citizen, sa mga nanay, mga lolo, lola. Kasi gusto ko po kayong maging healthy in a natural way. Okay ha? So, pupunta na po ang Nins Wellness Center sa inyong barangay para magpabook. Para, mamimigay naman po tayo sa barangay. Sa mga senior, PWD, mga women's and mga solo parent. So, siguro mga 100 munang ang bibigyan natin ng mga food supplement na libre at 100 din po na food packs. So, asahan niyo po yan. Ngayong week, wala muna tayo kasi more on pabook muna tayo. Tapos, fourth week ng June and first week ng July. Kasi po, apunta muna po ako ng Australia sa second week ng July hanggang third week, ano lang naman ako doon, 2 weeks para makita ko naman po yung mga anak ko kasi miss na miss ko na yung mga anak ko, naiiyak na lang ako pag namimiss ko sila. Kaya lang, sabi ko nga sa asawa ko, sana dito na lang yung mga anak natin tumira sa Pilipinas. Kaya lang, ang sabi naman ng asawa ko, ano naman ang gagawin nila dito? Kita mo naman, ang sahod ang baba. Hindi naman nila yun, mas mabuti na doon. Tapos, doon walang mga adik. Dito, may mga adik. Grabe ang adik dito, maya-maya ay delikado pa sa mga anak natin. Kaya po, yung mga anak nyo, nako, pag nakita nyo pong namumula na ang mata, iparehab nyo na agad para hindi na lumala. Diba? Kasi hanggang andyan yan, sa circle of friends niya, na ganun ang ginagawa, hindi po yan makaka- iwas. Kasi marami ang nagyayaya. Kaya, sana ipag-pray natin ang ating mga anak na hindi malihis ng landas. And, alam nyo kasi, yung kahit anong guide mo sa anak mo, hindi naman talaga kaya at hindi kasalanan ng mga magulang na nagkaganyan sila. Kasi, dahil nga po sa yung mga friends, yung mga nakapalibot, yung nasa environment ay talagang malaki ang sa kanila, ano? So mga nanay na mayroon pong problema sa anak, hindi lang naman po kayo. Marami po. Huwag niyo pong iisipin na pinabayaan kayo ni Lord. Gawayan niyo na lang po yung inyong mga anak. Pero pag malala na po talaga at nang rape na, nang mamatay na, at yan po ay nagnanakaw na, kayo na mismo ang gumawa ng paraan para magbago yan. Iparehab nyo na lang, okay? So, ang ating bibigyan ngayon ng school supplies ay si Jonesio Danyas. Wait lang nga, isusulat ko. Jonesio Danyas, meron kang share buds? Ano ba ang anong grade ang anak mo? Junesio Danyas. At taga saan ka ba? Kunin mo na lang ang iyong napanalunan na school supplies kung ano ang grade ng anak mo. Sabihin mo na para maiprepare na kung saan ka kukuha at kung anong grade. Okay, Jocelyn Broquesa, ikaw ay may share buds. Ikaw ay nanalo din ng isang school supplies. Kung kulang pa ang school supplies mo. Pero kung kumpleto na, sige, pwede naman pong Nins Cafe na lang ang kunin mo. At taga saan ka ba? Okay? Juby, hello. Ito naman. Hello po, Vanessa. Vanessa. Mhm, mag ano na po kayo? Christian Bondad. Mag-comment na po kayo para kayo rin po ay manalo at makakuha ng school supplies. At the same time, i-share niyo po ang aking live. Si Bansuela Ibarra, grade 4. Grade 4 kay Junicio. Grade 4 kay Junicio. Aha, grade 4. Okay, nanalo ka ng school supplies, Junicio. And taga-Bakakay po ako. Paano kaya yan? Kunin mo na lang po sa tabako sa Sabado. Ha, alam mo naman siguro yung pwesto ko sa tabako. Yung wellness ko sa tabako. Ngayong week, iikot muna ako sa mga wellness, sa mga branch ko. Ako muna ang pupunta para makita ko naman yung mga branch ko, ha. Next week, tayo po ay magkakaroon ulit ng outreach sa buong Albay. Yan, hindi lang po Legazpi, buong Albay po. Okay? So, si Mark Angelo, nanalo ka ulit ng school supplies, nanalo ka na eh. Kasi, last time nanalo ka na. So, bibigyan pa kita ng grade 4. Grade 4, ha? Okay. Hello, Balino, Belasa, Burma. Keep on sharing lang. Kasi, wala ka pang sharer badge. Hindi pa kita maisasali. Okay, si Bansuela Ibarra. Manalo ka ulit? Bansuela, okay. Ipopost ko po yung mga nanalo ngayon, ha? Ipapakita niyo po yan sa secretary ko para bigyan po kayo. Okay? Mamaya sa Facebook ko po, ipopost ko na ikaw ang nanalo. Bansuela Ibarra, ikaw ay nanalo ulit ng grade 4. Okay, sige po. Mag-comment lang po kayo at malay nyo, kayo na ang susunod na mananalo. Okay? Okay. Sige po. Bye-bye na mga kaibigan. Tapos na po ang aking oras. Bukas po, mamimigay na naman po tayo ng 5 school supplies at 1 Nin's Cafe. Bukas po mga kaibigan, meron po tayong check-up dyan sa lahat ng wellness center online po. Ang Sorsogon City ay naandyan po ako tomorrow. Alas G's, yung mga dati ko pong pasyente, yung mga nakamiss na po kayo, na nakakamiss na sa akin, magkita-kita po tayo bukas sa Sorsogon City. Ako po ang pupunta sa Naga naman, sa Miyerkules. Ako po ang pupunta sa Webes naman, dyan po sa Iriga at Nabwa. Kita-kits po tayo, pupunta po ako. And sana po yung mga gumaling sa Nin's Wellness Center, pumunta po kayo bukas sa Sorsogon at bibigyan ko kayo ng 1 kape. Lahat po ng gumaling na sa Nin's Wellness Center Sorsogon Branch. Lahat naman po ng natulungan ng mga product ko sa Wednesday sa Naga. Kita-kits po tayo at meron pa po kayong 1 libreng kape. Lahat naman ng mga gumaling sa Iriga at sa Nabwa. Kita-kits po tayo at bibigyan ko kayo ng 1 Nin's Cafe. O, di ba? Gumaling ka na, may libre ka pang kape. Saan ka pa? O di sa mapagmahal at natural na si Ma'am Nin's Rosal. Thank you so much! Bye-bye! Ingat-ingat!
17: Mas sa Bicolano o Lagoon?
8: Ako po si ang problema ng mata ko, parang may mga puro-puro sinubugan ng mga ano, umutumi na ko. May mga blood-blood ako nagbibuta.
9: Tagal na yan?
8: Tagal na. Sumunod na, nilagyan ng eye drops. Ang kapi talaga. Tapos, yun, nabuntisa na yung eyes ko.
9: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
8: Wala na. Matigati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nagkabila ko ng eye drops.
1: Ang Nin's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Nin's Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Tiduran Albay. Beside Tiduran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
3: Kita-kits po tayo.
18: Big! Malapit ang anniversary natin.
19: Oo nga, no. Parang kailan lang.
18: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
19: Siyempre, Lolay's yun.
18: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
19: Siyempre, Lolay's yun.
18: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
19: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, espagueti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
20: 9.7 FM.
19: Radio Uragun. It's getting dark, and we're playing all your favorite light rock.

0: Dr. Ragun!
1: Ako po si Yubi Baranda at may pigmate ako sa kuyang heart. Nagtig ako dito sa Lynn's Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamatay na ang karahaya. Hindi na po tinatake na para kumikirot minsa naman na ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang 4 months na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
2: Ang Lynn's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Lynn's Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Lynn's Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: nasubok.
1: Grabe, nagbawas ako ng timbangin just 2 weeks.
0: Marami na rin ang nagpapatutuo.
2: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
0: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
1: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
0: Means F&B, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, grape seed at stevia. Kinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means F&B, Fifi and Beauty. Available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region-wide at dito sa Radyo Oragon, Legazpi.

0: totoo mo sa Nins Juice sa aki mo.
1: Magayon po, nagra lang to ang grado. Yan po ni Nins Juice.
0: Dati ang grado niya pera.
1: Ano, nag-ano ma, 90, tapos nag-94, nag-lockdown, nagbiglang nag-door.
0: Hindi, nagkaigo siya ng mga ano, honor.
1: May so siyang 89, nag-being 92. Tapos well, with honor siya.
0: Tapos healthy.
1: Oo, healthy. Okay. Nagtaba man, hindi siya mag-smoksog siya magkakaan.
0: Active.
1: Oo, active. Tsaka ano yung...
0: Ayan, ang pagkakaiba kang Nins Juice sa dahil nakaka-Nins Juice, anak.
1: Oo.
2: Ang Nins Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Nins Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
3: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.

0: sa kamay ko.
1: Nana naman yun.
2: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko?
0: Oo, puyos na siya.
3: Ang mismo nga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.

0: Hello, Ben. Ano pangalan mo?
1: Ako si Mary Rose Paul. Dati po kaya, aki ko, dawan yung vitamins kong bakal. Niliwan talaga siya magkakal. Sudit po siya, kulang siya.
0: Malnourish?
1: Oo, kulang siya sa
0: tubig. Kailan taon na siya?
1: Mag-6 years old po.
0: So, sakitin siya, pero may ubod sipon?
1: Oo, pero may po.
0: Kung yan, kamusta na sa aki mo?
1: Marera na po siya motivation magkakal. Makusog na siya.
0: Maliksi ho na?
1: Maliksi po siya sa kakal.
0: Dati habo magmaluto?
1: Dati habo ko maski gulay.
2: Ang Means Wellness Center ay matatagpuan sa Barangay 24,

Puso-puso namin kanyang inimbitahan na makinig, tuklasin at alamin ang katotohanan. Timbangan ng katotohanan, isang palatuntunan na hatid po sa inyo ng Seventh-day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Septimurya. At kung sakaling mayroon kayong mga katanungan, pwede nyo lang itawag o itest ang cell number sa 912-945-685. Timbangan ng katotohanan at ngayon, narito ang ating tagapagsalita, Pastor B. Justiniano.

ang maghatid kanimo sa kamatuoran o kasiguruhan sa imong kaluwasan. Niyan. Tinduman sa kamatuoran. Usa ka programang gipaluluhan sa Seventh-day Adventist Church Local Conference. Tinduman sa kamatuoran.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas ni ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kang sa mong mga salanggibo. Asin yunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang

pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipanibi.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Meta.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakaulagon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!

0: Nay, anong istasyon ng tigdadaog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon.
4: Uragon.
5: Uragon.
6: Uragon.
7: Uragon.
8: Uragon. Uragon.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Urang, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi.

0: fast and reliable news, news that matter at lower prices. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 9.7.
1: 9.7 FM.
0: Radio Ragun.
2: Ang oras mo mga tugang sa Radyo Uragon, eksakto na pong 36 minutos na makalisan alas 4 ng pagkaga.
3: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
4: Tuni na ang programang mapukaw sa indo. Maistorya kan mga pangenong sa pareta kan ang daw. Mapaisik ang mga pagkulungo. Swerte sa dugo. Asin pakunsuel. Igi ang maray na aga. Uragon! Aga! Huya na ang sa indong regular na parapukaw. Huya Jess Magallanes!

Touching the Night. Kira kayo po ang mga tungkol iwag-wag yato ang mga burulo ko yato gugap. Arog ka ng nilang Lorilla, matala siya ng nilang kabarubay ni Sapun kan Bayawas. Ingat kita kung malog to katabi ng nilang kan Bayawas. Bata aram ko may giwa ka na. Nang sige sumagayanis man na.

Ano, nagkape na naman ka mo? Magkape na po ka mo. Kamaliput-liput pa rin ka mong nakarikan pa na dyan mag-juice ka mo ito medyo mainit, ha? Yan po ang advice ko sa inyo sa difícil na tabi. Mga tugang dapat firming manipot ang materials.

Tagurang nam, salamat po at sinabon mo naman kami yung panibagin mo. Muna na pagkadaw. Igiyaman po kami sa mga dapat mong gibuho na sinmagibo po kami kasi mo yung obligasyon na dahil kami niya kaperwisyon ng tapa. Tagurang na, nilakay mo po kami sa anong mga piligro. Sa pag-ibo mi kasi mo yung obligasyon ninyo na pagkaalaw at sinilagaman po kami kasi mong kapatawaran sa mga kasalan na nakomitir mi sa Marukan Tataramon sa isip, sa gibo, asin sa kababayan. Yan po, inagad mi uli kay Kristo na sa mong kagurang nana. Amen. Sa inyo po ka, boss. Oy! Ansa ko yung maurag na amigo, good morning tabi kami kong Perfecto Peralta na mga kandidato bilang kagawa dyan sa barangay San Andres, kan Santo Domingo. Alway, good morning tabi sa iyo, amigo. Good morning.

Salamat po maray na ganon sa mga paranta ba niya tulig di sa bilog na bikuli sa mga lugar sa panagos pang pinagamot kan sa muyang makusugasin malinaw na signal reporting po duty na po kami ngunyan nagbabapot po ni good morning sa bilog na bikuli yung mga congressman kan ako bikuli si congressman Pilogan bin congressman John Chan siyempre mga tugang ang sanggol ng palalawig ni kanalbay sa panginoon mga tugang device si Governor Dideco kasabay na po ang kinatawan kan Tornbusito kan probinsya kinatawan Carol Sigaso kinatawan Melissa Badis ang presidente kan liga ng mga barangay sa probinsya kanalbay kinatawan Milabal asiman si SK Federation President Macho Gamboa. Duma sa third district ang probinsya. Good morning man tabi kinatawan Brian Arandia ka kinatawan. Good morning tabi sa imo. Sarok ka sa mga kinatawan kang probinsya kang albay na pinagangan kan publiko dali sa imong matibay na serbisyo dyan na sanggol ng panalawigan. Kung matibay so ama mas matibay pa lang so ake. Pagamot mga tukang sa magtukin at kinatawan ng Ziga, walang tula kami. Gendal kang matibay si BMB, matibay man si BM Carol. Kaya sa inyong ratabi, good morning, keep up the good work. Come on mga naging politikong negdungis. Dahil mga tukang kibad records. Kunya sulaminting aram kan magtukang mga tukang magserbi sa bilog na Segundo de Sito Canalbay. Asin mga tukang sa Segundo de Sito Canalbay, bako tabi kinatawan Vic Ziga.

0: China!
1: Makakaigwaling reshuffle ng mga miyembro sa kabinete, mga tugang ni Presidente Bongbong Marcos sa sinkabilag sa mga bagong miyembro sa kabinete, pigtaran na kaso bang mga tugang kaso lang. Bilang Secretary ng Department of Finance, si Congressman Joey Sarcia Sarcia, lakang segundo distrito ko nalbay. Alagad mga tugang, sabi po ni Mr. Maleta Boys, sabi mga tugang ni, ano, sabi mga tugang ni, ano? Sabi mga tugang ni Ralph Recto, abulan niya na maging Secretary ng Department of Finance si Congressman Joey Salceda. Kaday supong mong salbatana ka. Nasupuran ka talaga kasipsip mo. Ano? Abo mong masapawan ka ni Congressman Joey?

Oh, happy birthday ngunyan kira yan sa seda. Sa kabos ko niya na may birthday, happy birthday po tabi sa inyo, ka boss.

0: Sabi kay mga barkada ko, kung anong atabi ang plano magtaramturo sa aning matawan kay magkakani kong ayuda. Ano na kong ayuda ang mga salbatana kamo, mga loko-loko niya ako kamo?
1: Sana ako.
0: Ang importante niya ako dyan, magkandidatong kagawad kang barangay dita si kagawad Dayan Salcedo. Sabi ni amigong Tilora, si mani amigang Evelyn Lorenzana. Nakakasiguro na niya, sabi kay mga tugang ni kinatawan, Melissa Barisa, okay na. Nata nga nga tabi mano Diyos ay nag-report si, Brian si Alan Kaswapon ga-report tabi nag-ubag sa bungaw. Diba niya ako niya nabawasan naman sa timbang talati niya ako nag 3.5 baka niya ako yung nag 3 na sana nari na niya ako sa 0.5. Daliw na ko kan doktor kung magdakula nga yan creatinine mo kay 0.25 cm. Ay niya ako doktor pundo kayan bahala ka nga yan. Sa gabos mga tugon na negosyanteng bukas sa kasayad ang establishment ng negosyo, good morning, ingat lang tabi kamo sa mga para-utang, ingat lang tabi kamo sa mga para-budol-budol. Well, may kasabihan kita mga tugon sa sobrang sakit, kanya-kanyang raketa. Kas mahapon may nailing kami niya rin, ganyan mo siya nagtutukaw na bagula. So mga GRO sa... Sumina GRO sa Minawar, mapasala sa tugdunan na kumusa na amang taban, inggamin na kasi magdiwang kami na lanog ng maray. Lanog mo na nga nawas ko, kakuripot mo pa. Hala mo na nga yung senior citizen, ka-PWD ka, magagad ka pa ng 20% discount. Sabi kan GRO, saan bayad mo nga sa kuya? 2,000. Magad ka nga 10% o 20% na lang. Kula na sana nga, 1,800 na sana. Hindi na magmuna nga nga ako. Magad ka pa ng discount. Grabe niyan o galo mo. Sa maso niya, tatandaan ko ng pandok mo. Kata nga kung gibon kong 5,000, ka dumamuya. Araw kan mga tugang si Erwin Tulfo. May akin na 5 babae, 4 na babae, gamos mga tugang panganay. Kada imong suku. Tapos yun yan, iuragan ka, masuro sa iyo, makapakan mo rumalita mo, tek mo onta ka dyan. Pumarapondo ka rin, tek mo onta ka. Sa mga street sweepers, mga tugang na yaw na sa taho kan tinampo, good morning, tabi sa Indogabo, si Ringman, duman sa mga kargador. Ang kargador, mga tugang pigurong silto sa ni Erwin Tulfo. Samantalang sumbarkada kong kargador dyan mga tugang sa Legazpi City Public Market, nakapaskula kan sayang aki, sabi niyo po mga tugang engineering. Dahil sila mga tugang sa magiging kargador, tapos sa insulto sa nakaw mga tugang ni Erwin Tulfo, na samantalang nagpakinabang ng usok ang panahon ni Presidente Duterte. Para po sa mga tunay kong amigo, Well, si Quintin, sarbay-sabay kita mga tugang, lalo na po sa masunod na kagawad kan kinakot si Monitami muli. Dahil kita Monitami nagkaabutan ka pag kagabi ka 3D.
2: When I didn't care for anyone but you.
0: Oy, si Malo, mata na si Malo nga niyan, kan barangay Sipe. Sabi Malo, makagawad ka man dyan Malo sa Sipe. Ang sa kuyang kapamilya, si Randy Landilar, makandidatong kagawad dyan mga tugang sa barangay Sipe, kan daraga.
2: Can't imagine anything.
0: Ata, nakatukaw na bagun.

Kung pinakasalit maganda nyo, anapod gan pugay. Ano para yung pinakadakura na baga? Sa daraga na purgan, so liyan baga, so primerong bunga baga, ano darako lao niyan, Diyos ko, aro kayo mga tugang kadakula ang bagun. Tapos sa saro umana, ay gupa bagang saan na yutun, bagang nyug, bagang so, aro lang baka nire pag nabunutan na, oh, pag minabunga baga sa dakula na, no, gari mapagari mo ng pagkapot kay to. Gari, kamusta na kayo mga tugang nagkapot kay Julie? Dapat makuna tayo, Julie, muna ng kaputan hindi.

Yan mga tunga sa tunay kong mga parantabay, sa tunay kong mga amigo na Truth Seeking Team sa Bayang Kalangan. Siyempre po tabi duman sa mga parasigin ko niya, ingat tabi, sana tawan ka mo kay magkakanigong armas para sa kami pagprotekta ka sa iyong salimre. Tawan lamang ka mo kay dakol na alko, tawan ka mo kay gloves, tawan lamang ka mo kay helmet, kay face mask, tawan lamang ka mo kay kaputin na bako, kanipis na kaputin ka rin mo sa mga tugang kondom.

si Jan Betito, good morning. Ano mo, nasa Batangas ka pa? Kasi kasuhon si Lula nindo ata. Diyan ang ibang lula nga aron kaya. Ako mga tuga, ngayon yan ang gidad ko, dahil pa ako mabubuhay na diyan magurang ko. Pagwaan mo pag maglambing ka sa magurang mo, aron kan Sabado, si, aron kan Domingo, abo si Papa magtaya, manutabi sa wetin, kaya mo daw nagatama. Ata niya ako pa magtaya ka na. Kapag nakatama niya ako, yung paproblema mo na naman yan. Ay, malay o feel, na-delete ko tabi malay o feel, so nagtama ka, sumanggi malay o feel. Imbis na naman kayo nusugurang, gaya siyang dahil na si Papa ang planong magtaya sa wetin, kaya mo nagatama. Ata niya ako pa dumigdi ka na ba, tumaya ka na niya ako. Tapos na naman ako, pagol niya, hindi man niya nagtama sa numero ko. Ba, isa na alata sana niya ako.

Once mga nagkarabang pulang mga tugan, nagtama po ka sumanggi sa STL 2211. Ano yung tabi dyan, Colonel Nunez? Tama ba to? Si Colonel Nunez, mapamiting man kuta na sa muya. Kaming mga opisyon sa BPO Press Corps. Ang gusto mong sabihin, mag-meeting na kami through ano, online. Pero ano, nyata, nasa emergency kita, sir. Bakit ayaw mo makipag-arap sa amin? Di man kami maagal sa iyo, di man kami maagal sa iyo, kipabor. Nyata, tamamitin kita online. Di man kami pigagal sa iyo, pabor. Kami ang mga media mo yan, bako kami mga tugang sunga. Kami po ang mga media mo yan, napipanindugan mo yan sa muyang obligasyon. Sabi nga ni, media is considered as part of the state of the government. Tapos mga tugang, mapaariglo ka lang sa mga politiko. Ay, hinda, ang solamente ng itarami sa iyo, ipako ka sa Cruz. Palibasa siguro, paldo ka na. Sa operasyon kan STL digdi sa probinsya kang Albay, nagpa-organisar ka ng PP, nagpa-organisar ka ng press corps. Tapos, figure-recognizar mo, sumako man nagpagal sa iyo, kaya

And syempre mga tugang sa Gabos Potabi, nakapa ko mga barangay officials, sulumdo mong tabi doon sa kuyang Pigatabagan Rural daw. Ang barangay mga tugang Pigatabagan, kung nagwa ka muning aktibidad sa barangay, mag-ibo ka muna kibagakani kung pagi, makagwa ka muning pagi, kailan i-fundraising, bako nagamito nindo ang pondo kan barangay, tanapod kan sa'yo mga tugang syunga. Kon kamotabi barangay official de ka magkwaling kabit na nailing pakansay mo mga constituents na masupog tabi mga tugang paano ka man makatuyaw ko na naariglarin mo ng kaso karamitan kaya kami sumigwa ka ng sabi makaati na sabi ko nga di mga tugang ko bilang sarong taga-media bilang sarong barangay official once na nakakomentera ko din kasalan automatic mga tugang marisela ko sa kuyang trabaho.

Pwede man mamila. Dati pa ako mamilang para pasyon. Masira mo baga magpropasyon na lang. You came to me from heaven, girl. Para po yung duman sa mga tawang in love. Ay, good morning palang tabi. Kimaneng Limpa. Lose your love. Beato Mindones. Lose your heart. 18, sapit sa 18, maninong kami ni Limpa. Maninong, ako maninong, si Limpa maninang. Tapos si Madam Beatriz. Smile in my hair. Delaja Belbes. Ama-kama akong mamila, magkakalasi kami kay Tukang High School. Si Kararaw Karawan ko sa inyo. Kansaro, nagarampangan kami duman sa ano, nagarampangan kami mamila duman sa... Duman na ni-restoran, may sabi niya ganyan na, uy ngayon, Jess, di ko nagbalingawalan kabuhan mo sa kuya, ade. Kahit to mamila, si Mama Dilagya, si Mama, ano, si Beatrice, si Mama Belbes, ang karaw ko kay Tukan, ma'am, mamila, bilang kay Tukang nag-ibig sa kuya. Sinimpa, magkasundo kami maroon ni patapos si Alan. Magkasundo kami kan keto. Ang pipay bibi ko ng keto, si ano, si... Ang kikaro karaman ko ng keto, si Ma'am, ano, si Ma'am Bilbes. Ang principal ngunyan kan Lamba, si, yata, siya yata ang principal ngunyan kan Lamba Elemental School. Si ano, si Maricel Burral Arena. Si Jamil Ramirez, si Jerry Ramirez. Si ano, si Adil Mangunyan yaon sa Pag-asa National High School. Bisan mo ito, si Ma'am Aldea. Teacher, bagay sa talaga saning ano, Legazpi City, ano, Legazpi High School. Ay sa bagay yan, mga aki paano mga tugang ni Raya sa mga pag-iribalig sa Radyo Ragon. Kamus pala niya nagka-private. St. Agnes, ano pa ito? Divine, tapos Sunshine. Maria, ako talaga graduate ako, UP. University of Pochao.

Dakulang orgulyo baga mga tugan, kung yung kaso managal maging Secretary ng Department of Finance si dating Congressman Joey Sarte Salceda. Dakulang orgulyo because si Bicolano, sabi nga niya mga tugan, Almayano, dakulang may tatabang kayo para magkaigwaning budget ang probinsya kang Almay. Kaya sa mga tugan pagparalan siyon ka nagkapirang politiko. Kung mga pano? Sa mga barangay officials, consistent ang barangay Caligaspi sa panginoon at mga tugang ni Mayor Isham Ismael. Always smiling Legaspi, ang alkalding may alam. Masarong taon pa sa mga tugang second performing mayor sa Bilog na Bicol Region. Pangduwa mga tugang kibay ki Mayor Lena Robredo kang Naga City. Kaya sa mga taong manggagamit, sa mga taong syunga, di natabi nyo pagpanagamitin pa si Vice President o si Mayor Lena Robredo. Galantanag katrabaho siya bilang alkalde kang syudad ng Naga. Sabi nga ni mga tugang kadako siyang dapat tagibun, kadako siyang dapat naayusun sa syudad kang Naga. Kung yata siya mga tugang nagiging alkalde. Asin nagtaram na siya mga tugang hindi siyang paano maglawag sa lado nasyonal. Tama po yan Mayor Lene. Saludo ako sa imo. Galantaram ko dakul ka pag magiginibo para sa karahian kan mga taga syudad kang Naga. Sana po mga tugan, mga taong nakapalibot kay Mayor Mac Perete, makaigwala man kipag-analisa sa gibugibo ninda. Nagpapabot yung good morning sa Bilog na 54 ang barangay Kanbanwani na rin si Mayor Mac Perete, kasabay na potabian kabo sa miyembro kang sanggunihan. Kagawad, attorney Ayon Makasinag, kagawad Bob Magalaw na. Si Kagawad Bob, ang aram ni Kagawad Bob, magtabang sa mga para sa karahayan kan mga daragayo. Asiman mga tugan si Kagawad Pelodio Lomen, amigong Edgar Lucila, good morning. Amigong Edgar Lucila, good morning ha. Aram mo amigong Edgar, alam mo na kitang di nagiriling ano, grabe pa amigong Edgar ang pagsaludo ko kidating Alcalde Paz Muñoz kan Banwaning Kamalig. Hindi nang makakadaw mga tugang kidating Alcalde Paz Muñoz. Talagang the best na amiga. Sabi nga ni mga tugang jury na tayo when she's the mayor of Kamalig, hindi ka mag-alangan na makipag-ampangan sa iya. Pag ako kayo naraman ni Mayor Paz na niyang sa sanggunang bayan, mataram kayo si Mayor Paz. Merci, merci. Sunduin nyo si Jess, papuntay mo doon sa bag magkaon. Yan mga tugang ang tunay na mga amigo. Bako mga tugang araw kang nagkapirang politikong ngunya, napakatapos kang pakinabangan, gawin ka naman sa mga tugang UD o nababayaan. And syempre po, ang sa kuyang panaba, sinamumuta ng barangay sa panginginat po ni Barangay Captain Nelson Magaliano, kasarabay na po sa kuyang bilog na pagiliba, kagawa ting, kagawa dadi, kagawa Roland. And syempre mga tugang si Nang TC Velasco, good morning, kamanay Tami Moleta, ang mabalik na kakatris, kagawad kan kila ko, asiman katamiyo, ang masunod na barangay treasurer kan kila ko. Kalunas, good morning, asin good morning, mantabi, kamigang Ronald, amigong Ronald, amigang Lona Bianeso, good morning. And good morning, mantabi, kaya paling Aydar Laguna, paling Aydar, good morning, tabi sa'yo mo paling. Rekano Bruce Romero, good morning. Asa nagpapabukpan mga tugang ni good morning sa bilog ng mga taga-Dilapa, si Kagawad Grace Marhalino. Ini ang tunay kong barkada. Inang namin bidang kung mabuton mga tugang na tabo. And good morning mga tabi kay Pilots Espinas. Pilots, good morning tabi sa mga Pilots. Ano na Pilots, magpagkaganagyan mo ako naman, mag-booking kitang doon, napunduan mo ako Pilots, na ganing mag-booking-booking lamang kita. Makaskas pa man ako maglakaw. Maraming si Paling Aydar, tapos pwede magjunodyagin dyan sa bulod. Last week, Aldin Alino, good morning. Nanti si Balasso, good morning. Kinang Irlong, good morning. Ang siman Kimanay Belen. Kimanay Belen, nagabay din sulo. Kapano, Mirandila Kanbalinar, good morning. Ang siman si Manoy Coy. Good morning, Manoy Coy. Nagano ka walang tabi, Manoy Coy. Sabi po ni Manoy Will Marinaga daw tabi sa bilog ng mga taga-Pinyo Francia. Ang kapitan na may alam, ang kapitan na may abilidad. Good morning tabi, Kap Narsing Mundial. Ang mabalik na kagawad kan Maragay Palan, kagawad Erna Mundial, si man si kagawad Alan Magallanes. Primoy, good morning. Matatapos sila mga tugang tulay na minakonektar sa barangay Kilikawasin, barangay Binitayan. Hindi ka magpraurambog, talagpul ka mga tugang kakubikol.
Nagkatawlag mga tugon na lagos-lagos sa kutana sa implementasyon kang proyekto pinapundo. Kasi hindi ano dahil mapatapos yun. Ang 10 milyonis na mga tugon sabi ni Kaliloria, hindi nang matapos. Kaya di ka bumahadit ng mga taga-daraga, among mga taga-iba pang lugar na kundi man ka mapili yung kansaydo ni kansaydo ang congressman, di ka bumahadit. Hindi mo yun mabuto sa barangay nito. Kaya kung ng barangay mga tugon di papakiaraman ka mga politiko, ang mga leader sa barangay makakapili mga tugang kitultol na leader. Pero pag pinakialaman ng mga tugang kan mga politiko, syunga,

0: Good morning, Kuya Joyce. Mabati po sa mga nag-graduate sa BU Batch 2020-2026 sa Wapan Ibaga. Si Kina Chris, si Chelsea Lupalisa Cumlaude, Kimberly Magalona Lopez, Magna Cumlaude, Joanna May Nacido Cumlaude. Maura ka no? Sana tabi ang pagiging kumlaude nindo, magna kumlaude nindo. Pagabuting oras, makakwatulos ka magkitrabaho. Kasi ngunyan mga tugang, ang pigahanap ngunyan mga tugang, bako naman watcho mo ko di home, you know. Ako tabi, classmate Aldin Alejo. Ngunyan mga tugang jawa, guraano mo kakatibay, guraano mo kakusog, guraano mo kakwalifikado, kundi ka mga tugang tiputing kabayo, di ka mga tugang basta-basta makakalaog. Especially mga tugang pagparangking sa teacher, Diyos ko. Kaito may sa may barkada kong taga-dip ed mga tugang na ang pinganap kaito bako man sunag parangking ka, nagsakrifisyo ka para makapasa ka sa exam, nagranking ka, nagdemo ka, alagad mga tugang pagabuting oras, kung di ka man kiputing kabayo, di ka man makakalaog na naranking ka mga tugang number 5 ka pagabuting oras, may lumos sa number 47 nakalaog, number 5 ka pagabot mga tugang sa number 67 yung nakalaog. Ano ang rason? There is a miracle behind. Para kayo kampalang naraman na naraman nila at talagang masakripisyo ka kung paano ka makalaog. Kaya pag minsan mag mga tugang sunag ka pilang mag-warm mabalo bagay ka ni story na araw niya kayo ni si Bada, maraw kayo ni si Sir. No. Kaya lamang yung mag-ibin ng araw kayo because mga tugang sakripisyo po tabi ang paglaog sa teaching profession. Naroon doon man doon sunangyaring ginog doon mga tugang sa Mindanao. Makairag so kamugtakan kan mga teacher gari man sa mga tugang siwo, gari man sa sumanok na pag ano mga tugang may maatake sa yang siwo, gari man sa napigluhulo na si mga tugang pigbuka sa yang pakpak. Para sa namatawan kayo magkakaligong proteksyon sa iyong mga estudyante. O, hindi kitabi sa Legazpi, kung bako baka mo kasala, iwanin kasalang bayan ngayon ang lokal na gobyerno kay Legazpi. Sabi mga tugang ni Mayor Isham, pinag-extender niya ang pag-ako kay itong mga ama sa rabay, walang takalakul pa na din nakasabay duman sa kasalang bayan. Sabi mga kan mga padi, bako uda sa grado ang sa iyong pag-iribanan, kung bako ka mo kasal sa mahal na Diyos. Ang problema mga tugang, mapakasal ka mo sa simbahan kung bako ka mo, kung di ka mo kitadakulao na kantiladala kung special ang sa iyong kasal, di man ka mo akoon mga tugang sa simbahan. Ang kinakipandang niyan, paurag na kasal. Ang pinakamatibay na kapitan kan Barangay San Francisco kan Legazpi, good morning tabi ki outstanding Barangay Captain niya Gladwin Gandia. Cap, good morning. 7 minuto sa mo, makalisa na lasing ko din pag-agadagdagan tayo ng informasyon. Sabi kan chismis ako ni Ryan, nagpabawas sa daa. Dati na 3.5 ngunyan, da 3 kilos na sana. Nasa linya na si Manoy Alan Lopez na ito ng Lan Maray na Aga. Pasok.
1: Urago Live. Reward.
2: Yes, Maray na Aga, Manoy Jones. Maray na Aga sa mga parantabi.
0: Yata man, yata man tapin ay ubag mong Maray.
2: Dahil man, hindi sa naman na ang malakaw pa sa batong itapot ng mga kasutinilis dyan sa may pagpigan niya San Ramon Baraga.
0: Iba man ang istorya ni Ryan. Nagpalatukaw ka na paano sa puon kan dap-dap na may nagkagat na tanga o minubag.
2: O, mga balubagi sa namin yan.
0: Ha?
2: Ah? Balubagi.
0: O, iyo?
2: Iyo ko. Sabihin niya, dahil man kikatutinan yan.
0: Ta ang nadangog ko pa no, nagparatukaw na sa pun kandaplap, may nag-agi sigurong tanga-tanga, kinagat, ay bako mong pala nga hindi donut, pag-una ko ngayon donut.
2: Pero ito ba si Dosing, si mga bagong grandman sa Bicol University sa Kapo, kasi nga pag-animal daw.
0: Iyo ba ka? Aram mo lang, makainak man ka mga estudyante sa BU, may natapos matanga na, talagang marurutuyan ka.
2: Roger, matulog ba sa amitani? Baka, pero pa, patient ba tayo, hindi mo lang sa kauban, mainin.
0: Oo. Aram mo, pigilin ko rin ang sitwasyon. Ano sabi ninda ang BU para sa mga TOs ng mga Bicolano? Mailing mo ang gabos na nagadwar, gabos na kakotse.
2: Eyo.
0: Ah,
2: iba. Hindi ko man talaga niyan, hindi kaadal dyan ang mga nga niya, sabi ng mga IP. Sa ang pinahabang din na, pati nga sa puanan, gusto kalidad ka na pag-tutlo sa Bicol University.
0: Oh, ako man lang ang pilosopiya ko araw kayo, bako man yan sa professor, bako man yan sa eskulahan, depende yan sa estudyante. Nyata, graduate ka nga ni kay Ateneo, graduate ka kay UST, pagabuting oras dangag ka, ang dangag magamas ka ng gibuon mo, dangag maggiraraya. Now, pikili nga sa among credentials. Alimbawa si Ryan na graduate sa UP, University of Puchaw, ikagraduate ka ng BU, pagabutin mo ras alang kawon sa mga credential ni Ryan, siyempre ako masanang admin officer, ang pipiliin ko na itong with ayos, ano?
2: Tama. Siyempre, matuman sa panayang ang kandiskulahan. Ayos. Piling mo dyan. Siyempre, so kaya ka sa adminidad ka na kapitante.
0: Yes. Kaso ang iyo, tigbabasol ko ngayon sa mga professor ko when I was in college. Kasi nag-4 years ako sa accounting. Di man lamang ako pinturaan yung debit credit kupit.
2: Ayan, wanted. Marimami yan. Ang wala mo na-open yan. Diyos ko. Na-open yung nagis mo dayanit ang mga nagpamabalo ng isini.
0: Baka si Pauna ko ni Kapitan Candina, tara mo ka sa bago San Francisco, kagbakong pala. Sorry, tabi ka pa, no?
2: Yeah, di yung ano yan. Gusto mo rin ko pa na. Pag-aganan ko dyan, no? Ito po San Francisco, kagbakong, barangay kagbakong, naman ni Kapag Magamon, kipikin na doon kandiya. Pero may iyan, hindi ko ng buwa, katunan yun. Nagat nga ba eh. Araw kaming oras yan, yun yung sa barangay, walang kalaking ataw.
0: Iyon nga ni, ano?
2: Katunan niyan. Okay, sa mga nagtatama ng informasyon, sa Baragal, by pinapatawan sa mga aming pag-gusto as in all night, ka na gobyerno ng Alta na masaming ganungan, as in ka na municipal police station, na nagkakitinagibong pagkakitinagibong ito sa hapon, which can see the solution bilang ng pag-gusto, ka na pagkakitang mas high na pag-upagkakitin ng simplisyo, na nag-upagkakitang pag-upagkakitin para kang sinin na kahabon sa bunga mga simplisyo na sa pag-upagkakitin ng kamatagin ng hindi nito. Investigation ka na yung pong recover, hindi na muna na water detail na pagpaderi ka na water, nagtatanding natin ng mail $15 sa iba o hindi kinaga mismo na master problem o bobis bilang investigator si Sergeant Gerson Mendoza at si SBS Michael Abiston bilang mga katabang ng investigador at si Police Staff Sergeant Ramon Espinar at si patron ni Gerson Mendoza bilang mga investiga opisina ang typical bilang presenta Kita mga ligas Yes, napalaga mo ang inyong bilang at bako na ang inyong bilang nyo masin siya pag silag ng bigas.
0: O nag-apot pa lang si Ryan kung naroon pa ng last decade itong pag-filing kasalang bayan?
2: Ngayon ko na-class yung schedule, mas pinag-a-extender mo sa domain ngayon And sabi mo ng pag-uusay ni Lampres ni Lucia at ang civil lupat ng Isipar sa mga barangay yung mga nakapalaan niya yung pwede magparis mo.
0: Masabay dahil si masabay dahil si Wing sa kasalang bayan?
2: Masabay.
0: Oo.
2: Hindi natin na pwede magiging ng bukayam.
0: Oo.
2: Tapos lang ngayon na hindi ito yung nilisabi.
0: Basta ang primerong banggi sa kuya.
2: Yan sana.
0: Ang gastos.
2: Ang gastos. Ang gastos.
0: Ang gastos. Hindi ka talaga. Kaswapo na yan eh, may nailing kaming nakatukaw na bagol.
2: Bagol?
0: Oo. Mura, ganun talaga sa bagol kaso hapon.
2: Mura, nagbaraban tayo.
0: Larong duman ko paano kayo ito. Angurang kayo ito pag nagluto ka. Angurang baga kayo ito pag maluto ka kay Bagoning Balaw. Sa bagol baga, ano lang may natok. Tapos may morena sa plan. Masapna ka duman sa bagol.
2: Iyo.
0: Oo.
2: Pagmumuntakan kita na
0: nga? Yan, oo. Arag kaan. Oo. Oo.
2: Okay. So, okay, sa pampalaan, baka bali nga, kanya, kanya, tutunanap yun niya. Kasi niya pa naman sa yung umuwi na natin na kabintahan yung kabintahan.
0: Iyo. Sige. Salamat lang sa mga dagdag pang informasyon ng Marinaga Tabi. Nagpapabuting Marinaga ang mabalik na kapitan kan Barangay San Roque kan Good Morning Tabi Barangay Kapitan Gina Caliada. And of course, mga tukang kikapay Kap Malog Minanil kan Balinad. Good morning. Herbert Marceta, good morning. Yan sa Barangay Santo Cristo kan Dragasin. Good morning, man Tabi. Kaya, sa kamus pa, ano? And syempre, mga tukang ang pinakamatibay na kapitan kan Barangay Pandan. Sabi ko yung mga tukang, iba ang may alam. Now, kang nakaaging aldaw, nakulaon ko ta na mga tukang suti na ang onra tinawan man kipapail ang mga barangay officials kan banwan ng daraga, especially ng barangay captain. So, ang naglead mga tukang kan na nagpaabot ng minsan, naglead sa panunumpa sa watawat ng Pilipinas, iyo si barangay captain Arsing Monreal kan barangay pandan kan daraga. Definitely, laging maray mga tukang suro pagka-deliver niya kang speech. Alagad mga tukang pagkabuting oras pig iling ko duman sa public information sa information office kan daraga. Nawawara sa barangay captain, nawawara lamang. So, naging participation ni Barangay Captain Narsing Mundial during the time. Ano tabi lang nga dyan sa communications office kan daraga? May pig ano ka mo? May pig delete ka mo? O pig edit ka mo? Dapat kung anong yaon duman, kung anong nailing, ipailing nito ka mo sa nganing once and for all. Maaraman kan mga daragin yun, mga taong mayroon sa susunod pagkabot kan oras na ini. Maray mo na na-deliver, na ipaliwanag mga tugang so content. So, minsay kan celebration kan independence, namura sana. Ano, takot ka mo sa kapitan na may alam? Takot ka mo sa kapitan na may abilidad? Yo, napaano ka mo? Para ka mumagibo na sa laki komunikasyon? Imagine na maski sabi nga ni bako ka apil dapat arugan ilawas nito because party yan kan informasyon. Now ini ang naging role, ini ang naging papel kan mga barangay kapitan dura kan liga ng mga barangay sa Banuan kan daraga during the Independence Day. Malinaw na ipaliwanag, malinaw na itaram kaya tatanawa wala pagabot naman sa information office sa communications office kan lokal na gobyerno kan daraga. Na paano ka mo dyan? May script? May screening na bawal ini tabako ka apil or what? Nangyari na yan mga tugang araw kaya na sitwasyon. Naramdaman po nito 100 days in office ni Mayor Vic Parete kayto kan mag-assume siya sa Mayor kan Banuaan ng Daraga. Ang pigimbitaran sa mga tugang sa mga barangay captain, pigimbitaran sa mga tugang sa mga SK chairman, pagabot mga tugang sa mga membro kan barangay council, ligaw na mga tugang. Kaya sabi ko pig, ako kuta na kayto di man ako, di man niya nakalaog mga tugang sa ota ko kasi pasipara ako mambaka sabi ko busy. So every time, every kan maabot na mga tugang sa okasyon, pigdadag sa ako kireklamo, pigdadag sa ako mga tugang kichat, yata lingaw na kita. Sabi ko, bako naman siguro kita lingaw, o lingaw na siguro niya ako kita, tatapos naman kitang napakinabangan. Now, nag-apot ako kan kaito kay Mayor Vika. Ang in-charge pa rin kaito kan mga tugang, Sara Kay Gomez. Now, yung naman tabi ni Dimiske, nadakulaon tabi ang naging role kan mga barangay official, especially di barangay kagawa. And I would like to inform the public na ang Capital mga tugang saro ang kagawad pito. Sabi nga ni mga tugang sa local government code Republic Act 7160, di ka mo kaka-implementar kaya ano mo na proyekto without the approval of the sanggunian. Kaya sabi ko, nagnala sa kunya tatanawar aso laging mensahe sa pag-lead ni Kapitan Narcing Monel Campandan kan magkagwa mga tugang kiselebrasyon kan Independence Day. Huwag mo ako na ilingko. Nasabi ko nga ni mga tugang unity may pagkasararoan mga kapitan sa daraga. Alagad mga tugang pag-abot na sa itinaram. Nawara na mga tugang duman sa information office kan na daraga. Paano pa ka mo naging communication office? Sa din hindi nagigibaw sa iyong trabaho. Huwag kayong masyadong OA. Dapat kung anong nadango ko nga ng itinaram, yan na ni Bugtak. Hindi ko lang sa mawutan nito magpapaluwas ka mo kaya magkakani kong impormasyon. Iyo? Sa oras mga tugang na 20 minutos na makalisa na lang 5 ng pag-aagad agdagan tapan informasyon na sa linya man si Manoy Andy Madrigalo. Manoy Andy, maray na aga pasok.
1: Urago Live.
2: Yes, Manoy, yes, good morning. Good morning sa mga

0: niyan ang himasun niya.
1: Mag-prepare na lang siya kay pamada.
0: Okay. Mm-hmm. Sa malinaw, may iwan.
1: Oh, human.
0: Na-arresto man ang wanted person na may kasong act of lasciviousness. Mm-hmm. Ang suspect ministro sa lang si alias na GC, 47 anos, 82 mil pesos man, ang piyansa, eh, 0-9 eh. Mm-hmm. Na kasong sinaangat, bigi sa suspect sa na taga Malinao. Mm-hmm. Natalo niya yung magsalang act of lasciviousness ang kaso, rape, may kinaraman sa pagtrato, kansarong minor de edad o kaya mga kababaihan. Mm-hmm. Yan, tabi man, just dugang na impormasyon, halidig din sa kuyang location, Andy Madrigalio, basta Bicolano, Uragon.
1: Uragon. Uragon. Salamat po ni Andy sa mga nagdag pang informasyon. Uy, uy, good morning po sa mga kapamilya. Pamilya para Marantal dyan sa Barangay San Roque, Candaraga. Sabi kay mga kapamilya ko dyan, tama ngayon mo. Napili mo nga si Kagawad, si Kapitan Gina Calyada. Maurag nga na servidor kan sa buyang barangay. Kaya sabi ko, makamuro mo doon, ginibo mga tugang ni Kapitan Narasing muli ang gabos niyang effort para mga tugang may deliver, may paabot hanggang sa publiko, may paabot sa mga kapwa niya barangay official, at may paabot sa Daraginyo, and binsay kan celebration kan Independence Day. Alagad mga tugang pag-abot naman sa komunikasyon, nawawara.
2: To 90.7 mga pinag-ugid na local report, mga nagbabagang baret sa laog asin luwas ka nasyon, baretang sports o showbiz man, enot nindong madadago, digdi sa Uragon Barreta Express.
1: Maray na ka mga tunga ko po si Jess Magallanes. Matod ka mga pagbabareta ang unyan pong Aldaw ni Martes, pizza din sa Isa kan bulan na Hunyo 2020 sa Isa. Inuto yato ang headlines kan mga program barita sa lahat kan call donation program kasabay mangaray sa mga panginoon na prioridad kang SSS Legazpi. Maso daraga palagusan pagtaonin tabang sa mga paraong makanasabi ng Banuwaan na DepEd Bicol dahil nakakasiguro na mataga kung matagal sa linoga ang mga pampublikong eskwilahan sa Bicol kung boksa dahil nailig na rason para ibaba ang alert level kan Volcan Mayona. Banuwaan ginubata ng dana in kaso magkaigwanin pag-ulan sa palibota. Yenta Santo headlines man kan mga barita sa lado National BSK o Barangay St. Elsky election. Parti na kan paghahanda ka nagkapirang politiko para sa 2028 election. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte pwedeng matapos sa laog sa lanintulong bulan. Attorney Michael Puwan nagsoga na kapagsumitin na ni pre-trial brief sa Senado. Reshuffle kan gabinete ni PBB ni Presidente Bongbong Marcos pinaglalauman. Yenta Santo Santo Papa nag-alay ng pangaji para sa mga naging biktima kan Balinog sa Mindanao. Yenta Santo headlines man kan mga balita sa lado international. Trump nagpaabot ng abiso kay Putin na kasunod kan gera sa Ukraine. Yenta Santo sa lado nin Karawat alay sa Valdez nagtaram na sa kamuktakan kan volleyball sa Pilipinas. Ake de Dennis Padilla. Inasalidahan ang apelido. Yan mga tugang ang headline. Maringanit, tali kasabay si Arnel Ignacio. Yan mga barita, ang detalis po pakali sinagkapirang hanap buhay.
2: Basta Bicolano, Uragon!
3: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl natin na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tatay, itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa loob kiperang bulan.
5: Karambulan ito.
4: Tapos nagpa-blood chem ka? Hmm. Ano ang sabi kang sakit ni mo buda sa prostate mo?
5: Lir na gabus.
6: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Mims Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Mims Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every

0: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
1: Kita-kits po tayo.
2: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong ng inyong sasakyan. Pa-check mo na sa Tukurang Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukurang Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukurang Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, rebalancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pa-check mo muna ang iyong baterya at gulong sa Tukurang Tire Sales and General Merchandise. Located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukurang Tire Sales and General Merchandise.
3: Dave, malapit ng anniversary natin.
2: Oo nga no, parang kailan lang.
3: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
2: Siyempre, Lola's yun.
3: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nakikain.
2: Siyempre, Lola's yun.
3: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
2: Siyempre, sa Lola's yun. Sa lahat ng okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lola's Food Station and Catering Services, now located at Barriada, Legazpi City, malapit mismo sa Kalayaan Park. Mula pa noong taong 1996, ang Chera V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera V. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Chera V. Balon Travel and Tours in Chera V. Balon Travel and Tours. Keep

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Uragon.
1: Ano oras po mga tugang sa Radyo Uragon? Eksakto na po nga 31 minutos na makalisang alas 5 ninyo pagkaaga.
2: This time check is brought to you by Liveraid sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's Liver Lover, boys!
1: Balik na po kita mga tugang. Maski mauragan, maski mainit ang issue mo, ano araw kayo rin gabos na maliputon sa laogan ng sitasyon. Makagana na.
0: Uragon Barreta Express.
1: Jordan Bidis, good morning. Asin, good morning. Kisir po yan si Manki Makagawad Balin Imperial. John, mga tugang sa barangay. Umapon ka legas. Asin, man, good morning. Tabi sa dating regional director kan Department of Trade and Industry. Good morning. Kisir Diggs Aguilar. Sir Diggs, good morning. Iyon yan mga naging official kan gobyerno. Mga simple hunon sa na mga tugang mga buhay. Kaya good morning. Tabi sa mo, Sir Diggs. Ano, Sir Diggs? Kasaod ka na? Ngunyang sa detalis na kan mga barita sa lado lokal para yun mangyari kan Social Security System or SSS ang condonation programa para sa mga miyembros kay ninaiguanin pagkakautang nga. Ilan laging paig ni Janet Mapa, tagapagtaram kan SSS Legazpi sa ginimong interview sa kan Uragonusa. Sayang sinabi na pinagtatawa ni Naki magkakanigong tsansa ang mga members sa Siman Employers na iguanin pagkakautang sa pagi kan condonation programa na konsay babayad na sa nakainin mga interest sa ilang inutang. Ipinaliwanag pa ni Mapa na andaan sa ilang opisina na taonin tabang sa mga members na iguanin mga pagkakautang sa SSS sa day na bayaran kinagkapirang taon. Rantay 3 minutos na makalisan alas 5 din paggaga sa iba pang detalyes kan mga balita sa lado lokal. Padagos ang pagtaonin ayuda kan Municipal Agriculture Service Office kan Banwaanin Dalaga Urmaso sa mga parauma sa nasabi ng Banwaan na ininaging peg ni Melgi Matosinyo sa antagaan pamayo kan Maso Dalaga sa pakikipag-ulay kan Uragonusa. Sayang sinabi na padagos sila nagtaonin mga subsidy assistance sa mga parauma kan nasabi ng Banwaan na ipinaliwanag pa ni Matosinyo sa na dapat registrado sa Maso sa RSBS ang mga parauma sa nasabi ng Banwan para matawan kay magkakanigong tabang. Alam mo niya, ito ang baruta sa kamukatan kan panahon. Nasa rin yung si Mama Alexis sa Roy Vibar. Ma'am, good morning po. Please come in. Live po kita sa Radyo Uragon.
3: Yes po, good morning po. Para po sa magiging kamukatan ng tuluyang panahon, yun yung pagsalitay ng Kunyo, aldaw ng Marte, ang kasalukuyang nakaka-apekto sa Dilog ng Bicol Region itong mga localized thunderstorms. So, kasahan niya ito ang bahagyang mapanganurong sagsul sa mapanganurong kalangitan na igwang posibilidad ng mga bulong-bulong pag-uuran at yung pagkikilat na pagdagundol ang posible mamamalian na tumika sa buong katapulan. Maluya sagsul sa moderatong duros kaling sa tumusirangan ang iral na may banayad sagsul sa katamtamang pag-alog na nagangan. Agot ng temperatura, tigatay ang maabot ng 26 to 32 degrees Celsius niya na aldaw. Sa tuyang monitoring naman, wala masyutang 90 din na low pressure area or bagyo sa laob at sa luwas ng ating Philippine Area of Responsibility na pwedeng maka-apekto sa tuyang niya na aldaw at sa mga susunod na aldaw na din. Bali yun po, sa tuyong weather forecast, hali po din
1: sa pag-asa ligas, si Alexis Ruyo. Salamat po, Mama Alexis. Saka magtakang kang panahon, halid dyan mga tugang sa pag-asa ligas.

Sa iba pang detalyes kay mga balita sa lado lokal, dahil nakakasiguro ang Department of Education na kung kaya kan mga eskulahan sa Bicol ang makusog na magnitude 0.7 na linog. Inyong naging pahing ni DepEd Regional Director Gilbert Sansan sa pagatubang sa mga taga-media ka na kaging aldawa. Sayang sinabi din siya nakakasiguro kung gurano katibaya ang mga eskulahan sa Bicol kung yung kaso makaigwanin makusog na linog. Ipinaliwanag pa ni Sansan na mundo man siya ni Hulita Dakul na mga eskulahan ang nagkadaranyaran duman sa, sa General Santos City. Asin nagkatala pang lugar sa Mindanao, dalakan pagtama kan bagyo kan linog na 7.8 magnitude.

Nagpapabot pa rin good morning sa bilog ng mga Trekrikaw, si Kagawad Raquel Magallanes Loyola. Rantay 6 minutos na, makalisan na lasing ko ng paggagay, pinaglansad kang grupong Rice with Max sa wanwaning dinubatan ang probinsya kang Albay, ang community pantry. Sigun sa naging paig ka nasabi ng grupo, kamabutan ka nasabi ng programa, yun ang matawan kay magakali kong chance na makapagmakaling baratong pagkakaan, as in mga panginot na barakalo at mga residentes ka nasabi ng banwaan, particularmente ang mga barangan, mga persona na apektan kan pagalboruto kan bulkan mayon na nakatao man sila ng baga sa siman mga gulayo na sin food packs sa 100 persona sa nasabi ng lugar. Sa ibang naladong sinabi pa kanasabi ng organizer na palagos man silang mag-ibok yung magkakali kong pagi para maorganisar ang mga pantries sa mga lugar na grabing naapektaran kan pagtuga kan bulkan mayon na palagos pa nakaisar ngunyan sa mga evacuation center. Sa iba pang detalis kan mga bareta sa lado lokal na iling na rason, ang opisina ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIBOC sa naibaba ang alert level kan Vulcan Mayona. Ini naging payag ni Mr. Dorina Abilende. Ang Mayon Observatory Resident Volcanologist kan FIBOC sa sayang sinabi na sa presente palagos pang pagbuga ng laba kan Vulcan Mayona kasi hindi pa pinaga o hindi pa ang pwedeng ibaba ang alert level ka ini magigarumduman na ka nakaging aldaw palagos pang pagbuga ng lava kan Vulcan Mayon na konsay lalong nililakon ang bilang kan mga nakatambak sa taluntod kan nasabi ng vulkan. Kaibong nalado sinabi man ni Abalinde na oras sa makaigwanan ng pagbulos kan oran digdi sa Bicol dakula ang posibilidad na magrasay ang nasabi ng mga debris ali mismo sa bunganga kan Vulcan na nakatambak sa taluntod ka ini.

0: Wala na kamantabi kayo ni Mario Marbella dyan sa barangay Bugalon, Candaragal, Maya. 38 minutos na makalisa na alas 5 din paggagangunyan sa ultimong detalyes kay mga bareta sa lado lokal. Preparado ang lokal na gobyerno kan banwaan yung ginumata na oras sa makaigwanan yung pag-uran sa Bilog na Bicol Region na inilaging payag ni Mayor Jim Aunghoco sa ginibong interview sa kan Uragonusa. Sayang si David Apalagos man siyang nakikipag-coordinar sa opisina kan MDRRMO ginumatan. Asin man sa opisina asin sa nakapira pangahin siya kan gobyerno para masiguro na ligtas ang saydang banwaan oras sa makaigwanan kipagbulos kan uran na ipinaliwanag pa kaya nasabi ng alkalde na sa presente dakol talaga mga barangay sa banwaan kan ginubatan ang pwedeng ibakwar oras sa makaigwan na kipagbulos kan uran na pwedeng maapektaran kan lava alit mismo sa taluntod kan volcan mayon na. Yan mga tuwang ang detalyes kan mga barita sa lado lokal. Ang detalyes po kan mga barita sa lado nasyonal. Pakailisin hanap buhay.
1: Siguruhin na sa tamang kondisyon ang mga gulong na inyong sasakyan. Pacheck mo na sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise. Sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, makakabili ka ng mga bagong-bago at di kalidad na goma, iba't ibang klase at pangmatagalang baterya. Tukuran Tire Sales and General Merchandise also offers tire condition check and rotation, tire restoration services, rebalancing, battery charging, and testing. Babiyahe ka? Pacheck mo muna ang iyong baterya at gulong sa Tukuran Tire Sales and General Merchandise, located at Barangay Tagas, Daraga, Albay. Para sa biyahing sigurado, Tukuran Tire Sales and General Merchandise.
2: Nagbabatingaw sa interong Kabikula, ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Uragon.
0: Ano ras po mga tugang sa Radyo Uragon, eksakto na po nga 40 minutos na makalisa na lasingko nil pagkaaga.
2: Uragon Barreta Express, mga nagbabagang bareta sa laog ka na show. National News.
0: Karenta minutos na makalisa na lasingko ni pagkagangunyan sa detalyes na kan mga barita sa lado ng nasyonal ang pag-aang nagdadangadang na eskasyon barangay election at pati na kan paghahanda ka nagkapirang politiko para sa maabot na 2028 national and local election na inianaging paig ni Professor Danilo Araw kan kontradaya. Kayang sila binakuling kaso malabos ngunyan ang 2020, malabos ngunyan ang eleksyon. Parti na sa buti ni kan paghahanda kan mga politiko para maraman ang silang magiging leader. Pagabot kan oras kuning kaso makaigwanan ng eleksyon. Sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado ng nasyonal, pinaglalauman na maduran ng tulong bulan ang pag-impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inilaging payag kan Congresswoman na nakareceive ng dakulang balita Congressman Gerbel Loueso, ang chairman kan Committee on Justice. Kayang sinabi na magibusinda kay magkakaligong paagi para mapadali ang pagdangog kan impeachment complaint kontra sa Vice Presidente.

42 minutos na makalisan alas 5 ng pag-aga. Sa iba pang detalyes kan mga balita sa Lado National kapag sumitir na kanakaging Lunes sa kasudma ang legal counsel ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Michael Puwa upang isumiti para isumitir ang pre-trial brief sa depensa kasunod kanagraning impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Sa mga sunod na kagawad kan kita ko, good morning to Kevin Soto. Warin tayo 2 minutos makalisa na lasing kuning pagaga sa iba pang detalis kang mga balita sa lado lokal o nasyonal. Inapod ni House Spokesperson Leonardo Alzu, Representative Zia Alonto Adjung ang destruction upang ribukban sana ang nagraning impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang planong pagpapadagos kan pagdagog kang Senate Bureau Committee sa luwas kang Senado. Inimismo ang naging payag ni Congressman na Batchunga. Kasunod ka naging payag ni Senate President Alan Peter Cayetano na dagos ang pagdagog kang Senado sa mga padagos sa blood control controversy. Inibaya si Adjung takutun mga tugang palibasa po tabi na kulang malitan sayang narisabi. Diyan tasando tinawanin doon in the impeachment prosecutor Senator Congressman Isabel Maria Zamora si Batangas Representative Gilbert Luisro na pinagbibisukan kamara ang liderato ni Acting Senate President o Sherwin Gatchalian. Natural, tamagkaka amigo kami.

44 minutos na makalisa na lasing ko ng pagaga sa lewat po. Good morning man, kikagawad na Armando Lameda kan Barangay Matnog kan Banuan Daraga. Mientras tanto, sa iba pang detalyes kang mga balita sa lado nasyonal, maawot ni Congressman Leandro Lovese na gamito ng 14 billion pesos o 2.3 billion pesos na kantidad. Kanunti lang sinari operating expenses kan Kamara de Representante at si Man Cancinado na pangbakaling bagas para mataon ng tabang sa mga tiyos ng mga Filipino. Inilaging paig ka na sabi ng Congressman. Kasunod kan palago sa paglangkaw kan MOUE kan Kamara de Representante at si Man Cancinado. Sayang sinabi na kung ibakalin bagas ang nasabi ng kantidad. Dakol na mga tiyos sa Pilipino ang piling mabinipisyaran kaya nasabi ng programa. Warente 4 minutos sa makalisa na lasing ko ng pag-aga, pirma na sana ni Presidente Bongbong Marcos ang pinagalat para tawan kima para mapapalagos o para mangyari ang balasahan sa liderat o sa sayang miyembros kan gabinete. Iniyan naging payag kan sarong personalidad. Sigong sa impormasyon, maawot ni Presidente Bongbong Marcos sa makaiguan ng reshuffle sa iyang mga miyembros kan gabinete bago gibuna sa iyang State of the Nation address. Kabilang sa mga nagluluwas sa pangalan na pwedeng maging bagong miyembro kan gabinete ni Presidente Bongbong Marcos, ilo si Jelby Crimulla bilang DPW at Secretary. Balik sa pagiging Secretary ng Department of Transportation si Secretary Vince Dison. Magpiling magtukaman bilang chairman bilang Secretary ng Department of Finance si Congressman Joey Sarti Salcela kan Segundo Distrito kan Albahaya. DLG si Secretary si dating Gabinor Lex Secretary Binhor Avalos. Mantang sa Department of Trade and Industry man si Frederick Goh. Sa ibang nilado, igwa man kinagluwas sa impormasyon na kunta subot si Executive Secretary Ralph Recto sa pagtukaw ni Sarcela bilang Secretary ng Department of Finance. Sa presente, nagtutukaw man bilang Presidential Liaison Officer ni Sarcela matapos sa formalmente ng nombrahan ka na kaging aldawa. Sa ibang nilado, padagos man na matinir sa iyang pwesto ang controversial na Secretary ng Department of Health na si Secretary

0: 46 minutos na makalisa na lasing ko ng pag-aga. Sa iba pang detalis kay mga balita sa lado nasyonal, sinabi ni Senador Joel Villanueva na matindir siya sa special session ni Papapod ni Presidente Bongbong Marcos sa aga. Sasayang pa inyong laging payaga ni Villanueva matapos sa mag-attend din sa pag-telepon kan Jesus is Lord Church worldwide. Kaya ang sinabi na pagsunod kan sa iyong obligasyon na sinitrabaho ang rason kung yata siya matindir sa gigibo na special session na. Nianta Santos, sa ultimong detalis kan mga balita sa lado nasyonal, nag-alay ng pangagiyon si Pope Leo XIV para sa kabus sa Pilipino na apiktoran kan magnitude 7.8 talinog na nangyari sa Mindanao. Sa sayang payag, sinabi kan Santo Papa na namumulo siya nin huli man sa sunod-sunod na kalamidad na nagkatama sa bilog na kinaban, particularmente sa Pilipinas sa siman sa Mindanao region. Kasabay kini, sinabi kan Santo Papa na kilakay po na magkasaro sa mga giyang publiko tanganing makaiwas na sa pagtama kan anuman na kalamidad.
1: Mga balita sa ibang nasyon, international news.
0: Karon 46 minutos sa makalisa na lasing ko ng pag-agangunya sa detalyes man kang mga balita sa lado international, sinabi ni US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin na anda siyang magtabang para matapos ang karulibukan entre kan Ukraine at si man kan Russia. Sigun sinaging pa ni Kremlin Foreign Policy Advisor ni Yuri Oskoluba na kung maabot ka nag-ulay sinda US President Donald Trump at si man si Putin para pag-ulayan ang pagkatapos kan gera sa Russia at si man sa Ukraine.

0: Ngunyan sa Italy sa mga barita sa lado ng Karawat, pakalisin nagkapirang alaw na naging silensyo. Tuminarap na si Alay sa Valdez. Ang pinag-apod na volleyball penum. Sosyo manaman yung sa kontribusyon ng Philippine volleyball. Sa sayang parang sinabi ni Alay sa Valdez, dapat magkasaro ang mga atletang Pilipino, particularmente ang mga parakawat sa volleyball. Para sa Alas Pilipinas, inyay naging paika na sabi ng volleyball player matapos na magbaba sa ikawalong pwesto ang Pilipinas sa katatapos pa sa ng ABC Women's Cup. Sayang sinabi na dapat mag-ibok kay magkakandigong pagi ang gobyerno at ganing matawan kay magkakandigong tabang asin suporta ang mga atletang Pilipino, particularmente ang nasa lado kang volleyball.
1: Uragon Barreta Express. Barreta Artista Showbiz News.
0: Ngunyan sa detalis na kang mga barita o sa lado ng showbiz, liwat na naman na nakaigwarin kararibukan sa lado ng showbiz matapos sa Alba Baloon. Kanaki ni Dennis Padilla na si Claudia Isabel Barreto Valdeva na aliw na napilyedo kan sa iyang ama. Sa sayang payag, sinabi ni Claudia na mautang aliw na napilyedong Padilla, asin gamito na sana napilyedo niya sa ina. Deng kamugtaking aki, deng kaman mabibilog, kundi si ama mo, bako. Alagad si Abong Dalado, sinabi man ni Dennis Padilla na ipinagrespeto niya ang desisyon kan sayang aki alagad maagi man subutin niya sa magkakandigong proseso as hindi siya basta-basta mapirma sa birth certificate kan nasabi ng aki. Yan mga tugang ang katilipunan detalyes kan mga pagbabarita ang unyan pong aldaw ni Martes 16 kan bulan na Hunyo 2020-2026. Sa liwat po, sangarang kan mga nakasabay niya sa programa sin sa pagbabarita sa lawasan si Manoy Alan. Asin man si Manoy Andy Marde Galeo ang pag-asa Legaspi. Sa lado teknikal si Manoy Ryan Salcedo duman sa tower si Manoy Jus Valderrama. Maray nagapotabi sa matibay na kapitan kang Barangay Ilabod Gandara. Good morning tabi Barangay Captain Rando Velasco. Ako po ang sedong nakasamay si Jess Magallanes. Minawalat kang tataramon ang Barangay Pigtatabangan de Pigtatabagan. Adios, maray na agabi Colandia.
2: Basta. Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
3: Ang Mims Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Mims Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Mims Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
1: Ito na ang palatuntunan gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkain organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa Kape at Kalusugan. Hatid sa iyo ng Needs Kape at ng Needs Wellness Center.
5: Isang malusog na araw po sa ating mga kababayan sa buong Kabikunan, sa lahat po ng mga inaabot ng ating malawakang programa sa radyo at maging internet. Naway datnan po kayo ng swerte sa inyong pakikinig dito sa palatuntunang Kape at Kalusugan. Hatid sa inyo ng Needs Kape sa pangalan po ni Ma'am Needs, Ma'am Nina Rosal at ng Needs Wellness Center. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Rod Perez. Sana'y masamahan niyo po ako sa loob ng 10 minuto para mapag-usapan natin ang tungkol sa inyong kalusugan at kung paano kayo matutulungan ng Needs Kape at ng Needs Wellness Center. Ngayong araw po ay ating alamin ang isa sa mga kinatatakutang sakit at nangunguna sa mga dahilan ng maagang pagkamatay. Ito po ay ang cancer. Ayon sa mga talubhasa, ang cancer ay isang kondisyon na nabubuo sa katawan ng tao kung saan ang ilang cells o cellula ay lumalaki ng walang kontrol at kumakalat sa ilang bahagi ng ating katawan. Mahirap tukuyin kung bakit nagkakaroon ng cancer ang isang individual, pero base po sa pananaliksik, ang pagkalantad sa kemikal, sobrang katabaan, labis na pag-inom ng alak at panindigarilyo ay ilan lamang sa mga salik o itinuturong rason kung bakit ang isang tao ay nagkakasakit ng cancer. Natikman mo na ba ang kagalingang dala ng Linis Kape?
6: Ito si Ariel Tayo, taga Manuyo, Pilarsong Surong. Tagal na po ako na hindi nagakarimi. Ngayon, nung malaman ko na may Linis Kape, sinubukan ko mag-inom. Ngayon, nagkakaruin ako. Kaya nagpapasalamat ako sa Linis Kape.
5: Linis Kape, mabibili na dito sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng mga branches ng Mills Wellness Center.
7: Hello, Mama. Anong pangalan mo?
8: Lafayne Robosa po.
7: Ba't ka nagpunta dito, Mama? Anong problema mo?
8: Follow-up check up po sa cyst.
7: Wala na pag o gano'n yung kalaki?
8: Ganito po siya malaki na.
7: Parang apple?
8: Apple.
7: Ngayon, ano na lang?
8: Parang ano lang? Ito, parang ganito na.
7: Jolet, anong ininom mo?
8: Kaya yung man, gusto ko yung fur lungs.
7: May booster ka?
8: Opo.
7: Noon ang ininom mo, anong naranasan mo?
8: Hindi na katulad ng dati na parang malad yung boses ko. Tapos
7: malad?
8: Na masakit ko pa sa kita nito.
7: Ngayon, hindi na. Okay.
5: Okay, balik ko tayo sa ating talakayan. Sabi ko nga kanina, ang cancer po ay posibleng makuha natin sa pagkalantad sa mga harmful chemicals. Gaya halimbawa ng usok ng sigarilyo, pagkonsum ng mga pagkain o kaya inumin na may halong nakalalasong sangkap. Gaya halimbawa ng mga processed foods and drinks. Sabi nga ng mga eksperto mula sa World Health Organization, ang madalas na pagkain ng junk foods, noodles, chewing gum, bottled juice, fermented food at lalo na yung mga pagkain kargado ng pampasarap gaya ng MSG o monosodium glutamate o mas kilala bilang betsin. At alam niyo ba na ang pangunahing dahilan ng panganib ng pagkakaroon ng cancer ay ang edad? Edad, opo. Ayon po sa pinakahuling istatistika, ang tao habang nagkakaedad ay humihina na rin ang immune system. Dahilan ito para yung mga free radicals ay dumami at magkaroon ng imbalance sa ating katawan na siya namang pinagmumula ng pagkasira ng ating DNA na kalaunan ay nauuwi sa tumor. And talking about tumor, alam niyo ba na ang Nins Kape 23-in-1 Premium Coffee Mix ay may sangkap na spirulina? Ang spirulina ay nagtataglay ng makapangyarihang antioxidant at anti-inflammatory properties. Isa sa makapangyarihang antioxidants at anti-inflammatory agent ay ang spirulina. Ang spirulina ay isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Nins Kape 23-in-1 Premium Coffee Mix. Napatunayan na sa mga pag-aaral na ang spirulina ay mahusay makapagbababa ng LDL at mataas na ang dose ng triglyceride. Lumalabas din sa mga pag-aaral na ang spirulina pinuputin protektahan ng LDL cholesterol mula sa pagiging oxidized. At di lang yan, ito ay nagtataglay din ng anti-cancer properties, lalo na para malabanan ang cancer sa bibig. Yan ang spirulina, isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Nins Kape 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na dito sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nins Wellness Center Branches Region Wide. Marami na ang nakasubok.
7: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
5: Marami na rin ang nagpapatutuo.
9: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
5: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
7: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
5: Means F&B Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink, gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, grape seed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means F&B Fit and Beauty, available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi. Alright, balik ko tayo sa ating usapang pagkalusugan at pangkabuhayan. Hatid sa inyo ng Means Wellness Center. At ibang pinag-uusapan ng patungkol sa sakit na cancer. Marami ng bandog na mga doktor ang nagsabing sagana sa anti-cancer properties ang spirulina. Kaya naman, napatunayan sa mga laboratorio na pinuprotektahan nito ang LDL cholesterol mula sa pagiging oxidized na maaring maging dahilan ng cancer. Tanong ng karamihan, maaari bang magamot o kaya maiwasan ang pagkakaroon ng cancer? Ayon po sa mga dalubhasang doktor, maraming uri ng cancer ang posibleng maiwasan o mapigilan. Isa na dito ang paghinto o mas mabuti kung hindi ka maninigarilyo. Pag-iwas na ma-expose sa mga cancer-causing chemicals, pati na rin po yung sobrang sun exposure o pagbibilad sa araw. Siyempre, kailangan mong manatiling malusog at malakas ang resistensya. Tingnan ang mabuti ang inyong mga kinakain. Iwasan ang mga pagkain klasipikadong processed food, gayon din po ang mga pagkain matatamis. Damihan din ang pagkain ng mga gulay at putas na anti-cancer, gaya ng broccoli, kamatis, luyang dilaw, beans, gumamit ng extra virgin oil. Bumili ng organic meat. Kung mayroong turmeric powder sa bahay, haluan ito ang inyong mga ulam at huwag kaliligtang magdagdag ng natural food supplements mula sa Means Wellness Center para masigurong balakas at ligtas kayo sa mga banta ng sakit. Mag-exercise ng 30 minuto araw-araw. Malaki ang may tutulong dito para makaiwas sa cancer. Maglakad, tumakbo, mag-gym, magsayaw-sayaw, mag-sumba. Ano mang physical activity ay makabubuti para manatiling malusog ang inyong katawan. Ugaliing magpa-check up taong-taon. Magpasuri ng dugo, ihi at pupo sa laboratorio. Ang ultrasound sa tiyan ay makakatulong din upang malaman kung may mga namumuong tumor sa atay, bato at iba pang mga organo sa mga babae. Gawin ang regular na pagpisil sa inyong mga suso upang makita kung may namumuong bukol at para makaiwas sa breast cancer. Magpa-pap smear para makaiwas sa cervical cancer. Sa kalalakihan naman, mainam na sumailalim sa digital rectal exam para makaiwas sa prostate cancer. Huwag gumamit ng pesticidyo, insecticides at iba pang kemikal sa bahay. Iwasan din gumamit ng plastic container sa pag-iinit ng pagkain sa microwave oven kahit may nakalagay pang microwavable ang naturang hard plastic.
10: Totoo na. Ako po si Yo Ako, nakatira sa Tagas Daragaan pa. Natry ko yung Mings Coffee bago ako uminom ng Mings Coffee. Namamatid ang aking mga kamay at daliri. After ko uminom, naramdaman ko na gumanda yung aking pakaramdam. Yung bumamatid ay nawala na.
11: Dahil na magpahuri, try mo na ang Mings Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Gibo sa purong natural na ingrediente. May sangkap na Concentral Brain Enhancer asin Goyabano Extract. Mababakal sa kamus ng branches kang Mings Wellness Center. Hindi na mabilang ang mga natulungang gumaling sa Mings Wellness Center. May mga sakit sa baga, kidney at may mga bukol sa katawan. Sanhi ng organic boosting. Sa mga ganitong uri ng sakit, makakatulong ng malaki ang Mings Wellness Detoxification Program. Ang detoxification o detox ay ang proseso ng pagpapalabas o pag-neutralize ng mga toxins at mapanganib na substances mula sa ating katawan. Ang mga toxins ay maaaring manggaling sa iba't ibang sources tulad ng environmental pollutants, processed foods, alak, gamot, stress at iba pa. Bagamat ang ating katawan ay may sariling detoxification system gaya ng liver detoxification, kidney detoxification, lymphatic system, sweat glands at colon elimination. Ang detox ay maaaring tumutukoy sa mga programa o diet na ang pakay ay mapalakas ang natural detoxification process ng katawan. Kabilang dito ang fasting, pagkain ng ilang uri ng pagkain o supplement o pagsasagawa ng ilang practices tulad ng sauna o colon cleansing. Ang isang detoxification program ay maraming benepisyo gaya ng elimination ng mga toxins, mas mataas na energy levels, mas magandang immune function, pagbaba ng timbang at mas magandang digestion, mental clarity at mas magandang moods. Pero tandaan, importanteng magpatingin muna sa inyong healthcare provider tulad ng Mins Wellness Center bago sumubok ng anumang detox program. Dahil merong ilang extreme detox method o restrictive diet na maaaring makasama sa mga buntis o nagpapasuso, individual na may sakit o yung mga may iniinom na gamot. Pakatandaan na ang balancing diet, regular na pag-iehersisyo, tamang hydration at sapat na tulog ay ang pundasyon ng magandang kalusugan at sumusuporta rin sa natural na detoxification process ng ating katawan. Hoy, para po doon sa mga nagtatanong kung saan matatagpuan ang Mins Wellness Center, para po dito sa mga taga-Naga. Ang Mins Wellness Center ay nandito po sa Berlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa mga kababayan po natin dyan sa Sorsogon, nasa 1197 Calle Nueva M. Santo Street, Barangay Pulvorista, Sorsogon City. Sa mga taga-Rinconada area, ang Mins Wellness ay nandyan po sa Mons P, Lanuza Street, San Francisco, Iriga City. Dito naman sa may bandang Tabaco City, nandyan po kami sa Tomas Cabela Street, San Juan, Tabaco City. Ang MWC ay matatagpuan din po sa Puruk 7, Marifosque, Pilar, Sorsogon. Sa mga taga-Pio Duran, kami po ay matatagpuan dyan sa Barangay 4, Rizal Street, Pio Duran, Albay. Sa mga taga-Pulangi, ang Mins Wellness Center ay matatagpuan sa National Road, Centro Oriental, Pulangi, Albay. Bukas na rin po ang ating branch dyan sa Goa, Camsur, sa number 052 San Juan, Evangelista Street, Goa, Camarines Sur. At syempre pa ang ating main branch ay matatagpuan dito sa Barangay 24, Rizal, Legazpi City. Pwede rin po kayong tumawag sa ating cellphone number 0908-113-7618.
5: Paki-like and share na rin ang ating FB page, Means Wellness Center. Pakatatandaan lang po ha, anumang mapansing pagbabago sa katawan, sa pagdumi, sa pagkain, pagtubo ng bukol, sugat na di gumagaling, pananakit ng anumang bahagi ng katawan ay huwag mong babaliwalain. Magpa-check up para makatiyak. Punta na sa anumang branch ng Means Wellness Center. Sa muli, sa ngalan po ni Ma'am Nina Rosal, ito po ang inyong lingkod, Kuya Rod. Magandang araw po sa ating lahat.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalaro ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Tatay, anong pangalan mo?
14: Desiderio.
13: Nang digdikan mo niyan, ano ang problema mo?
14: May natutulog ang palyo ko. Anong taga ko natutulog?
13: Tatay, dati ka ng pasyente digdik?
14: Yun lang.
13: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digdik?
14: Sa puso.
13: Sa ano pa?
14: Sa baga. So, sa kidney ko.
13: Oo, narahay ka po digdik?
14: Hindi po. Narahay ako.
3: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Block 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
13: Kita-kits po tayo!

0: Variety, the hottest and reliable news, news that matter at lower prices. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
1: 9.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Time check, 5 minutos na pasado alas 6 nin pagkaga.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Uli na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibon. Maumaw kan mga marhayan buo dadagubon. Ang sumbong kan mga pobring tios arog mo. Uragon. Bullseye. Katabang ninyo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy ng dainasisimbaga. Kaiba ang batikana komentarista sa Kabikula. Mayong iba. Dito, Sanchez. Sa programang Uragon. Bullseye.

0: Mga katugan, Diyos maray na aga sa Indo Gabos!
1: Basta igurano, gura-gura!
0: Aldaw nakita na naman in Martes, petsa day 16 na. Sa bulang kan Hunyo, lampas naman kita na sa kabangaan kan bulan, ano, July na naman tulos. And pag July, ano na, ay July pala maparehistra ako kan auto ta 7. Narumduman ko kaya ngunyan agang may pagliko ko dyan sa may Astrodome, may checkpoint. Medyo na para ako ta di ko aram sabagay maray man iyan ta nga rin ngayong para muto-muto baga so nagamurutor ta masabi baga permi na basa na ngayang puro man sa nangyayang motor ang piga checkpoint yan kaya yan ang muto-muto baga kan mga para motor ano sabagay kan sarong si mga nangani nagmotor man sa na ako na par dyan manggararay sa may lugar na yan sa may Astrodome naga-checkpoint. Sabi pati kanso naga-checkpoint sa kuyang pulis. Ngayon, bagoon pa ngayon siran motor mo ha. Bago lang ngayon. Niya ko dahi, 2017 pa niya ako yan, chief. Ay, garo ngayon, ataman mo ngayong maray ngayon siya. Saka, kuwan ngayon, gadaig mo ngayon ngayon, pigbabalad ngayon ha. Niya ko, iyo, dahi man niya ko. Kani, bago lang niya ako ang gulong, tapud-pud na. Morag mana pulis ta ang mga ibang mga pulis baga pag-aar ka hindi man nakiire-istorya so malambing lang baga pag sa mga checkpoint mga malambing morning sir cherry checkpoint man sa nangaya tabi ngayon sir nyako dahi mana problema nyako unio lisensya ko nyako yan. So sige, maray na aga tabi sa Indo Gabos. Oras na naman, iriba na kita, alas 6, agad alas 7, ngunyan na Martes. And mainit na ang sirang kansaldang na naman tulos. Ano, alas 6 pa sana, grabing init na naman. Ay, Diyos ko, siguro sagod pang 2027 iniyo, Kuya Ryan. Ta, yung bagayang sabing may El Nino kita and bako sa basta El Nino, kundi sabi super El Nino. Grabe, ano? Aramduman ko, supos na naman ni Ate Remy. Ah, napig, ko yan, pig kontra supos ni Governor. Na ngaya, El Nino is real. Sabi ni Ate Remy, ano ngayon ngunyan kung El Nino is real? Pambiro. Ayun, sa bagay, pag-araw kayo na El Nino, ta siyempre sabi ko na nga ni Baga, bago pa nga ni ini nagbaray ta gayon, nagruluwas pig para paapyawan ta na bagay ni kanakalis pang simana sa programa ta. Na niya ako ini yung phenomenon na ini, this is something unusual, ano. And yan na nga ni, nakariparo na nga ni, so iba, kasun may re-istorya mi sa pamilya, mintas na namamahaw Kuya Ryan, taso dati ming pigbabakalaning sira, na araal daw harus yaon duman, sige ang kulit magbakal kaming sira, ngunyan mura na. Kaya yung baga to sa pigasabi ko, baga sendo mga tugang, nasabi ni Secretary Sulidum Candy Westy, na ang sira nagdudurulag na sa tuya digdi sa may kadagatan ta sa Pacific kaara mo yaon kita sa Pacific area ocean ng Pilipinas nagdurulag na ang sira ta mainit nga ni ang temperatura kan dagat because of this El Nino na malawig sagod po dani sa first part pa ka next year kaya grabe ni matindi ni yo pong epekto kay ni kun bakunin karaw-karaw kaya sabi ko baga sa inyo this is something serious na dapat ang gobyerno ta so mga nanunong danta haloy nang dapat pighandaan yan because yan ang challenge ko niya na dakula

0: Oh, siguro na kuang kita na hagup kita kan El Niño'ng gitara restoryata, no. Ay, nawara po kami sa ere pirang siguro mga lampas man sarong minuto. Nag-trip off naman sa taas sa supply kan kuryente. Kaya bigla kitang napalsok ano mga tugang. Balik kita sa programa na and Diyos maray na aga giraray sa mga paray na nyo. Aldaw pa sa nagitanin Martes and tiyana siguro inagusta so i-restore yata manong udigdi sa El Niño sa kaiba pang mga topic. And lalong-lalo na inipong mga bagong update naman sa Senado. And puwara kayan, una ko nga ni, niya ko nga riba kung magkita sakup digdi Kuya Ryan kan Washington Feeder 2. Sa bagay, 8:30 pa nga ni, ang schedule kan brown out, ngunyan eh. Ano ang sa taas, ano ang feeder ta sa taas, tabi Kuya Ryan? Anong
1: Washington Feeder mo sa taas?
0: Kaya feeder ano, taan may brown out ng schedule, Washington Feeder 2. O, duman sa may hanggang sa Muya ini. Kaya ba duman? O, 8:30 may brownout naman sa good, alas 5. O, yung nga din niya, kung rin naamay man, 8:30 na schedule, alas 6 pa sa napasado, palsok na. Grabe, ano? Kung gayon, nagtugdo na naman yung bayong sa wire. napangirit ako katong yuyan surasong katukan aliko so mga bigla da ang pag brown out kawasa nga ya siyempre tamay nagtutugdon da ang bayong may nagtugdon da ang bayong sa mga wire kaya pwede nga yang siyempre kon susarong bitis kan bayong Kuya Raya nakatugdon duman sa negative susaro sa positive pwede nga siyempre mas short. Nailing mo ng puwerte ang rason. Makangingirit na maka-ainda. Abagay, tama man agad baga ano. Tapag nagdutaan baga negative sa kampositive, talagang mas short yan. Ainda kita. Irak mang kambayong nasa rotanan pa sa bayong lugod. Ay, buhay kan mga Pinoy talaga, oo. Siguro, sa buot gid kan aliko kahit to paliwanin na araw kayan, gabos matubod sa paliwanag ninda. Ano na, ano nga manindo sa muya? Mga patalon man, grabe man kamo.
2: Buena mano, barreta, headline.
0: Oh, barita na muna kita, yun na yan talaga. Sige, ang brown out, sagot pagayon ining 2027, ta El Niño baga, grabe ang init, bad rimati kita kayo ni. Headline kan mga barita, ngunyan pungal daw na Martes, June 16, 2026, sa local distribution kan mga school supplies sa Legazpi, nagpapadagos. Bagong OAS Command Center, pig inagurarana. NBI, aram na ang suspect sa paghack sa nagkapirang website sa gobyerno. Sa lado international aeroplano nag-crash duman sa Missouri, Dulce and Gadan. Yan ang headline ka mga barata.
2: Buena mano, barata! Mga barata ng lugar, local news.
0: Diyos maray na aga, ako po ang seno magiginta kapag Barreta Manilito Sanchez. Detalye ngunyan, enot sa lado lokal, magpapanagos ngunyan na simana ang pinagigibong distribution kan mga school supplies sa local government kan Legazpi. Segon kay Mayor Hisam Ismael, bako astas kan nakaaging simana, puan ka ni sinagibong distribution sa sobra 8,000 mga estudyantes ang sa inang natawanan kan nasambit ng tabang sa mga estudyante. Ngunya na simana, sagod sa masunod pang simana, target kan LGU. Natangaring maubos ang natatada pang nasa 17,000 na mga kakian. Kinawan doon pa kan alkalde nasa Legazpi, 25,000 kabos na mga estudyantes, pon kinder sa good grade 6. Ang benepesyaryo kan nasa mit ng tabang! Abi na, pasalanta mo na ang report ni Your Honor. Balikan tara at siya ng mga bareta. Upland kontrabaha. Ay, paano magbahang mainit, Your Honor? Kontrabaha dahil naging epektibo sa Naga City. Ha? Kaniguan man. Sige daw, ramunta daw kung anong upland baha yan. Manay Joey, pasok.
3: Yes, Manilito, good morning. Maray na pagkaaga sa Matihan Tabay. Kada hapon kaya Manilito, higi sa Camarines, so grabing kusog kanuran. Malaan ka sa hapon, grabe si Uran, higi sa Camarines, so asin kantarungal daw, binago na si Uran, ana siyudad dinaga,

0: Saraday, yun ay nagiging kosa kung kaya nagkakaigwaling baha sa digdi sa Pagtika na Naga City. Mientras tantong sa nagkakapira lugar kasahapon, makusog siguro na digdi sa Camarines Sur, halos nagkadwang oras na talagang matindi ang ulan na nagkaigwaling baha digdi sa Nasambita na probinsya. Kung kaya dapat man talaga isaisip ka mga Camarines Sur na dahil magparapon yung basura, ngunit yung ini ang nakakasakabal na tubig na dahil nakakabulos din maray kung kaya nagkakaigwanin baha digdi sa Camarines Sur. Mientras tantong ihingin yung nakuta na alagad pagkahapon, grabe ang ukan digdi sa Muya sa Camarines Sur. Yan tabi manilito sa tayong that report digdi sa probinsya ni Camarines Sur. Matupay ni Posidway Boy Sarcia, basang di ko na ng Oragon.
1: Sige, salamat Your Honor. Dumanda pa lang sa Kamsul paghapon na nag-urana. Sa bagay, digdibaga sa tuya, paghapon man ang admission, nagtataga-uran-uran man. Pero may portion sa naan makusugan uran, takasuod ma nga ni, mura man uran kasuod ma, nag-alat-alat ako kasuod ma na maglumlum lamang. Yan, kung kari, warang pag-asa maglumlum ha. Pero kan Domingong hapon, may nagsaksuran digdi sa may parting kamalig and portion kandaraga. Kaya medyo na barabaribi lamang sudaga. Indangon yan, kung natsa na hapon, ba di ko lamang uran-uran man, ano? Sige, alas 6:23 na din pagkaaga.
2: Buena Mano Barreta, mga baretang lugar.
1: Lagos kita sa iba pang mga bareta lokal, formal lang isinagiban blessing as in man inauguration kan bagong UAS Command Center sa Barangay Iraya Norte UAS, parte sa pagpapakusog kan kandaaninda sa peligro, seguridad, as in servisyong publiko sa banuaan. Nag-attender sa programa ang mga personalized kan UAS Municipal Jail sa Panginoon kan Acting Warden Jail Senior Inspector Jesse Potonia. Bilang pakikisumaro sa inisiyatibang inikan LGU UAS sigon sa BGMP, obheto kan sa endang pag-atindir na ipailing ang suporta sa mga programa kan gobyerno lokal as in mas pang pasarigon ang koneksyon sa kakoordinasyon kan manlaylay ng mga opisina kan gobyerno para sa kapakanan kan komunidad. Ang bagong UAS Command Center ang maserbing sentrong pasilidad para sa 24 oras man na pagbabantay, surveillance, communication, as in pagresponde sa anuman na emerhensya sa banuaan. Mientras tanto, sa iba pang bareta, is inasigurar ni Marion Go, Sports Coordinator, kanel Yuli Gaspi, na antes na maglaog ang July, maresibi na kan mga athletes medalist kan Ligaspi sa katatapos na palarong pambansa. Inipuso sa indadaang mga cash incentives gikan sa LGU Ligaspi. Congrats sa mga gold medalist niya to. Segon kay Go, nasa proseso na iningon niyan matapos na maaprobaran sa pantulo ng pagbasa o third reading kan sanggod ang panlungsod ang ordinansa para sa pagtaonin na cash incentives. Segon kay Gotiga, 8,000 de pesos ang marasibikan siyam na gold medalist, 5,000 de pesos para sa solong silver medalist, asin mantig 2,000 pesos sa tulong mga bronze medalist. Aminado ang Department of Agriculture na nagkaigwanin diit na paglangkaw sa presyo kan baga sa riyon. Sigon yan kay Chodoro Elida, OIC, Planning Monitoring Evaluation Division. Kan DA, epekto inida kan naging revoke sa Middle East. Ha? Kaniguan, may connection man pala ng presyo kan baga sa digdi sa Burumban sa Iran. Ano man inisir? Talaga? May connection? Anong connection? Libong ang bala, nagtakainin na naman. Sigon po kay Elida. Yan. Nadailanda akan pagmahal kan petroleum products. Oh, yung mananggad na epekto kan nagira. Naapektaran man data bihan ibang servisyos sa pagproducir kan bagas.

0: Kabagay, kung ikaw ma-tracer, magamit gayud krudo sa generator, Kuya Ryan. Kung nagamit kang traktor, magamit kang gasolina. Sa bagay, yung malanggan pala na, no? Sige. Kaya lang dati, mambagang alangkaw na ang presyo kang bagasa. Maski dahil baga nag-gear, sir. Alangkaw mo talaga ang presyo kang bagasa, sir. Ikaw man, paparasa ka, raw ka naman sila, eh. Siyan po, dahuli kan paghiro sa presyo man kang petrolyo na ini sa pagproducir nin bagas, kaya nagkaiguan nin paglangkaw. Alagad, piglinaw pa kanini ni Ilida. Ano ba talaga apelido ka ni Ilida o Ilada? Libong ako kay ni Ate Annalina, pakarayaan spelling mo, tabad ako mapasala. Nasa presente, suficiente po daan supply, kan baga sa bilog na riyon. Sa iba pa mga bareta, nagpapadagos ang tree pruning activity, kanal by Public Safety and Emergency Management Office, o kaya pagtabas kan mga sanga-sanga ning kahoy, ha? Kaini po daw sa paganda sa pagpuunak ang typhoon season. Yan. Mariyan na amay ang mga araw kayo na lakdang. Okay yan. Ang taunan na aktibidad na ini ang presenteng ginigibo duwang beses kada simana sa laog ng tulong bulan. Sigon sa APSEMO, kasabay ninda sa aktibidad ang binilog na task force bilang paganda sa paglaog kan taguran na sinbagyo sa mga masunod na bulan. At ang sambit na inisyatiba ni sinagibo sa pakingipagtabangan kan APSEMO sa Department of Public Works and Highways, Second Engineering District, Alba Electric Cooperative, PNP, Penroe, DNR, Provincial Engineer's Office, Siriman, Provincial General Services Office. Sa ultimo tabareta lokal ipigbuyagyag ka Department of Education ng Disabicol na may nagkaperang Schools Division Office sa Rion na nakapagtaonan in honorarium sa mga tutor kan Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program. Ini po kanakaaging summer season. Second kay Grace Rabelas, ang Curriculum and Learning Management Division Chief, kandipe di Sabicol, kabali sa mga nagtaon in honorarium. Iyo ang katanduanes kung saan gikan sa sendang savings na ini sa 2025 fund. Ang tinaong compensation sa mga tutor, miyantras na tinabangan man kan LGU sa Naga City Schools Division Office sa pagtauman ng incentive sa pagkakan para sa mga estudyantes nakabaling ani sa summer classes. Aminado si Rabelas na may nagkapirang mga division office at may kakulangan sa fundo. Siring man, ipiniliwanag sa inda na ang mga tutor sa irarom kan programa ang magsiserving volunteers susugyan sa napagkasunduan kan mga eskwelahan.
1: Buena mado, barbareta! Mga bareta sa laog kang nasyon.
0: Time check muna kita. Importanteng marayan oral sa mga maeroskwela, sa mga malaog sa trabaho. Eksakto na, alas 6:30 nin pagkaga. Abante sa mga bareta sa lado nasyonal, pigahanap na ka National Bureau of Investigation ang mga nasa likod kan pag-hack sa nagkapirang government websites digdi sa Pilipinas. Second kay NBI Director Melvin Matibag, aram na ninda ang mga persona na posibleng imbuelto o nasa likod kan insidente. Asen presente na sinda na pinagahanap tangarig na mapanimbag. Sinabi ka ni NBI, na ipagpapanagos din ang investigasyon na sinman papanaguton o kaya sasangatanin magkakanigong padusa kaso ang mga responsable. Ulit ang malinaw na pagbailar ini sa lay ang sendang ginibo. Enot ka ni sa rong grupo ang inapod na NOLSEC Philippines ang sabi nag-ako sa paghahak asin pagbago kan pirang parte kan website kan o mga opisina kan gobyerno. Iyota susinado nga ni baga marita baga ka nakalis na daw na defeso sendang ano ni Senate website. Sa asaro pa marita, nagagad si dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska sa NBI na i-oktaban sa iyang pagampang sa investigasyon sa insidente ni Pambabadil. O kaya mga kwan ini, mga gariksi na sa pelikulang Baradil Badilan man niya sa Senado, Nailing na nindo yan. Kanakalis na Mayo 13, nagkapirang oras antes na uminipsot. Ito pa sa kali, ito ni Aplaska, maipsot si Batu. Kaya kabali ito sa script talaga. Kaya yun na ito, ang diit na eksena sa kaman inaprobit sa rana, uto na si Robin Hoodas. Ay, Robin Hoodas. Robin Hood Padilla sa kasi pag-ipsot ni Batu. Sigon kay Aplaska, hinagad niya ang deferment tuli na sa nakatala na hearing sa Senado. Manungod sa mga pangyari, puon kan May 11 sa Good 40, nagsumiter man subot siya ni nagkapirang o kaya parehong request sa CIDG ka nagtalikod sa lang simala. Magramduman nakasabay si Aplaska sa mga iniimbestigaran katagod kan subot pagbaylar sa mga security protocol sa laugyang kan Senado matapos na mangyaring insidente na pagsabing baradil-badilan sa Senado.
1: Buena mano, barreta. Mga barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Labyo kita kang barreta sa luwas kang Pilipinas. Na mababa 12 katao. Ay, hirak man kan mga ini. Ang binawian din buhay matapos na tugpaan. Nailing mo na yan. Dahil ka nagpipinsar, may mga bagsak na eroplano sa Harong Nindo. Diyos mio. Kan mag-cross ang sarong eroplano duman sa estado kan Missouri sa Amerika kan nakagisa ng aldaw. Sigon sa Missouri State Highway Patrol, nangyaring insidente arani sa Butler Memorial Airport sa Butler City. Sa inot na report kan mga otoridad, may usubot ni nakaligtas sa insidente kasabay sa mga managadaan ng 11 skydivers. Asin man ang piloto kanasang bitnang eroplano. Sports Balita.
1: Buena mano, Barreta. Barretang Sports.
0: Makakampang kan Filipina tennis star Alex Iyala. Yan, maurag talaga ni si Iyala eh. Ha? 20, pirang taon pa sa nene, Kuya Ryan. 20 anyos pa lang. Ubinon pang maray. Ano, mga matindi na talaga ni. Kuwan pa, gulpipan, kakabutan kaning triumpo sa buhay. Makampang daddy Alex Iyala, veteran ng Croatian tennis player, ini po si Donna Vecic. Sa round of 32, kan Berlin Open, ngunyan na si Mana. Si Iyala sa rong wildcard entry sa WTA 500 tournament. Asin panagos man na piglalauman sa iyang kampanya sa grass court season. Magrumduman na naibulsak ang Pinay tennis star kapanganahan sa Birmingham Open Championship naman ah. Bago siya nadaog sa record round laban sa rising American player na si Iva Jovic.
1: Buena mano, Barreta. Barreta ang artista.
0: Nagdi kita sa chika, ngunyan na pagkaaga, pinaghimutikan ni Miss Universe Philippines 2022 Celeste Cortese. Ang mga eristorya, mga chika-chika sa suway po daana o kaya nasinda, suway na kan sa iyang nobyo na British tech entrepreneur na si Jonathan Sterling. Matapos na maglakop, asin man intirong nagkanap ang issue na pigasabing may kinaraman subot ini sa sarupang dating beauty queen. Sa sarong Instagram story, nag-share ini po si Celestine in mga piripicture ninda ni Jonathan asin piglinaw na maray ang senda pong pag-iibanan o relasyon. Ay talaga. Sigon pa, digdi kay Celeste, nakatutok. Nakatutok sindang unyan sa senda pong pamilya. Urog na sendang magiging aki. Ini pong si Sir Yo. Gusto mo sabihin magiging aki? Day pa, namundag Kuya Ryan. Ano? Pagpangaranan ng Sir Yo. Ganun ba? na ipinangaran sa namaaram ng ama kan Beauty Queen. Yan. O sige, kung bagarog kaya di mala. Sa bareta at salud, pwede sir natabi da na magdulot ng kidney failure sa sarong persona ang leptospirosis. Kung yan po daday tulos mabubulong, sigun yan kay Dr. Eileen Merioles, sarong meteorologist sa BRHMC. Ipinaliwanag kanini ni Dr. Merioles na ang leptospirosis ang sarong bacterial infection na nakakukuhagi kan sa ihi kan hayop o kaya kan kino o ikos o kung ano pa. Pwede sir subot na mahalo ang bakterya sa tubig baha asin makalaw sa lawas kan sarong persona sa pagiyang kan mga lugad o kaya mga galos dyan sa sendang mga lawas lalo na sa bitis na iyong pigbubuntog sa baha. O kaya sa iba pang parte kan lawas. At mga sintomas kan helang iyo ang pagkakaigwaning kalintura, pagkalibong, pagsusuka, kawaran gana sa pagkakan, pamumulanin mata, pagyelo kan kublit, asin man mga pag-abo. Kaya maglikay ha, dadawangon yan El Nino daing mga baha-baha. Pero sa kamsulda, nagababa, baga sabi ni Your Honor. Leptospirosis. Mga tugang, mga kaurago, niya naman tabihan sa tuyang tampok na mga bareta. Ngunyan na Martes ha, sa tuyang Buena Manong Barreta. Nagpanday ka mga bareta, siyempre, News Director Annalyn Celada, sa pangapunayan sa Rod Perez, Technical Side, Kuya Ryan Salcedo. Naman sa Tower, Magkapadis, Sinda Rain Bartolo, saka si George Valderrama. Ako pa sa doon naging tapagbareta, Marilito Sanchez. Please stand by lang, magapanagos pag ita sa programa.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, Rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
4: Sir, ano pangalan mo?
5: Karoyo po.
4: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa nails?
5: Nagbibala ng mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
5: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
6: Ang Mains Wellness Center main branch ay matatagpuan

0: Block 7, Barangay Binanwahan Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Mimi's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo!
4: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
5: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado.
1: 90.7
0: Radyo Urago.
2: Time check, alas 6.44 na nin pagkaga.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Basta Bikulano, Urago!

0: Morning, morning! Sabi ni Kuya Andy duman sa post niya, hindi mo hawak ang beat. Ah, may pig picture kaya po si Kuya Andy Madrigalejo dyan sa Santo Domingo. Nasunad ako dyan kanpuli Santo Domingo na sakay sa motorsiklong Beat, Honda Beat, na ginagamit sa transaksyon sa droga. Ito pala, sinublian Kuya Ryan sumotor, kaya sumaysalirikan motor, problemado kung paano mababawi sumotor, tanda sa kustodya ng niyang kanpulis. Iyan, makulog sa payo yan. Kaya sabi ni Kuya Andy sa sayang post, hindi mo hawak ang beat. Correct ka dyan, Kuya Andy. Bueno, maray na aga mga tugang. Sa gabos niya itong mga parantabay, hawak niyo ba ang inyong beat? Ako, abo ko magpara biribit-bit. Ah, abo ko nanggan magpara biribit-bit. Shout out! Tabad magkarilingawan ta naman ini kasunma. Palibasa marauton ang pagmati ko kasunma. Kaya mga tugang, pasensya na kamuta nagkarilingawan. Maski diit sa nangani. So nag-view sa programa ta. Ta marauton talaga sa pagmati ko kasunma. Nabigla lang eh. Dahil man ito actually kan Domingo pag duty ko niya ako gari. Malayan ang mati ko ah. Ah, entero akong grabe surani nose ko kasudma. Kaya digdi nagdara na akong tissue digdi sa may kataning ko. Taban niya ako kung bumigla na naman. At makanuso na nagtataram kasi giman ang nunu-nu kan si Ipon. Nda, kaurag na. Sige, maray na aga. Shout out mo na kay Ate Marlene Yanson. Yan, watching, listening sa San Andres SDA. Kay Kuya Jox Meliena Moralina. Maray na aga tabi, Kuya Jox. Si Ate Emmy Abunda Bahoy, Permina. Good morning from Barangay 27, Victory Village, South. At saka ang business tycoon dyan sa Gabawan, Don Ernesto Molar Jacob Jr. Gabi, gabi, gabi! Manu morning! Sa mga teachers! Kumusta mga madam, mga sir? Kumusta na mga kuyan? Primero karangkada kan ireskwilahan tabi. Ano, pirming kulang pa. Ibagay ang pirmi kaya ano, pirming kulang talaga baga. Kulang sa classroom, kulang libro, kulang teacher, kulang tukawan, kulang inda, puro na lang kulang. Pero an magayon ta, an ako Bicol tabi daw para paano sa mga pig-inguan inda na mga pagpakonstruhir additional na mga classrooms sa mga eskwilahan tadig di Salbay, sa Ligaspi. Dakulao na pong katabangan iyan na medyo mabawas-bawasan ang backlog kan deep edge sa mga araw po kaya na klaseng ano ni kaipuhan kan mga learners ta ta anak ko Bicol baga sige man an pa ano ni patrabaho kan mga classrooms, additional classrooms, yeah, kaya maski nga ni mga government buildings na wara pa at least pigingwa yan kay tupa kaya so ibang mga classroom natapos naman nakahabol ngunyan pong burukasan ng klase. Kaya namimiskan kadaklan ang ako Bicol mga tugang sa mga arog po kaining mga lakdang na mga programa proyekto. Ano-an mga tema tango niya na pagkaaga na ako ang attention ko digdi sa Ligaspi mga tugang kaya ni pong pigluwas na mga news sa FB na ang Ligaspi City mga tugang nagkukuyana inguha na maging highly urbanized city. Yan. Pag sinabing highly urbanized city, ang pagkaintindi ko kay Kuya Ryan, kumbaga dependent city na siya. Dahil na siya, kumbaga, nag-aasa sa probinsya. Unlike kan mga sitwasyon ngunyan na ang syudad, harus may kumpagayo dyan, may mga nakadepende pa sa probinsya. And magin ang pagbuto, nagbubuto ka pang gubernador, ano? Pag-arog ka na, pagka-intindi ko, kundi ko napapasala. Tabaan kong salaman ang pagka-interpretar ko kayo ni. Anaram ko kaya, pag-arog kayo na highly urbanized ka na, dahi ka nang mapili mga kandida, I mean, duman sa mga kandidatong gubernur, alimbawa, kumbaga fully independent na ang syudad sa probinsya na nakakasakop sa iya. O, gariman sa Naga City, lang ang Naga City, highly urbanized pa na baga, dahil pa sa Naloy, so mga anunsyo ka nakalis na mga, nakalis lang nabulang kayo, mismo si Mayor Lenny Robredo, na yung punganan West PD Honor dyan sa graduation guide sa BU sa mga barita ko. Kaya, kumbaga dahil na sinda depende sa provincial government sa pamamayon ni El Rey Villafuerte, ta mga Villafuerte, man sa nabaga dyan pirmi ang nag- kakaput kan rinda sa Camarines Sur. No, rinda matatapos ang Villafuerte sa Camsur. Ano? Kadakulo ng Villafuerte, puro na sana dyan sa Camsur. Iyo, dahil na nag, dahil na po nariribayan, para ribay-ribay na sana ng Villafuerte. Migs, Luigi, El Rey, o sinda na mag-arama na sana baga dyan ang maray sa Camsur. Sana dahil mangyari digdi sa Tusalbay, na mga arog mang kaiyan. Ang harig at least mataan chance sa oportunidad man sa ibang mga politiko na mag-administrar man kan mga kunay, mga posisyon sa gobyerno. Ano? O, kaya magayon initabi mga tugang, kailan may nadangwag kong feedback sa comment na ianda pag naging highly urbanized ang city, malangkawon daw ang marayan real property tax. Ayan ang masaklap dyan. Paano kita kaining may mga propropiedad man kita sa syudad? Kunarog kaya na dati na nga ning halangkaw nag-agrangay na kita sa pag-imponer kan buwis sa real property. Kunarog pa kaya yan tabing mangyari kung iyan nga maging highly urbanized na ang Ligaspi. Siyempre iyan nga tabi malangkawon man nga dyan ang buwis sa mga real property. Pero siyempre makukuhin yan, madidiskutir yan mga tugang kung iyan manangad, iyan talaga ang direksyon kan syudad. Ha? Brown out, ay Diyos mio, alas 8:30, sagod alas 5 na naman maghapon, inipati duroduang aldaw na brown out pa sana ini kasusarong simana ng schedule ining lugar na nasakupang kami, Washington Feeder 2, yun na naman. May schedule brownout na naman Kuya Ryan ngunyan sa good sa Webis, duwang bisis na naman sa duwang sa kada simana. Maghapon pati. Kaya iyan ang data maintindihan na naman ano, nata daw ini. Sa bagay, rasunin da digdi mga tugang sabi, kwanda right of way regulation, ano ne, line clearing, and may mga iba pang mga rason. Kundi an medyo na obserbaran ko lang kaya digdi mga tugang na an rasunin da pariho sa sunod na ano ni sunod na schedule brownout iyo mangraray nya gustong sabihon kun arog kaya nang pagkaintindi ko diyan kun arog kaya pariho an rasunin do di gustong sabihon dai natatapos yan na pigigibong yan ana put no rin matatapos yan tangaring mapundo ng brownout duwang beses kada semana bako twice a week. Grabe bagaan perwisyo kayang biro mo maghapon pati. Maray lamang kung saro, duwa, tulo. Kaya sabihon tapang kabangang aldaw sa nakuta. Medyo marayray pa. Pero kung harus maghapon, Diyos ko. Patay ang negosyo talaga. Kaya kung baga-arog kita kainidig sa probinsya Canalbay, boldo bako manggabos, may mga sakop lang. Kaining mga feeder, mga substation na ini. Pero apektado ang daralagan pirmi ka negosyo takon regular iyan every week. O, si Seaman ma. Si Seaman bagan matagal kaya na maghapon na brown out. Duwang beses kada semana. Ano pang klasing pag nirenegosyo mo yan na dyan pa sana, rimati ka na. Kaya medyo iyan ang siguro talaga bako magayon ang mga arog kaining mga nangyari digdi sa Tusalbay na parati ang brown out sa mga investor, kaya imbis na magdakulan mga dayo digdi sa to, na-atras, dahil po nagkukuyan digdi, dahil nagtatagal, and pag naaraman din ng arog kayaan, ang sitwasyon, mara na, habo na. Nahanap ng ibang lugar na dahil pong brown out. Kaya kadaklan baga, maski kaito baga, aloy na iyan, yaong pa ako duman sa ibong na istasyon, barita na yan kaito na ngayon sa SNR, digdi ngayon sa Ligaspe. O yan na ngayon lugar ngayon iyon, iyon ngayon dyan ng SNR. Haloy na ako kahalat niya ako, una ako baga iyo yan. May nagpalapala na niya ako, boss ano yan, iyon na yan, preparasyon na yan. Ay, dahil man niya sir, wala man ngayon. Hasta nawara man baga, uto na pala sa Naga City, ay tapos kita. Kaya sa mga taga-Ligaspe, pasiring na sana duman. Aracha naman, Sulanders na naman, uto na naman duman. So ibang mga arog kaya na klaseng mga negosyo, wara, digdi sa Ligaspe. Atras talaga. So iba dyan sa Sursugon, ah, ta... Siguro, kumpara gayo, tabako na itaman aram duman. Siguro, kung arog kayan ang dalagan mga tugang na mga nagninegosyo imbis na digdi sa Ligaspe, nag-iinvest, ang masakit, aratras, nagpapasiring sa mga kataraitang probinsya like Kamsur and Sursugun. So, may diferensya talaga kita digdi sa Albay. Kung arog kayan ang sitwasyon, nata iyan taarog kayan ang mga investor imbis yaon digdi sa to. Initialmente, yan nga nang sabi Robinson, aloy ng barita yan, arani lang dyan, yan nga dyan. Magkataning man sa nabagyang pirmigri man yan. So, Jollibee sa Kamakdo, kung sa inin saro, dumadman masuksok sa saro. Arong man yan kayang pirmi? Gari man, butika. O kung sa inin so, sa inin so South Star sa Kamercury, yaon man duman masuksok sa generics. O mga arog mga kayang baga. Kung sa inso saro, duman man siya masuksok. Tangarig, yan ang kompetisyon. Pero digdi sa to, wala na. Dahil na pong arog kaya. Kaya, inda, siguro, saro, gaya iyan sa mga pigukonsiderar. Naturalmente, ka negosyante kung ano ang kabugtakan kan supply kang kuryente ta digdi. Kaduwa, tubig. Ano ang tubig da digdi, ayos na. Ako medyo, kwen ako dyan, medyo may reserva ako dyan sa tubig, lalong-lalo na ining El Niño ining problema, ako medyo na-adit dyan sa supply kan tubig ta. Although, gari okay lang, taday magkitang nadadangog tabi na mga kung ano bagang mga problema sa LCWD. Manungod po digdi sa napapabareta na grabing epekto kan El Niño na maantos sagod sa masunod pang taon 2027. Kaya, baad lamang, pigpirparara na po ning haloy ang problemang inikan water district na digdi sa syudad. Sa lado nasyonal, mga tugang, ang presidente nagpangapudan and ini po nagpalawas ning orden na magkakaigwa po ning special session sa aga. Fetsa 17 and iyan tabi special session sa Congress. O kaya digdi sa aga mga tugang maaraman ta digdi kon so grupo ni APC Alan Peter Cayetano ang mapartisipar sa session at pangapuda niyan kang presidente. O so siguro kung alimbawa presente sa grupo ni Cayetano, so dapat masettle na nindaan issue sa leadership kan Senado sa aga. Dahil na magparadurulak tabi. Si Alan Peter Cayetano, kung wala na siya, abo naman siya sa iya, dahil na siya magparapipirit kan sa diri niya. Kung abo na nga ni sa iya, pigsusukan na siya kan sa iyang mga kaartihan and sa iyang mga maating taktika, umali na siya. Tagulpina na ngangapudan sa iya na maghali na sa iyang pwesto, kunding gariman linta na nakakapot dyan sa posisyon. Dahil kuman masabutan, grabe ang dunong. May mga pabasa-basa pa kan mga versikulo sa Biblia. Bagan pa, pigsusupalpal kan pastor, ikang magparagamit Biblia. Kontra ngaya sa pigtataramo, ang gibo mo. Saka, supalpal na naman siya. Kaya iyo yan, So sa aga maintindihan tayo ni mga tugang, lalong-lalo na sa mga barita na si Senator Buidila ang mabalyo naman sa grupo ni Sherwin Gatsalian. Dusi na bagasin data nagbalyo si si Chisi Scudero. So dating 11, naging 12. O kung magbalyo sa aga si si Senator Villanueva, di kuha na, 12 na sinda. Ay, 13 na ba ya? O, di sigurado makakapili na gayod sinda dyan yung Senate President. Ano? Dagos na gayod na baad kon mailihir ng Senate President si Sherwin Gatzelian, di tapos an issue. Tangarig, mahandaan naman ang gabos ng mga bagay-bagay, may kinaraman po digdi sa impeachment kan Vice Presidente na mapuuna sa nalingawang ko lang ugaring supitsa, pero ini pong masunod na bulan na, July, nakakalendar na eh. Kumbaga may timeline na. Kaya iyo yan ang pigaling-hiling tadigdi kung anuan magiging kapaladang kayo ni mga sitwasyon sa aga. Pero pigiinggan nyo baga sa grupo ni Alan Peter Cayetano na ngaya ka mo mag-attender dyan sa special session na yan. Tasaro pa nga ni pigaabangan ko niya na aldaw, tas si dating congressman man Mike Defensor nag para anunsyar man ay wada ang hearing niyan sa Blue Ribbon. Niya si Sayan Blue Ribbon niya, ang chairman niya pigbugtak baga dyan, si Pia. Oh, kaya sabi man ni Erwin Tulpo na sabi ni Erwin, bako ngayon ko yan, bako ngayon legit na mga ribbon-ribbon hearing nindang iyan dyan, tabako man nga niya sa Senado yan. Oh, kaya pigi-insister ni Mike Defensor na wada ang hearing niya ng Blue Ribbon, maampang na naman sa mga tell it to the Marines. Sa puwera ngayang 18, igwapa ngayang dagdag na 14 na naman. Ay, Diyos me. Oh, no, arena na matatapos yan na tell it to the Marines na yan na issue, ano? Kaya, iyon yan, pigaarabangan tango niya na aldaw, 16 yan, sabing hearing daakan Blue Ribbon, bako man nga ni sa Senado, kundi concern itong restaurant. Kaya, pigko-question kan iba, ano man yung klaseng Blue Ribbon hearing, bako nga ni sa Senado, sarong yung pribadong restaurant, ting ka man niya nakailing na arog niya kaya na venue. Oh. Kaya sabi man ni Erwin Tulpo, na iyo ang pigdesignar na chairman kan Blue Ribbon sa lindong kan liderato ni Gatzelian. Nag-anunsyar siya na iyan ngayang hearing niya bako ngayon tunay. Kaya bako ngayon rekonisado kan Senado. Yan. Kaya gustong sabihon, dahil pa po talaga may mga diringkilan pa nangyari digdi. Kaya sa aga, siguro inda, kung ano ang mangyari, tayo ang pigalata sa aga at nagpangapuda na ang presidente for a special session kan Kongreso sa aga, June 17. So, baad lamang kung may magayo ng resulta dyan and baad lamang kung palinawo na anpayo ni Cayetano and iba pang mga kaalyado niyang senador dyan sa sendang grupo na mag-give up na. And isaalang-alang na po ang kapakanan kan mga Pilipino na dapat iyo po ang pigpapanginot nindang tawananing prioridad bakuan sa endang mga sadiring ambisyon sa sendang mga sadiri and kapritsyon ninda dyan sa sendang pwesto sa Senado. Oh, sige, igwapa digding nagluluwas na issue na sabi balasahan daa sa gabinete. Si Junbic Rimulya ang ilalaog na sa DPWH, ribayan si Dison, ta si Dison ibabalik na bilang duman sa dati niyang pwesto sa Department of Transportation, DOTR. Hinda kong totoo ini. Pagkatapos si Benhar Abalos, ibabalik man sa DILG, ta dati baga siyang DILG Secretary Manangad. And then, uningani, si Kong Joey Salceda bilang sekretary ngayon kan Finance. Oh, may mga nagreluwas circular na arog kayo ng mga bareta kasuod ma. Kaya lang, si Kong Joey baga, payag ta na kasuod ma, mga tugang sa programa ta, na diskusyon ta na ini, na naging topic ta na po iniyo na si Kong Joey, miskun mo siya po ang nagtaram na kayo sa Pulanggi, na siya po ang appoint as new presidential legislative liaison officer sa pwestong iyan tabi. Kaya inda, kung ano ang mangyari kanita, may barita pa na siya po daan pwedeng ibugtak sa DOF. Department of Finance. Tamaga kay guadaning balasahan sa nagkapirang mga posisyon sa gabinete ni Presidente BBM. Ta si Junbik da, bad trip si Junbik sa DILG. Kaya ano daw nga kung ibalik na sa nangaya si, ano ni, si Secretary Dison sa DOTR, and then si Junbik ang isaksak dyan sa public works. Tangari ngayang dawa kung oras-oras ngayon sa magpapres, kundi sige, paita. Sabi baga ni, Trillanes, kung siya ngayon pigbawas-bawasan niya nga mga papres ko niya, pwede ngayon baka kundakun na siyang nadakup. Ang problema nga sa iya, taday man nga siya nagpaprahiro, imbes niya maghiro siya, darako po niya sa mga fugitive, ang nangyari nga sa iya, ta sige ang papres ko. Kaya mas maray pa ganyan niya, kung sa DPWH siya, di magsawa nga isa sa preskon dyan. Saksak niya na yun. Aral daw, oras-oras, magpa-preskon siya. Di sige, pait-pait, asa na lang. Para na kita sa programa, inabot na naman kita nin oras. Alas 7 pasado na. Antabay na po sa mga nagkakala kaga pa mga bareta. Alas 7, kasabay na po si SM Rod. And syempre, diret-diretso yan sa iyang programa. Bangon Uragon! Param na kami ni Kuya Ryan Salado Technical, Ryan Salcedo, back to back sa Tower, George Valderrama, Rain Bartolo. Ako pa siya ng lingkod, Manilito Sanchez. Diyos mabalos, basta Bicolano.
1: Basta Bicolano, Uragon!
2: Basta Bicolano, Uragon!
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemix. Pambatang lagundi, Plemix!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!
5: Mga kasangga, akala nyo tapos na?
6: Aba,
5: hindi pa!
6: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended!
5: Oo!
6: Tamang narinig ninyo! Mas pinahaba! Mas pinabongga! Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize. Isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. At hindi lang yan, may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos. Kaya't huwag palampasin dahil extended na, mas marami pang araw, mas marami pang entries, mas marami pang chances para maging winner. Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye, tutok lang sa inyong paboritong radio station, sa programang Kasangga at Kalusugan at sa Mark Cafe Official Facebook page. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4.
7: Dave, malapit ang anniversary natin.
8: Oo nga, no? Parang kailan lang.
7: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
8: Siyempre, Lola's yun.
7: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
8: Siyempre, Lola's yun.
7: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
8: Siyempre, sa Lola's yun.
9: Sa lahat ng okasyon, Lola's Food Station and Catering Center. Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad, and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, miki bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lola's Food Station and Catering Services, now located at Barriada, Legazpi City, malapit mismo sa Kalayaan Park.
10: Sir, ano pangalan mo?
11: Karolo po.
10: Ano ang kagandahan sa iyo sa paggagamot mo sa NINS?
11: Nagbiwala ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
10: Dati, kinakapos ka na?
11: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
12: Ang NINS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 23.

0: Block 7, Barangay Binanuangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo!
4: Mula pa noong taong 1996, ang Chera V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera V. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera V. Balon Travel and Tours in Chera V. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
5: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Radyo
4: serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter at lower prices. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
9: 9.7 FM.
4: Radyo Uragun.
10: Mga dugang ang tamang patama-tama. Sakto na pong 14 minutos, makalihis ang alas 7.
11: This time check is brought to you by Liverade, Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
4: Live, halos sa Midtown Broadcasting News Center. Ulihan ang Uragun. Reto, alas 7. Uragun, Barreta, alas 7 headlines.
10: Enot sa pamayukan mga nagbabagang barata. Sa lando lokal, 4-day work week para man sa mga empleyado kan LGU Legazpi, urog pang pinalawig. Bicolanong microbiologist, liwat nagtaunin onra sa nasyon. Sa mga barata man sa Lawkan Nasyon, 14 LGU sa Mindanao, nagdeklarar ng state of calamity matapos ang pagtama kan magnitude 7.8 quake. Asin sa mga barata man sa luwas ka nasyon, US asin Iran, nagkasundo na sa ceasefire. Ang detalye, staud-taud sila.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata na lalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata.
3: Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Uragon Barreta, alas 7, Barretang Lokal. Local News.
13: Aldaw na po kita ng Martes, Petya 16, Kanbulan ng Hunyo, taon 2026. Ini po ang Radyo Uragon Barreta, alas 7. Ako po si Rod Perez. Pinalawig ba ni Alcalde Hisham Ismael kan siyudad ni Legazpi ang pagpapautob kan 4-day work weekend para man sa mga empleyado sa bilog na bulan in Hunyo? Hindi nga ni pong matawan subotin magkakaligong panahon ng mga empleyado na maghanda. Sa liwat na pagbabalik kan regular na 5-day work week sa maabuto na Hunyo o simana kan Hulyo. Sigan po naman sa alkalde, giniwan na sabi ng desisyon bilang konsiderasyon sa mga empleyado na iguan ang mga nainot ng schedule para sa mga saindang medical check-up at iba pang mga importanteng personal errands. Biyantos tanto mga okupante sa mga relocation sites sa Banuaan ng Daraga. Pinag-iimbestigara na o pinaiimbestigara na ni Kagawad Ian Makasinag. Detalyes na kay Manoy Jess, Kagawad Kapitan Magallanes.
9: Report.
14: Sa sagibo ng investigasyon, si Kagawad Ian Makasinag ang chairman kan Committee on Rules sa nagkapan ng okupante kan mga relocation site na pinagtaw kan lokal na gobyerno kan Daraga. Sa impormasyon na nakabot sa Uragon News, igwaki mga igwasubota kay mga beneficiaryo kan nasabi ng programa o particularmente ang tagtaw ng relocation site ang ipinabarakal na. Kang kaya sa ngunyan, nagigibig kay magkakadigong pagi si Kagawad Makasinaga para maaraman kung disay ng mga relocation, mga relocatees ay nakabinabinipisyaran. Kaya nasabi ng Gibo, magigirumdo mo na nagkapira ng residente sa rani sa pamitisan kan Bulkan Mayona ang pinaglulukar kan gobyerno kan Daraga kan mga nakagig panahon para makaigwan yung permanenteng isara na sindi na makaigwan yung problem kada visa na nakaigwan yung mga pagkalabida dalagad sa ngunyan, nagliwasa ang informasyon na pigpabakal na kaini ano si Danlaku ang daga na pinag-istaran sa relocation site sa Barangay Anislag, kan Banuaan ng Daraga. Dagdag na baritang lokal, ako si Jens Magallanes, Basta Bicolano, Uragon.
13: 17 minutos na mag-aagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Padangos sa nagtatong onra sa nasyon ng Bicolanong microbiologist na si Dr. Robert Liantero Lucilliano matapos makabilog din matrayumpong karera sa Nadukan Food Safety and Research and Development sa West Africa. Si Dr. Lucilliano, 46 anyos and presenting plant operation manager as in head of research and development kan Top Food Company duman sa Lomé, Togo. Matapos ang sobra 22 anyos sa pagtatrabaho sa ibang nasyon, nagtapos siya ng Bachelor of Science in Applied Biology, Major in Plant Biopathology sa Bicol University as in nagpuon magtrabaho bilang microbiologist 25 dias matapos ang sa iyang pagraduar. Uli sa kamautan na masuportahan ang sa iyang kapamilya as in makapag-adol ang sa iyang tugang, nagtrabaho siya sa UAE, Saudi Arabia, Nigeria as in duman sa Togo. Biyantos tante lalaking nagpabisto na striker sa Camp Simeon Ola de Legazpi, nagpabakal ng Shabu dyan sa Banuan kan Santo Domingo Albay, arestado kan kapulisan. Alabaon ang headline ni Manoy Jess o ni Manoy Andy Madrigalejo.
9: Urago Live Report.
15: Dahil na nakadulag sa kamot kan mga awtoridad ang sarong 34 anyos na lalaki sa ginilong anti-illegal drug bypass operation kan Santo Domingo Municipal Police Station sa Barangay Kalayukay, Santo Domingo, Albay. Ang bypass operation pinanginutan ni Police Lieutenant Rosalio L. Milalios, Deputy Chief kan Santo Domingo Municipal Police Station sa Irarong, kan supervision ni Police Major Darwin Sevilla, Chief of Police. Ginibo ang bypass operation pasado alas 3 ng hapon kaso umang 2015-2026. Nakumpiskar kan mga autoridad ang 5 plastic sachet na ang laog pigdududahan na shabu na may timbang na 0.4 gramos, may kantidad na 2,720 pesos. Ang suspect, nagpapabistong striker sa Camp Simeonola, Legazpi City. Inot ng nadakop ang suspect sa pagpapabakal ng ilegal na droga sa siyudad kang Legazpi kang taong 2018. Nakaluwas iri alagad nadakop na naman na nagpapabakal ng ilegal na droga sa banwaan kang Daragalbay kang taong 2023. Makalis ang nagkapirang taon, nakalubas na naman ini. Yung yan na taon, 2026, nakipag-transaksyon naman ini sa banwaan kang Santo Domingo Albay. Ang suspect sa munyan, nakatulong sa Santo Domingo Municipal Police Station. Dugang na baritang lokal, ang di madrigalihu, basta Bicolano.
16: 21 minutos na makaagi po ang alas 7 ng pagkaaga. Ibiniklan kan Albay Electric Cooperative o Alecon sa inang mga lakdang nga nipong mabawasan ang power interruption sa Balik Eskwela 2026. Sigun sa tabagtaram kan Alecon na si Ange Galero, nag-deploy na si Daman in Technical Task Force kan nipong maiwasan ang halabang power interruption sa mga classrooms. Nakipag-ulay man si Daman sa mga SDO nga nipong maaraman ang anuman na concern may kinaraman sa kuryente. Miantos tanto, pinasalamatan po naman ni Legazpi City Sports Coordinator Marion Go ang mga atleta na nagpahilinin magayon na performance sa sinagtaong onra sa syudad gikan po sa katapos pasanang palarong pambansa 2026 duman sa Agusan del Sur. Sa iyo man na pinasalamatan ng mga kamagurangan na dakula ang suportang naitao sa inang mga kaakian kaya pong maging matibay sa makikipagkompetisyon sa inang kinahiligan na sport. Makakatabang man subutini sa inang sa paglaban sa kadibisilan sa buhay sa ngapit na panahon.

0: Sa pamanayo ni Father Tito Oliva, mas ganit ni kaputan ang ICWD kang promoter alaga din nagkuyog ang nasamit na patubig digdi sa sudan ng Ilga na kunin grabay ang Ilga City Water District sa promoter na sangunan yun na ang nagmamanihar kang Ilga City Water District digdi sa nasambit na syudad. Mga tugandugan nato informasyon sa lado lokal. Ini si Joy Buisar sa Basa Bicolano, Orago.
1: 24 minutes makaralipas po ang alas 7 ng pagkaaga. Ikaduwang batch na ni Bau Ukupante sa Taisan Resettlement Site ang makakarisibin ng titulo kan loteng sa indang pinag-uukupata. Ipinagpunuman din ni Mayor Hisham Ismael matapos ang awarding sa end of the batch ni mga rel o mga beneficiaryo. Sigun sa alkalde, narealisar na ang haloy na panahon na pinagmamaawot kan mga beneficiaries sa Taisan Resettlement Area na may award sa indang at natutugdukan kan sa indang pagrugaring. Bureau of Fire Legazpi nagresibi ng mga bagong lodadan gikan po naman sa LGU Legazpi. Mga dugang pangbaratang lokal ni Alan Lopez sa Saytuno.
2: Urago Live Report.
3: Formal na nga ipinag-turn over kana gobyerno lokal kang siyudad ng Legazpi ang sarong pick-up truck asin na 5 unit ng motorsiklo sa Bureau of Fire Protection of BFO Legazpi kasuhapon Hunyo 15-26. Anak na sabi mga bagong lalagan pinaglalauman na makakatabang tangani ng mas pang maparikas asing mapahiwas ang mga pag-respondi kan mga bombero sa mga insidente ng kasulo asing iba pang emerhensya sa syudad. At wala kami magiging katabang man ang nasabing mga behiklo sa oras na mabuksan ang duwang integrated substation na nakatalaan na itindog sa sur asing norteng parte ka na syudad ng Legazpi. Ang mga susi ka na sa aming behikulo personal na pinag-resibi ni BFP Vehicle Acting Regional Director para Senior Superintendent Aquiles Santiago pag-iniba ang mga opisyal ka na BFP sa pagiman ni Legazpi City Mayor Hisham Ismael. Mga duwang na baritang lokal, ako si Alan Lopez sa Ituno, Basta Bicolano, Urago.
2: Urago Live Report.
1: 26 minutes after 7 in the morning. Kinawan yung pagbisto ang mga tauhan kan Tabaco City Police Station sa isinagibang flag raising ceremony kasudma dyan sa Albay Police Provincial Office Camp Captain Salvador Haushan del Rosario Sr. Barangay Santa Cruz sa siyudad Canligaw. Pinagpanginutan mismo ni Police Colonel Noel Nogiers ang Provincial Director kan Albay Police Provincial Office ang pagtaunin onra bilang pagbisto sa matrayumpo pagkakaarestar sa ika-anum na most wanted provincial person sa provincial in Albay. Isinagiban operasyon sa Panginutman kan Tabaco City Police Station katuwang ang 2nd Albay Provincial Mobile Force Company asin Albay Maritime Police Station sa koordinasyon kan Bacacay Municipal Police Station. Inampung binugsak o binuksan para sa barangay paghuliran asin barangay Sinal Makan sa Matlog Sorsogon. Bukas na sa presente. Nasa linya si Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
2: Urago Live Report.
4: Padidit ng mautob ang nahalina nga pangaturugan kang mga residente kang barangay paghuliran na Matlog Sorsogon na magkaigwanin maayos na tinampo pasiring sa saindang barangay. Sa direktiba ni Gobernador Bobby Amor, pinagpunan kasuhapon na Hunyo 15-2026 Lunes kang Provincial Engineer's Office ang napagbubukas kang bagong access road na magdudugtong sa barangay Sinal Makan asin barangay paghuliran sa presente bangkasanaan na priormenteng paagi ka na pagduman asin pagluwas sa mga kan mga residente sa barangay paghuliran. Ang proyekteng ini inaasahan na mapapadali sa transportasyon asin mapaparikas ang paghatod kan mga pangunahon na serbisyo para sa barangay. Dakuraw naman ang pasalamat kan mga residente sa kandawang barangay dahilan sa inisiyatiba kan presidenteng gobernador kan Sorsogon. Ali Didi sa Radyo Rago 90.3 Sorsogon, Dondon Arellano, Basta Bicolano, Urago.
2: Urago Live Report.
5: Tuhod Siko Baywa Aray. Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. may Andenature Type 2 Collagen.

0: alas 7.
1: Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
2: Dahil naman po ni Joe kay Puhan na maglakaw ng 3 kilometro para makakuha ng malinig tubig inunong bulit ay yaw na po ibinis mo ang kakomunidad ni Joe ang malinig as in bastanteng tubig.
3: Pagkita mabugan sa inyong mga orasan. Nagtatadang 29 minutos, alas 8 na.
4: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisine.
5: Uragon, Barreta, alas 7, Ronda, Provincia.
3: Sa tuya pong isiyo, naramod na ba ang mga nagkabarang istorya, barata impormasyon, gikan sa anong na probinsyas kan kabikulan sa pag-ugit giraray ni News Director Annalyn Celada.
6: Namariwas na yung sobra 58.27 milyones pesos na farm imports, makinaria sa insurance and ramification checks ang Department of Agriculture sa panginginot ng Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel sa probinsya ng Katando Angasa. Kabali sa itinao ang 1,198 bags ng hybrid palay seeds, soil ameliorants as in na biofertilizers na nakatatagad ng 17.7 milyones pesos gikan sa rice programa. Nakalusubunan ang Caritas Burat Justice and Peace sa 5.6 milyones pesos ng Livestock Economic Enterprise Development Project. Nagtagama man ng 2.5 milyones pesos para sa vegetable as in malunggay seeds, bamboo as in tea planting materials, organic fertilizer as in bulayan sa bayan as in barangay projects para sa mga eskulahan. Mientras tanto, umiabot na subo sa 97.23% kan itinalaan na procurement target kan paligikan sa lokal ng mga paraoma sa probinsya ng Sorsogon. Ang na-record kan National Food Authority Sorsogon Union sa nang bulan ng Hunyo, presenteng taon na. Kaso nagingi kan maabot sa 4,280 ang sakon ng paroy, nakabilugan na volume na napakalkanan na kay Sorsogon pala sa nasabing bulan. Kung sa 1,496 na sakon ng paroy, gikan sa 11 individual na paraoma sa farmers organization sa probinsya, ang nabakal ka na o nabakal ka na hensya sa laog sa ngayon sarong simana poong Hulyo 8 hasta Hulyo 14. Inaawandoong ka na hensya na nasabing procurement na nagpapahiling yung tadagos na suporta sa pagkikipagtabangan kan mga paraoma sa gobyerno bilang dakulang tabang sa pagpapakusog kan lokal na supply kan bagasto. Mantang inilas ni dating kamang ni Sur Board Member Carlo Battaglia ang pahayag ka na Crimes and Corruption Watch International. Katakot kang pagsangat kay ninyong reklamo sa Office of the Ombudsman laban sa mga miyembros kan sanggunang panglalawigan kan Kamara ng Sura. Sigun sa CCWI, nagpagarainin ng urgent call kan Mayo 21 presenteng taon na nihagarin ang tulos na aksyon sa subuot na pagbalgar sa transparency and the full disclosure. Sinabi man kang grupo na ang naging kasimbagan kan sanggunang panglalawigan na iyan surat ng pagbisto na permado ni Vice Governor Salvio Patrick Edmund Fortuna Jr. As in kan mga board members, uli kayo ni, formal na nagsangat ng reklamo ang CCWI laban kina Vice Governor Fortuna as in pirang mga board members as in man mga ex-official members. Ako po sa Anonis Lara, kayo ni Consabon Radio Uragan para sa Ronda Provincia, Basta Bicolano, Uragan.
7: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagta-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Men's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
8: Ang Men's Wellness Center main branch ay matatagpuan

0: Maabot po naman sa 14 lokal na gobyerno ang nagdeklara ng State of Calamity matapos ang makusog na pagyugo. Natuminama po naman sa Mindanao kalakaging Hunyo 8. Sigun sa Office of Civil Defense o OCD, kasabay sa mga lugares, napirang o anpirang banuan sa Davao Occidental, Sarangganias and South Cotabato. Uli po naman sa nasabing deklarasyon kan State of Calamity, mas magiging marikasan proseso kan pagbabakal kan mga lokal na gobyerno din mga relief goods asin iba pang mga pang-ipo para man sa tulos na tabang asin pagbangon kan mga apektadong residentes. Naghagad po naman si dating Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca sa National Bureau of Investigation na iuktabaan sa iyang pag-atubang sa investigasyon sa insidente din pambabadil sa Senado kan Mayo 13. Pirang oras bago nakahali sa building si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sigun kay Aplasca, hinagad niya ang deferment uli sa nakatala na pagdangog sa Senado manunungod sa mga pangyayari puon pa kan Mayo 11 hasta 14. Nagsubiter naman subot siya ni kaparehong kahagadan sa Criminal Investigation and Detection Group kan CIDG o kan tumilkod po naman na semana.
1: Barreta sa luwas kang nasyon.
0: Nagkasundo na ni Estados Unidos sa sin Iran na tapusunan sa indang gyera sigun sa pahayag ni Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif Kasudma. Sigun kay Sharif, magkakaigwanin opisyal na signing ceremony sa Switzerland sa aldaw po ni Biyernes para man sa lasabing kasunduan. Kinonfirma man ni US President Donald Trump sa iyang social media kung sin sinabi niyang kompleto na ang kasunduan sa Islamic Republic of Iran. Ang baratang sports, showbiz, at siniba pa, masunod na.
2: Mula pa noong taong 1996, ang Jera V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Jera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Jera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-87876. 691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Jera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa jeravibalontours96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Jera V. Balon Travel and Tours in Jera V. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Wiragod Bakreta Alas 7
4: from Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world!
0: Nagdimitir na si Coach Tab Baldwin bilang head coach kan Ateneo Blue Eagles as itulos matinig inaku kan Manhemiento kan at Ateneo de Manila University. Kasundin ka nangyaring trahedya ka nakaging Hunyo 8. Duman po naman sa Aurora kung sa'yin nalunod ang duwang players kan kumunan sa sarong team building activity. Apera kay Baldwin, nagdimitir man si team manager Epo Kimpo bilang parte kan responsibilidad sa nangyaring insidente.
1: Uragon Barreta Alas 7 Barretang Artista.
0: Ikinasal na si Jimuel Baguio sa iyang nobya na si Carolina. Sa social media post kantiyao ni Jimuel na si Janet Hamora humalon, pinaghiras kay ni ang ladawan kang seremonya na ginibo po naman sa Estados Unidos. Mahiling man sa nasabing video, nagrepresentar na bridesmaid ang tugang ni Jimuel na si The Princess as in Queenie.
1: Bulagon, Barreta, alas 7, Barretang Salud. Health News.
0: Padagos po ang banta ka sa salud ka sa publiko. Sa Rehiyon Bicol, ang dengue. Bilang pwede siya rining alagad pwede siya rining maibitaran sa paagi kang tamang karaman asin pag-iingat. Bilang pagiramdom kan ASEAN Dengue Day, igpangapudan sa publiko na sugpoon ang pinag-iistaran kan namok. Aramon tulos ang mga sintomas asin ang magpakonsulta sa mga health centers kung kinakaipuhan. Sigun sa mga eksperto, ang paggamit in mosquito repellent, paghalikan natitipo na tubig asin pagmantinir kan malinig na kapalibutan, ang makakatabang nga nipong mapugulan, ang paglakup kan dengue asin makasalbar nin buhay.
1: Ulagun Barreta alas 7 tutungo daw ini.
0: Sarong 73 anyos na babae sa Algeria na diskubring may darang calcified fetus o inaapod na stone baby sa laugin haros 35 anyos. Matapos siyang ma-examin kan mga doktor, huli po naman sa pagkulugan sa iyang tulak. Sigun sa mga report, ang pagbados nangyari sa luwas kan matris asin kan dai ma-absorb kan sa iyang hawak ang fetus, did ining napatos kan calcium sa paglipas din dekada. Ang bibihirang kondisyon na ini ang pinag-apod bilang lithiopedion na may pirang kaso ng nai-record sa bilog na kinaban. Asinyan mga tugang mga manay ang kabilugan kan mga darakulang bareta ang inyong pong aldaw nin Martes, June 16, 2026. Sa pangarap po kanagkalap kan mga darakulang bareta, News Director Annalyn Silada. Nakaiba ng taman si Manoy Jazz Magallanes, Joey Sarsha, Andy Madagalejo, Manoy Alan Lopez Asaituno, si Rimangkay Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong nakwardo si Manoy Ryan Salcedo, sinda George Baldirama, asin Rain Bartolo sa Tower Sites. Liwatin po ang sa inyong amigo Rod Perez. Salamat tunon, maray na pagkaaga.
5: Mga kasangga, handang-handa na ba kayo?
6: Dahil heto na
5: ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mar Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
6: Oo!
5: Tama ang narinig ninyo.
6: Extended na!
5: Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pa-premio. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At ang grand prize, isang maswerteng manonood ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
6: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
5: Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mar Todo Panalo,
6: todo ang saya,
5: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
6: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
5: sa programang Kasagad Kalusugan. At syempre, sa Mark Cafe official Facebook page, J-Mar Todo Panalo at magka-premio Raffle Premio Season 4.
7: Re, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
8: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
9: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbomix.
10: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
11: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
10: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
11: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
10: So ano po ang mensahe nyo sa ibang

0: Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
3: Mga tugang ang tamang patama-tama. Uy, natatadang 14 minutos, alas 8 na.
4: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Uni na ang programang balansyado ang pagtukar kan mga issues. Mga argumentong napapanahon. Mayong kinikilingan, susug ang tama. Opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan panwa.

0: anong.
1: Uy, good morning.
2: Mas gabi ko na, no? Urago.
1: Uy, good morning.
3: Good morning.
2: Mas gabi ko na,
0: tulos mabang.
1: Hello na naman kita, Nin Martes. Petsa ni Jesus na palan kan bulan in Hunyo taong 2026. Alas 5 pa lang talagang ramdam mo na ang alingahot. As in, grabe talaga. Bataan sabi kan pag-asa di UST. Extended. As in ha. Extended talaga ang El Nino. Kaya kung sa inyo pong napagriparo, bagamat napagbigyan kita ni nagkapirang aldaw baga na nag-uran-uran man kuta. Kundi ba kung nga ni uran na masasabi? Garo buru baribi sa naman. Kulturang Bicol, no. Kaya duman po sa mga nakaantabay sa tuyang ngunyan, sinasabihan ko na kamo. As much as possible, maging maikmat kita ngunyan. At nauuso na naman ang helang na abo, sipon, pati na po ang trangkaso. Bataan sabi ka na kuyan, ang sabi ka na pag-asa DOST, o medyo maluyang unyan ang kuan heat index. Kung kasuod ma, puminakol po sa 41 grado sentigrado ang alingahot. Ngunyan po ang sabi ni Diesel Legaspi, nasa 36 grado sentigrado hasta 39 grado sentigrado ang mamamate antang arasahas din panahon. Kaya ngunyan pa sana, magtaga balon-balon na kamunin kanister ning tubig. Pamaypay, o kung pwede nga ni, kaya na muna ka magparakuan, ralayas dyan. Kaya na magparabatad muna sa haramin sa saldang. Ako nga ni, bala ko taod-taod, tarapos-tapuson ko na sana muna sumagibuhon ko digdi sa istasyon. At digdi sa opisina, aircon. Dagdagan tabi ang tubig ha. O magtagainom ng tubig at least once an hour. O tangan ipong kumbaga, you keep yourself hydrated.
4: Iwan ang buhay, karaniwan ang problema, pagkain, damit at tirahan.
1: Rainaga pala ang tabi sa mga nakatutok na kaantabay pirmi, digdi sa Radyo Oragon FB Live. Uy, nakaantabay numero uno sa mga nagsusuro si Irip Bigdi sa FB. Si Manong Erning Mular Hakob, kan Barangay Gabawan, mga taga Purok 5, dyan sa istada ni Manong Pred, dyan man sa istindahan ni Nanay Maricel Padilla, pati naman dyan sa pamilya Hakob and ano ini Mular, maray na agad tabi sa ino kay Manong Carling, as well as kay Manay Arlene.
4: Gagawa
1: sharing man mga taga Purok Uno, kaway-kaway muli ha kay Manong Joel, pati na kay Ate Arlene, Marlene should I say, na talagang pinmima nakaantabay sa tuya ang Familia Diana. Salamatunong po kan sa inong daing sawang pag-antabay. Nakatutog man si Joseph R. Nerick, si Janice Osma nakaantabay man. Emmy Abundabaho, yasin mga pag-iriba dyan sa Victory Village South. Marinaga tabi sa ido Jeanette Bravo Belludo, good morning. Uy, si Unica Gracia Iha. Ate Grace, maray na agad tabi sa imo. Kagawad kon Silvestre kan Barangay 4 Sagpon.
4: Gigante ang nag...
1: O ano nangyari na manong cons kagawad? Yun na nga yes yan. Si Ate Marlene Janson nakaantabay man dyan sa San Andres, Santo Domingo, Albay. Siyempre pa ang esposa ni Manoy Joko Diaz na naka-duty na. Vanessa Silencio Paitna Diaz. Tukaroon ko lang kadigit su bareta kasubago ni Manoy Jess. Ano itong bareta? Iyon mo na su headline tabi ni Manoy Jess. Manoy Ryan, ano ito? Su headline baga ni Manoy Jess na baga. Ano ito? Su mga sa relocation site? Actually, medyo bako na po inibago, kundi talagang pirmining nangyayari. Mga okupante daan sa relocation site dyan sa Banuan in Daraga, pinapaimbestigara ni Kagawad Attorney Ian Makasinag. Tabagaan issue digdi, pinabarakal na da. Ay, inda kita kani. Ha? So mga benepisyaryo kan housing utong paharong dyan po sa Banuaan, Kandaraga, particular sa ina barangay Tabi ini, baka nakaantabay si Manoy Jess. Sa ina party kan kuan, Daraga, Tabi, Manoy Jess, nalingaw, Anislag ba ya ito? Taram kuan, relocation site dyan sa Daraga, sa Anislag. Di ko talaga masabutan kung baga ano ang klaseng patama-tama sa mga benepisyaryo kan kadabes-kadabes may plano ang LGU na matabangan, especially po sa mga kababayan, mga katugangan ta, na hikahus man talaga sa buhay. And siguro, saro sa mga mayormenting konsiderasyon, normally baga pag may housing opportunities, ipinapanaw sa mga katugangan tang nasa laylayan, itong mga vulnerabling sektor. Pag sinabing vulnerabling sektor, ini sa mga pirming pigtatamaan din bagyo, sa mga yaon dyan sa may paanan kan bulkan mayon, na kadabes-kadabes may kalamidad, apektado pirmi ang pagkabuhay. Kaya, mayormenting katuyuhan kan LGU Daraga, ngani ngayang matabangan kamo na makabangon liwat and mamuhay ning normal, uni na, tawan mi na kamuning harong. Gamit ang pundo kan LGU. Or bagaman ka national government through the NHA ining National Housing Authority, tanganing at least, dyan na kamong isipon pa, dyan na kamong magtinir, dyan na kamong mag-star, dyan na kamong magpanibagong buhay. Ang problema ang dakula. Despite the fact na tinawa na nga ni kibinipisyo, may paharong na, kanako lang magmamaut mo kaigwaning harong, mabinipisyaran man. Unfortunately, maaraman mo subinipisyaryo mismo ka nasabi ng paharong, uto na, pinabakal na. But I understand, igwayang ki mga safety nets because, teko nasabihon, pero aram ko kaya ang palagaw, urug na kung yan sa NHA, sa National Housing Authority, sabi mismo kan mga otoridad sa NHA, dai mo yan pwedeng ipanao o kaya lalo na ipabakal sa iba. You and you alone being the sole beneficiary of the said housing unit is the only one to dispose it. Ika sa nabud ang makapamilya mo ang sulamenteng maistar dyan. Magamit ka yan as in mabinipisyo ka yan. Yan naman yung nakatuyuhan kan Manoy Ryan, Manoy Joko. Kundi, may mga tugang talaga kitang tipikal na iba man kaya ang kaisipan. Sabagay, sabi kan iba, di mo man kaya ngayon iyang road mababasol because part of the reason why dahil po minsan talaga maiwasan ang mga arog kaining sitwasyon, huli kan ang sabi, and normally ini ang pirming rason kan mga benepisyaryo, dai man kaya ngayong pagkabuhay dyan sa relocation site, kaya ngayon nagagamitan kami maghanap lugod niya ng ibang istaran or bumalik duman sa dati ming pig-iistaran, datis niya duman may pagkabuhay, bakusan ng harong. So siguro on department kan LGU, ini ang pinmikun baga, ini kaya pinmi ang nagluluwas sa survey uni ang problema. May solution man na ipinag-oprosir ang LGU. Alagad ang problema. So, problema, I mean, solusyon na pinag-oprisir. Totoo, natawan kay Harong. But that is only part and parcel of the problem. The real issue is, paano yung mga kababayan nating nabigyan ng bahay, mabubuhay. Meron silang bahay, pero wala silang pagkabuhay. Aguarido? Yan. Natawan man kuta ngaya kamining Harong, alagad ngayon ang katotohanan, uto ngayon duman sa ibong na barangay or bagaman ngayon duman ngayon sa harayong lugar ang samuyang pagkabuhay. Kaya, ini ang mga kunbaga variables. Sabi kan mga nag-survey, mga nagtitesis. Uni ngayon ang mga variables na dapat pinagkukonsiderar kan mga LGU officials. Lalo na kadabes-kadabes may plano sindang magpaharong. Kasi anong nangyayari pa, no? O yan, sige, may paharong na. O may pa-housing na. Naipaluwas na supirak. Tapos siyempre, pag nagpa-housing ka, normally, project yan. and it will cost around millions of pesos, di ba? O, mahanap ka ngunyang kikontraktor. O, kontraktor, bala ka naman kan porsyento ko. Basta ikan aawardan mi kayan. O, minsan, iyan sa nakayaan concern kan LGU. Aminun ta sa day. O, itasang kamot kan mga makontra sa kuya. Aminun ta sa day. Ini po mga tugang anahihiling kong dakulang problema. Ini, pigpapahiling ko sa naman sa Indoso, pinaka, kumbaga, bigger picture kung natapu ang sitwasyon na papaniring. Diba? Ang katotohanan kaya na, oh, may housing project, natural, mapatugdok yung mga harong, yan pati, labian sa mga gatos normally. Oh, kadabas may pa-project, normally nakakapaluwas yan kipondo because there is a allocated budget for that project. So, logical, nanarog ka ng mga, dati ng pasistema yan eh. Oh, ang problema, pag nakapaharong na, nai-award na duman sa beneficiaryo, bala naman nga kamukha yan. Dainangon yan, kumbaga post-assessment lamang, na masasabi, kumbaga, uy, ano daw, kumusta daw duman so housing project may sa Anislag? So, mga beneficiaryo, kumbaga, iyo pa ang mga nagagamit or naka-start duman. Iba, umunyan sabi ni Attorney Ian Makasinag ni Kagawad, papaimbestigaran niya hulingan ikan may mga reports na nakaabot sa opisina niya na bagaan mga binipisyaryo kana sabi ng paharong yan sa Banwaan ng Daraga, pinabarakal na.
4: Aniwang tao saan katatakbo kapag nawasan iisang mundo.
1: Yan ang nagiging problemang dakula talaga. Kaya dapat igwa talaga ako kung ako maging Kagawad bagaman dyan sa Daraga. Sarosa, siguro bibilugon ko. Magkaigwan yung quality circle, personnel, na sakuyang ikakriar para sa gabos ng mga proyektos na pinondohan kan LGU. Dapat matawan yung assessment or magkaigwa ki para tutok. Oo ne, igwa kitang proyekto dyan sa Anislag. May paharong kita. O kamo, bibilugon ko bilang quality circle, you will look into. Isihon nindo kung baga ang mga beneficiaryong natauan kan mga nasabi ng paharong na yan, amo man giraray ang naguukupar, amo ang nagbibenepisyo. The moment may na-found out kamo na iba na pala ang kagsadiri kan nasabi ng paharong na yan, matik, kasuhan ta. Dapat arong ko ta kayan. Tanganing igwaki, nagiging basihan man, bagaman, ang LGU, since na imang kamukha nagsunod kan urulay ta, nagbalgar ka mo duman sa ipinagtalaan tang rules, day imang kamukhaan kwan, day ka mo dyan, bako ka mo unqualified para dyan, you will be disqualified, out ka mo. Salidahan ta ki iba. Duman sa mas karapat dapat na matauan ka na sabing housing unit. Kasi, ang nangyayari paano, after a year or two, day na. Alam, bala naman kamukhaan, basta nga importante, tapos na yung proyekto, nag-commission na ngayon kami, bala na kamo. Ini mga tugang ang masaklap na katotohanan sa likod kang kadabes may naiisipan na proyekto ang mga LGUs. Totoo, may proyektong masasabi. Apod gani, tangible projects. Tanganing pag-abot ngayon ngapit ni Perilian na naman o ikakahambog na naman ngayon ni Kagawad o bagaman ni Yorme. Mga tugang, sa sakuyang pagtukaw pasana, ining sakuyang termino, nakapatugdo kita ni housing units dyan sa barangay Anislag. Labis sa gatos ang nabinipisyuan. Hanggang dumansa na ang sa iyang panuga, ang sa iyang campaign promise, natutuho na utubman. Alagad pag-abot duman sa post-evaluation, kumbaga ang proyekto naging matrayumpo, kumbaga ang mga beneficiaryo kanasabi ng paharong,